0: ayin ologo pe banuje ojo dapo mayo olorun oba o se agbe oga fi mo rire ran ninu aye wa fo ori ofe nla re to fi gba wa loni olorun o se o
1: to ba ti ri la ko ni so jade aye ko
0: tori be lo ma nje kawo ma so ni gbogbo igba wi pe awa ta jawo re ni gbangba la yan ni gbangba tori owo agbara re gbangba sebo
1: ninu wa mi mo oluwa ni to ja dukura ni
0: sebo n lo fi ngba wa ni ta gbangba olorun olorun oba o se yin ni fun oruko re ogun ni fun oruko re adupe lowo re olorun o se papa lori awon ololufe wa ati awon gangan fun ra wa papa tori ni jejo ta nlo awa ta tete sugbon iwo olorun ba ni ki tete wa oje awon ololufe wa jake jadu agbaye a fi won sinu ibanuje a tun ba won ninu ibanuje lojo oni awa funra wa na fi banuje yo sijo olorun yin ni fun oruko re ogun ni fun oruko re ope to tobi fun iwo olorun oba iwo ti o seni to le ba du ipo ko seni to le ba odu aye ko seni to le ba odu aga ko seni to le ba odu oruko ko seni to le ba odu oriki tori pe ka to dele aye lo tin je olorun adele aye to tun je olorun sibe ba ba to ku o nbe to tun ma je olorun lo iyen ni oluwo to je pe iwo nikan loruko ri o le pare nile aye oloruko kan soso ti o le pare nile aye
1: tori lo ko ba se de bubu ala ma pe bo
0: adupe lowo re olorun oba o se afin fun ogun afin fun olorun se o

0: ibi ta tin soro loni awa ni gbagbo pe olorun oba lowo si ni tori tolorun oba lowo si ni koni ni ka wo wa ni ka yi loni bayi iropo laye Abdulaziz lowo lowo button wa ti gbo amọ si asiso Oluwa gbe mi go laiwola
1: si don bi ta gbe
0: ti gbogbo amọ si o yato
1: side
0: onlo lo tu eto yi

0: boya nu dile to ti jade ni
1: e ba mo tele korin de
0: boya lagbegbe to ti jade ni
1: saidi mo ti lo ba mi o si sa
0: boya ni bi ise to wa ni
1: ara wo
0: sa olo pa won kan le jo gba se njo kan na
1: e wo se olo ba ko se usola
0: awon ologun ti e ma nda kini won ma nsoro kan o ma gbo rank and file awon te jo je the same rank ngba kan na awon te jo je the same intake ngba kan na kolon to fawo yo kolon to gbe odoke ko se pa won na mo wa wu
1: o oju ode
0: ti pe tori ti won lolorun se fawo na doke awon ti won jo bi yin lagbo le ngba kan na awon te jo dagba sasiko kan na awon te jo nbo lati gbe iwe wa tolorun ti wa gbe wole kesaju won tolorun ti gbe ogo kesaju won won foju tembel wo won ko se pa won na mo se ko se pa won na madu agba o wo olorun oba laye lo sun odoke won tori ti gbogbo awon eyan patapata bayi lolorun se sun odoke mo wa foju tembelu won nigbagbo pe tori ti won lolorun se dan o sibe nigbagbo pe tori ti won lolorun se gbe odoke won
1: nigbati mo da me shi sori
0: mo si duro lori oro mi o mo si nso bo bi mo se nwi iropo laye iropo loke ipe ibi to wa loni toju be tori pe esan bo lola o iwo na lo nigbagbo oyun awon eyan kan tin bere lowo mi Pabolade Taiwo nko Abolade Taiwo ba se ilu lo ni
1: America ti mo ko lo side mi asa mo ko lo to we mi ni aspayo
0: Abolade Taiwo n be nle bi eni akan lere o sise ilu lowo ni
1: America bi eni
0: to ba dojo mejo
1: tele ele bantu
0: e pade Abolade Taiwo lori eto o sise ilu lo ni

0: se mo pe labala labala leto yi
1: ani popo ise se lagba
0: abala koko lo gbo pin sibi kan abala le keji ni iriri eda gangan san san
1: connection
0: kile ba wa da si nbe leni

kili nkan te ba wa da si nbe le ni oro se bi oro laarin awon eyan kan loyin se mu omo sojo bi eyan lo awon agbalagba to n ba won da si oro yi pelu lekun ti fe mi baba mo le da oro ti o so nbe po ba ri ba se won gbo la mu mi ṣugbọn won eyo kan to kan emi nbe ti mo gbo njo na lorin on mo fe ke dakun ke jo ke la mi loye re nigba ti won fe ba won pari oro e ti won fe yanju oro yi anitari abi de bo se mo pe nikan ni o je bi enikan ni o jare oro nigba ti won soro yi tabayo ki nkan o to ye fe so de mo la iya yin de olaye mi nigba ti won fe ba eni to loro e gangan soro eyo lu megbon de tun ji oko sakira o won egbon ti won wi won ni ojale onile buti e mole ni o ojale onile buti e mole e dako ejo kini tumo ojale onile buti e mole kilo le biru oro yi ibo la ti so ibo la ti lu ojale onile buti e mole kini tumo re kilo le biru oro yi ibo la ti so ibo la ti lu kilo le biru e 091-237-0865 091-237-0865 ojale onile buti e mole

0: Hello, talo wa lenu ona nbe.
1: Ekale.
0: O wa ku ajiya wa. Yes ma.
1: Ape to.
0: Olorun ba wa to.
1: Olorun ko ni baje.
0: Ami asidun.
1: Ya Olorun lo gbon lata se ele ni.
0: E ka bo ya wa.
1: Ya ni onde bo ti ele yi. Ani je. Aba ni je ni. Aba ni je a fi mo so ti ese. A to ba ba ni je ta.
0: Yo ma fi to tara ti e se
1: won ani mo pe nje nje ni ka awa mo ba yan je mo ta mo se be ni
0: esun ya o ami e ka bo olorun lo gbon loruko nla nu olorun lo gbon e da ogbon
2: gbo ke wa mo na ka ka o wa ska ira mi pe mele fele se o le kun ni to.
0: Hello, talo
3: wa. Yale mi ni mo ti ele yin.
0: E ba ku legbe n te fi gbo wa. E ba ku legbe.
3: Awon ika. Awon lo je o yale mi ni mo ti ele yin.
0: Ika yan ni nje be.
3: Eyan ni. De ma n pe as dead of the day. Ni amalo ababo won. Oju kan na ma n pada wa.
0: Oju kan na ni o tun pada wa.
3: Mo se ma ri ni e. O wa ninu church. O wa ni mọṣalaṣi. Gbogbo awọn to ba je opo eyan lo wa lo ni wa dada. Aye won tun da. God bless you.
0: Amen. Oruko yin sir.
3: Ape ni bi to yọ mo iyawo ni to nkilo iwa.
0: E ka bo baba.
3: Aye yin ga o.
0: Ami ase edumare.
3: E ni keje dada lo ma de o.
0: Ami ase edumare. E seun. E seun baba wa. Hello,
4: mo pada mu tia.
0: Ni iya mi dada.
4: E ku adodi ni.
0: Oh, iya mi.
4: Ori yin ni daru e
0: mo. Ami ase edumare. Ase o.
4: Alaye o de ba wa layo.
0: Ami Olorun.
4: E ko le se mi won.
0: Ami o, ami o.
4: Ni pa pore de da sola pa.
0: Mo ti mo pe yin na ni iya mi.
4: Ori yin ni daru. Ike yen ni a pe ni oja le lebo te mo.
0: Ika yan na n pe be.
4: Abanijẹ ni. Ika.
0: Wẹ
4: gbero re siyan.
0: Wẹ gbero re siyan kankan.
4: Lailai ẹ le rọja ni onile bo ti yan mọlẹ. O gbero re siyan n ti n jale onile bo ti yan. O ni gbero re siyan gba kankan. Labọ tẹju ka gbero re siyan. Olorun ni jẹ abakato ika ni. Ẹ ma bẹ to ba ku aju.
0: Ero aju ni iya mi dada. Ojale onile bo ti e. Hello, talo wa nbe.
5: Hello.
0: Yes.
5: Ele kwetu.
0: Olorun lo n ba wa to sir.
5: Eje ni o da si n gbolo nkan.
0: O ya ke le da si na lo ja da le.
5: Ojale onile bo ti e leyin.
0: Yes sir.
5: Ika ni.
0: Ika.
5: Mo de to common ju ika.
0: Ika yin.
5: Ika eniyan ni. Ika ni sa. Ẹgbẹ́ mu wa bayi.
0: Oya.
5: Ọmọ ọlọ́mọ la fi pa ji, ika ọjẹ́ ṣe ti ẹ̀ bẹ́ẹ̀.
0: Ọmọ ọlọ́mọ la fi pa ji, ika ọjẹ́
5: ṣe ti ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹni tó lọ́mọ mẹ́ta, ọlọ́mọ àbúrò àbọ́mọ ẹ̀gbọ́n àbẹ́ nìkan. Ẹnìkan sá lọ fọmọ sí lọ́dọ̀, kó máa gbé lọ́dọ̀ rẹ̀. Àwọn ọmọ èyí tó ju ọmọ tí wọ́n fi sí lọ́dọ̀ yẹn. O jù lọ. O wà nù ọmọ rẹ̀. Kò ní jíǹjìkújì ní táìmù tí ò yẹ. Èyí tó kéré sọmọ tí wọ́n wá fi sí lọ́dọ̀ yẹn. O wà nù àwọn ọmọ rẹ̀. Kò ní jíǹjìkújì ní táìmù míì. Ọmọ ti bí yẹn ni o jù ilẹ̀ tí o tí tó dìde. Ọ̀yà wa lọ fọ kinní fún mi. Ọ̀yà wa lọ ṣe kinní fún mi. Wọ́n ń jẹ́ léwé bó ti ẹ̀ mọ́lẹ̀ ni. Ọ̀nà àkọ́kọ́ tí mi rò sí ni. Lọ́nà kejì lẹ́nu iṣẹ́. Ọ̀gá kan tó láǹfààní àti gbàyàn bíi mẹ́wàá ṣiṣẹ́. Sálárì ti ẹ̀ gangan. Ó tó tẹni mẹ́ta nu àrùn ó tó kán pa tẹni mẹ́ta pọ̀ nú àwọn mẹ́wàá tó gbàdúrà sẹ́yìn. Yóò mọ expect inú tàwọn tó fẹ́ gbowó oṣù láti ọ̀ndà àti ẹ̀yẹ àbówó ojúmọ́. Wọ́n tún gbọ́dọ̀ ra káàdì fún un.
0: recharge card.
5: Se bi a ju se salary o ya o je won fun mi ni kini.
0: Hmm, won fun mi ngo kan.
5: Bit of which salary ti e gangan ju teni meta bi merin lo lapapo.
0: Hmm.
5: Ti to nikan.
0: Hmm.
5: Bo nitori pe won lo lanfani ati mo ba won yen se wose.
0: Hmm.
5: Hmm. Owo osu ti won kere ti ti e o.
0: Hmm. Hmm.
5: Yo iko mo expect card ya bi ke sala nkan kan fun nu owo osu ti won.
0: Abi o gbo fun oke nu owo won. Hmm.
5: Eh. Tenu semi yen.
0: Hmm.
5: Ninu ile.
0: Hmm.
5: Baba landlord.
0: Hmm.
5: To lanfani ati kole ojule mejo. Ohun nikan da ruru ma pa lohun lo nile.
0: Beni.
5: O ti ni ma to gan.
0: Hmm.
5: Mi renti e to igba yara kan.
0: Eh.
5: Ti o ni okada.
0: Hmm.
5: Elu taya oko mi yen jo. Eh baba nure. Mo be run fe ki fo ga baba mi fe.
0: Ba yi lo do fo ga wiri.
5: O ya o le ba. Eh. Ani ka ni se ika.
0: Hmm.
5: E
0: ṣeun.
5: E mo binu sa. Mo mo lo se mi se gbe mo ni yen
0: jare. Iloko yin e da ko.
5: Ka doro erin na ka pe ko nbe.
0: Eh so ko yin fo.
5: Oga oni moto to da moto merin marun ni. Hmm. Lo ye pe o gbe fun won pe kon kaluku lo fi wo nje je ni.
0: Hmm.
5: Leyin owo to gba lori kokan pe owo deliver.
0: Eh.
5: Ni o si kan ma expect pe a. Oun fe se nawo. Ora kini kan fun ora so ro so po ro won bi ti mo gbe fun ni.
0: Eseun.
5: Ese won ko wa fun won ni.
0: Eseun baba wa.
5: Olorun ni gbe raje.
0: Ame o se idumare.
5: Eseun.
0: Olorun lo nto. Eseun. Eseun. Hello talu ambe. Ah, o ti ri. O ti ri. Hello sir.
5: I'm going to go to the house.
0: Biruwa wa ni
5: akoko e ri tawon kan wa ba si e se so ni si o
0: eh
5: se ni si program le o
0: se ma fe
5: le me yin se ma fi gba sta o wa lo edit ibi ti e ti so kata o wa ni pad o ni bu de le ibi te soro ye te ti mu ari bi kan wo mu be o ti yi
0: agboye
5: o ti bi demo soro lope lawaja o soro kan mai o bi la ubu yin e be se nbo wa o se nkankan e wa pe sa case ko gbo be ti gba ite ni ari bi e gba ite yen lasan o de ni ora o ti yi ba yen
0: agboye
5: e se o de yin wo ko le awon ni na mo ni e ni o da ni ko gba o ni to so le lori da da nko fun o ja ni nle
0: ko ti elori
5: ara won. Eseun. Awon wa buruku, awon wa ti o ja.
0: Ti o ni tumo.
5: Ike won mo so mo ya o me ni lese. O mo so yen lowo. So yen lese. Awon fe mu asise re. Ibi ti o gba soro ti o se, ibi ge gba se mistake. Ara re ni. So gba won te ba ti baruwa e lowo won. E mo je nto yin. Pe ri omo ya o le ni won. Bi eyin. Be tora ba teni je na lawon na.
0: Mm.
5: Se mo sey abadan je lele.
0: Mm.
5: O si la ba teni je mo mo mi se mo wi, e la ba teni je ida radu. Se ba ti nti o se kiaka, o ti lo.
0: Abadan je ida radu.
5: Be o ti gbe body.
0: O to ti sun. E seun. E seun. Oluwa gbe mi so la tu mi ninu e seun e ku odun ti wa. Hello, talo ambe. Yo. Ewa kwa aji sa?
6: Ewa aji.
0: Yes sir. Yes sir. Alo ni nito.
6: Ndali yuki ewa le.
0: Beni.
6: Oba ye wo ni. Oba orun wo won.
0: Oba orun wo.
6: Kini ke komo si ya wana de ala wana la kwa den ibar da kwa wai. Oba wana pa debi lan lo du yon kolo kwa li wili.
0: Hmm.
6: Oba si yi sa wou na.
0: Hmm. Kwa yi sa wou na ke?
6: ya won wa lo bi so wo na ti won tenanti ni o so wo
0: tenanti ni o deru owo na le lori
6: be ni o de re wo dile
0: se won so wo de ba won
6: ah owo de kin kin di wo de adu ni ri je ni so so lo mo so fu o mo ka mo bo yin de ka ni ki wa ni ni se ma si no
0: Mhm.
6: Yo ti pa de ko ti ti gba mi.
0: Mhm.
6: Mo du kan de san de ti ku na kan. Mo to ye.
0: Mhm.
6: To lo ti pa ti be.
0: Mhm.
6: Yo di ti da mo be.
0: Mhm.
6: Igbo lo mi fun fun.
0: Eh.
6: In ti gbo kon di e.
0: Mhm.
6: Fix fix ti ni.
0: Eh.
6: Then mechanic ni. How dey go dey dey mo se ada.
0: Mhm.
6: Ko ti ko lo wa gba gba e mi ka e mo ni la.
0: Mhm.
6: O ko yin tare ti ti o si ti o paro tan ase fita fita golo gba e ko da bi tun si gba yin ase fita e ti bi te gi fi baje
0: yanyan
6: o du wa la ti ko bo si no nje yen bakan ton
0: la batan
6: o gbo ko da ta ma pe ase to fa mi
0: na kaba ma n to pada si
6: kalipo jiya re
0: ojo la mo
6: driver ni ni mo ma ti ye bo oga ka mo ka bayi na mo lo ko fun ba
0: ta
6: ba ti se la kala la moto ni ka lu la ngora ni ti ni oloko
0: o gbowo tuntun
6: gbo olohun so fun eni ye wa ni ko e fun ni so me oko kokoro kaka oko an ti kobo ta ti lu ta ti da won lu o ka ko mo dezo
0: baba ki lo ko yin
6: o ko mi ni mba silu ismaila emo
0: patinalinde e seun baba wa ami ase dumare e seun

0: ilé deodu mo ki yin iloko ti egba mo ki yin
1: emi le ile ta etona
0: ile tunde mo ki yin
1: o tun le gba
0: idi ofi ti wa mo ki yin se
1: le ma boju to
2: olohun
1: ni se gbogbo eto
0: omo yin re
1: eya boju to ko ma
0: omo laji saka olobi ni muslim
1: eba e boju to ko ma se baje o te ba fe lo na eran ti
0: lo ran yi
1: le ma ma gbe
0: okan mi baje pupo
1: e o le ri na mo
0: okan mi gbogbe gidi gan
1: lo baje o e o le ri na mo e si ma je
0: lori ekan ti ekan nla
1: e ru ba po o fogere
0: ajana ku to sun bi oke
2: oni se gbogbo
0: e erin wo ti o le dide ma
2: oni gbogbo e pe
1: iwo transformer to wa ladugo olo ebi
0: ololufe lagelu to lagbara to yakin
1: transformer to wa ladugo ko ma
0: eni to feran lagelu fm tara
1: lapole to ba sese to
0: ti oni meji radio ti ma gbo
1: sese to ba lo baje
0: iku jagba mo wa lowo lana
1: akuyen awon lo ma da da da
0: ololufe agbo yesin ololufe islam kavatan
1: igongon omi igongon
0: iku jagba mo wa lowo
1: bisoro ba de lo ma mo pe
0: alaji tunde abdurrahim
2: oni se gbogbo eto
0: CEO chairman no to poverty
1: olowo emi pelu
0: egbon ti mo so no to poverty
1: fun mi
0: ko saye fun fakiru mo
1: fun mi fun eni gbagbo
0: en to fe keyan je kelomi o je en to ferun opo to fe mo ferun mo orukan
1: kia kia gan e ma je ki bo kata opo
0: en to ferun ki gbogbo eyan ori je ke bi mo panu
1: olowo emi
0: alaji tunde abdurrahim
1: loba to ni wa ijoba to
0: omi le loju mi
1: oba to ni wa aralu
0: o wo ka le lo lana
1: to se pe aja
0: are ranpe lo mo sele
1: e bi ki transformer sa faradu
0: ibanu jeje ko mi o le loju gbogbo
3: wa yakulu kul baraya subhanama

0: tí o yin ku
1: ah
0: ko se nti o yin rorun
1: ale mo tu aku
0: o dandan do le ni sugba ikwele ba lojiji eyan to sa esan ranpe

0: to si lo gba itoju kawe kafo kafo kawe ah ikumu kulo nafsi za ikotu ni mouth
1: gogo ni mi ki ma se okun
0: alaja ya bola
1: ani ogo ni waka
0: alaja ya bola ya wa alaji tunde ibrahim
1: nisimi laye
0: epo ara fera ku epele
1: baba mbare da
0: eku amumura
1: baba pare
0: gugu awon omo ku orun ti alaji tunde ibrahim ntoju awon ti won ran le eko giga
1: baba ki be pe ki agba fun wa ti o se ri ti o ka le so ire la
0: iku ja gbadun obi to gbo
1: olohun ba gbe le kon ni de
0: iku meni re lo
1: se lara e o inu ko je
0: olooto lu lo
1: awon to so pe awon gba fun
0: abani damoran bi yi kan ni lo
1: jera won ton ni awon
0: ere ni awada ni Olorun ni jejo ase adura akanse adura fun alaafia won
1: Olorun lowo
0: sugbon ku yin mo si wa
1: baba fare
0: iku ni e ma so ti yin
1: tabarakalladhi bi yadil muliku wa huwa ala kulli shay'in qadir
0: alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata
1: alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata
0: liyabluwakum

0: kanu kitabu kurutubi
1: kitabu
0: kurutubi
1: ti global
0: oni bolowa wa ba mi o ma di ogun o pe lefo o dan kama awon baba nbe nule
1: inshallah
0: ba mi afa mi olutomi sona mi olufini mani mi Haji Hamid Alare mu
1: se
0: Olorun je mi yugo
1: Allahumma amin
0: e ne pare maye
1: amin
0: baba mi Sheikh baba ti wa abani sale bode eh Olorun je mi yugo
1: amin
0: Olorun je pese wa
1: amin
0: Sheikh Arun
1: se
0: on bembe fun wa e ne pare maye la
1: amin
0: toro ba da be gbolo meta na ni o mu atelewo re owo otun
1: atelewo owo otun
0: owo otun re o wa pe gbolo isi
1: won la pe gbolo isi
0: nigba mesan
1: nigba mesan
0: won so pe ya o ti si aluwa lalale
1: won la ti saluwa lalale
0: o wa pe ya hadi
1: ya hadi
0: ya mubinu
1: ya mubinu
0: ya alamu liguyubu
1: ya alamu liguyubu
0: ya adi
1: ya adi
0: ya mubinu
1: ya mubinu
0: ya alamu liguyubu
1: ya alamu liguyubu
0: won so nigba mesan
1: won la so nigba mesan
0: o wa fategun so wole meta owo otun le meta o ba ti se meta o wa mu owo yen o fi si bi at ibi eke re o gbori le o sun
1: Allah
0: ibo lo fi si nigba to Olorun pari atelewo re enikan o si nbe gbogbo n to wole sinu owo re ti n le o kaki o ni mo npa e
1: Allah
0: o so nigba mesan sowo o fategbe so le meta o wa fi bi gbere o janu pa kuro nbe o sugbon bi to ti fi si hun o ti sink won opolo re
1: Allahu
0: akbar Olorun ba fe ko ri ni ala yo mu wa lala
1: Allah
0: won ba fe ko ri ni tanfefe o mo ri bi gba ti en won
1: se bi so Allahu akbar
0: mo deja o Allahu akbar gbogbo awon to ti se won ti yin Olorun won ti n dupe fo Olorun to ba ti se be nigba to ba n se be Allahu akbar to ba n se be laarin ijo meta gbogbo nkan ti won se tan o le mo ri die die o si le ri le kan
1: Allah
0: Oda
1: Akbar
0: beni kan ba n fi ku le o ka ki ori
1: subhanallah
0: ori ko ju be lo iwo to ba wa gbo ye tan o pe number mi leyin eto fun awon ti brothers wa in Christianity e lo si proverbs
1: proverb proverb
0: iwe owe
1: 3
0: ese kanu sikefa lo si be Olorun ni trust in the Lord. Gbẹkẹle Olorun re.
1: Gbẹkẹle Olorun re.
0: Pẹlu gbogbo ọkan re. Emi Olorun re. Ma mu itọsọna wa fun ọ. Ma dari re. Ma to ẹsọna eni je ko sina. Bakana gbogbo n to pamọ ma si si fun e.
1: Allahu Akbar. Hallelujah.
0: Proverbs 3 ese karun si kefa ibe ni e. O so nigba 44 awon kan sa 440 lo won ku onu yara won si sa 440 ka awon kan rin gba mail lowo bayi won o si ku onu yara won si ti rin ti won fi ni mona mo ti won jade laye
1: Allahu akbar
0: elomi o ku oni bi to sun si gbogbo ti oni jo mona patalaye ti eku won ti de mo lohun
1: Allahu majab

0: afani
1: n fun awon yin laye lati pe won lele meji meta
0: markasi edu sewu abdu
1: iwo to ba fe bere nkan lori nanka le taro yi atadu ataro yi pe number mi leyin eto ni
0: ipule akodo
1: eti mo pe ta fun ani jejo
0: atajo na si ni le
1: yen lo ipon thread o lagbara ti mo
2: wa
0: imamu leko epo
1: awon yan pe gidi gan ṣugbọn won se lo lowo kanrin both home and abroad
2: inshallah
1: e ta tun file laaro yin na ko na wa ni kolobo ko na wa ni suse leyin to ba ti se ti christian yen
0: ninu oselu laye
1: ojo men iru origun merin laye ni origun kokan nu aye ojo merin la fi se leyin jo kerin o la won sahara to ti waju nti o je ko pe mi nu iya luwa oni meme iya lu barika iya luwa
0: ibi da po mi
1: e ba nki gbogbo awon eyan ni luwa e ba nki ya
2: semiya
1: ya saliwa ya salawa ni luwa iya salawa ni ilu luwa
0: merila to fohun laja ona beni
1: bakana eba nki mami queen ni lora eba nki ya semia baba mi bale oladi meji bale roja malete abdulaziz balogun lati manata pa ayinde ile adara agbaji ni lorin pa rashid olaniyan aladi olomi ni badan yari diwan iwari eni pare mayila
2: amin
1: baba nkila alaja bushro badurudi alaja mishra tolorode alaja fatima koride olodo alaja suibato adeyemi
0: apade alude
1: alaja allah akwa sherifat folasade ni europe alaja abdigeni yalaranse baba ogbon alaja amina were baba lola apara feraku comrade Toluwa ni Laki Alabi eni damu ninu
2: ara amen
1: Saturday to koja yi oni mama yawa amina ta were si birthday to won eni fele dagbere faye
2: amen
1: baba temi pa Suleiman siyan bade omo to we lati ilu Igbo aja sekina dedamola seida kamila ajoke ele akaduro laitan aja lati fa online de miki olari waju omo bile aja kodija to pelu mi lati ilu jebu de je kin se bayi e pe number mi leyin eto ni sugbon e ma fe po wa e po wa si nisin lagbara olohun e pe number
3: 0912370 8675
1: Oga, oga. Oga, oga. Ami, eshe, eshe. Ami, eshe, atupe. Ami, eshe, atupe. Ami, eshe, eshe. Atuma sor, eshe. 0912370 8675 Elumi, tu te peux voler. Salam alaikum, tu là. Qui le recoin, vous l'avez payé? Et tu vois comrade.
4: On est sorti à la tête.
1: Eschon, papa, eschon, tu peux? Eschon, ami.
4: Oruko ni Taibat, Ya Ismail, lati Olodo.
1: Eshun, Number mi te pese ti ma ko lori eto 08038545482 ononi ani dam ani ma sa oyin re abusu ma yo gidi oro titi jo mejo ta tun ma pande oju ni ti wa ni dam won ni fi ku le wa kaaki won ni toro ku fun wa ani dam ninu aye 08038545482 o dabo
3: 96.7

bá wa baba labi amọ eku orire ti toni o e si se ku adura oloko ojoko gba ko gbi te ngba fun wa lojojumo awa bi amọ agbaye amọ lore o e se ti osun yin ti ode fi gba kokore yi e se o e ko wa

kabiesi reba mi oketa yeri yeri ajidara bara utaba mi arabadali nuara oba mi jara jara ba mi kabiti kabiti o mo ki o mo tu wage oba mi leni leni muni muni kani kani gbani gbani kabiti kabiti ere ma here ma na faju toto kiki ola kiki o go olori arira orogoji mo di orun oba mi oba n gigi jagbamu jagbamu wura iye bi yara ye rorun le kechocho oba mi fufu gbo ti olaba won ejo kan wa le

mo ki gbogbo olugbo mi ijake jado ni gbogbo ibi ti e ti lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi loni ojo Friday happy 77 oni ni ojo keje osu kejo odun 2026 gbogbo le ijado pin ogun ti se olugbala wa jagun molu orin ayo nikan loku tawo ma ko oni ni ojo 77 ojo ipade agbara nla awe wa pe meje loni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye bibeli ni ojo awe yin yo si dopin gbogbo eyin omo olorun ni bo le wa e dide nle e gbe body yin e ja lo dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju okan soso ajanaku mi baba ti mi gbokiji kiji olorun to ni emi gbogbo awon woli kabiyesi re olohun mami ati daddy e ma bo nibi pepe gbogbo eyin te wa Jesus City eyin na egbe body yin awon ipade you say miss ko si ba se ndogbon si lojojumo ni e ma bo nibi pepe ja lo dupe di dupe lowo e ami ni po ran leti awon ise iyanu ati jo to ti se emi gbogbo o si to confirm e ninu bibeli mo npada bo e ma bo nibi pepe sa e ma bo nibi pepe gbogbo eyin te wa ninu Jesus City te ti dele so le ribi kan kunle si abo le dogbon do bale ni enikan ni bi le Jesus City se ri na ni wa bi kan to ba mo ko do bale be wa juwo si ologun ajobo e kan mo gborin yen soke to ba si fe do bale na mo kan gbe orin soke at least lati on the one oni na lo pe 7 awe wo pari titi ago meji abo si meta ni si olohun o ba ngo engineer e pe pastor Mrs. Temitayo mo dupe temi se wo dupe ti e je gbogbo wo jo ma dupe po eni to se lore ni dupe

0: ohun gbogbo ta ba nse e ja mo bi ra wa le re pe
1: awon lodu to ka mama ise wa ni
0: igba
2: adalo won dada yo ni
0: ati asiko ta ba nlo gbogbo en la ma jejo re
1: lodu ko bi ari ise wa ni mo
2: adalo won dada yo ni
0: agbo ma bi won ni gbe aye pe afi ki n fesi laye ma n di ti emeru gbogbo oro lo lesi sugbon gbogbo oro ko la ma n fesi si o ko to ni ma da yan lohun ni meji meta ma bi ere pe soro ti mo fesi si o

ọpọlọpọ ọrẹ ọpọlọpọ èèyàn ọpọlọpọ rin ọpọlọpọ ise kan lawọn èèyàn ti se tabi ti won ti yan lọrẹ to je pe won jere nbe be ba lo gbogbo le gba fe sin obi asikun be babia kinan se won lawon segbe kinan se won lawon sojo bi wa wa wo top kan na wa wa wo sokoto lo ore mi se birthday club la ma lo iru awon ore wo le yin ni ore oni mumu ore eyan le yan le on ti mo n ba bo ni jejo ni mo tun pada si yen mo no ni ni ma kadi re nle dada orisirisi ọrẹ lo wa awọn ọrẹ daka nje ko won ni daka yan ko ọrẹ tin gboko ọrẹ e gbo sọrẹ wa nu ẹyin de ba gbo daada ni jejọ nle tin gbo yi nigba to re ba wa ọrẹ re lo leti o ba to de ba oko re to nlo so lowo tawa jo ntakuroso ojo nsoro papo ka to wi atofo oro nwonu oro nkan wonu nkan avigba tan le alabirin yen nile ore gboko ore re nigba to tun ma bi mo meji lo tun bi o ore ti o la ore re opolopo ore won o ni pe o fun kan re elo alaye nbole wa are ba fi ran le je ka jade ka se faji so re na elo alaye won ma fe tale kan two plot ni se ka jo se are won won owo mi o ka agba mi o ka mejeji iru awon ore ba won osi mo o ore so ti wa ni club ore ngba yawo ore re o alaye to ba ro mele to ko si mi lowo yen ta ba jo sere bayi a ma

0: magaji ojo ti dani
1: ami oye ye ye
0: lati kwari lati kan bo ni baba mi dada alaja fatima nko o
1: sapale o ma
0: ya doctor ya khalid e wo mi lori facebook e je njo die mo nbo 0912370875 ore ti la mi ore ti da mi ri soki ni
1: sapale
0: o e je ngba pe lati le ipe ni mo fe gba hello hello
2: hello ekaro
0: thank god it's friday
2: samuel lati ori ta pere ni o
0: bo ni baba
2: e wo emi gba ore si shop ni o to de je gbogbo nkan mi lo ko ta to ti je pe a to gba ti oni fe ko ni fe emi ni ma ro ise san to extent pe ojo kan mo tun lo duro fun station to mu ipo ma wa sise won elo ni owo ise ku kilo ku ko se kini carport lo fe se onu ku 70,000 ko ra si o mo tun fun 15 be o de gbowo yen o ti sa lo
0: o sa lo
2: sore wa nu ojo ta wa da fun pe station o ti to 10 years ti oro ti mo so yo ojo ta wa da fun station pe mo ni lati lo si station igba ti mo dide asa won olopa gidi wa olopa yen ni ohun lo so opportunity ni pe eni to ni ise o ni depo ni gbogbo e pe o ti lo pelomi e ko ti sise e pe ki ma lonte ni e pe iru eyan to je lo so yen so lati gba yen eni yen o daja mo to ba je pe olopa yen je yan gidi a tun ma temi na je ohun ni so agbalagba kan so pe bi ore ba se to ohun laye yan se ma buru to
0: Baba ilasan. Marufu onise owo omo Nasma. Mo ri onbe dada.
1: Ile aye mi o ati lade mi.
0: Anisha le ti da ori ejo e ma je nikan loju seju kan lo. Hello.
3: Hello, mo ka lo.
0: Thank God it's Friday.
3: Mo ko le lati laye o.
0: Aloma Amina.
3: Si so fun wa.
0: Amina yala.
3: Alamu Pama Rudi lati New Garage Ede Kasumi. Orisirisi ore be se so ni jeje Olorun dopolo ni.
0: Amina.
3: Elo ama lo si waju ni ami le yin.
0: Amina.
3: Ora jama.
0: Ani ru ore wo ni won je? Ru ore wo ni won ni? Obi mi o maju o de lora e ma

0: Hallelujah. Ife inu rere si eniyan. Gbogbo eni to ngbo Oluwa lenu mi. E ba nke hallelujah.
1: Hallelujah.
0: E ba nke hallelujah. Oba ti o je apare maye. Oba ti o je won faye re tayin.
1: Yes sir.
0: Ogo foruko Oluwa.
1: Hallelujah.
0: Oba ti o je won faye re tayin. Awon atayin tayin aye. Oluwa gba ope wa. Ogo foruko Oluwa.
1: Hallelujah.
0: E ke hallelujah.
1: Hallelujah.
0: E so pe Olorun.
1: Olorun.
0: Ogo foruko re.
1: Ogo foruko re.
0: E so pe Olorun.
1: Olorun.
0: Mo gbe oga.
1: Mo gbe oga.
0: Tori anu re.
1: Tori anu re.
0: Lori mi.
1: Lori mi.
0: Atomo mi.
1: Atomo mi.
0: E so pe Oluwa.
1: Oluwa.
0: E ma se o.
1: E ma se o.
0: Fun anu.
1: Fun anu.
0: Fun idariji ese.
1: Fun idariji ese.
0: Fun iranlowo.
1: Fun iranlowo.
0: Fun oju rere.
1: Fun oju rere.
0: Olorun.
1: Olorun.
0: E ma ma se.
1: E ma se o.
0: Alagbara.
1: Alagbara.
0: Alatileyin.
1: Alatileyin.
0: E ma ma se o.
1: E ma ma se o.
0: Fun anu yin.
1: Fun anu yin.
0: E ja yo mu mi.
1: E ja yo mu mi.
0: E je won fi mi tayin.
1: E je won fi mi tayin.
0: E je won gbe mi mi.
1: E je won gbe mi mi.
0: Ogo foruko re.
1: Hallelujah.
0: Da ope wa.
1: Amen.
0: Da ope wa.
1: Amen.
0: Da ope wa.
1: Amen.
0: Gbogbo en to nsa mi.
1: E
0: o rowo Olorun.
1: Amen.
0: Matthew.
2: Baba mi o.
0: Aye o ne faye re tayin.
1: Amen.
0: Matthew.
2: Baba mi o.
0: Aye o ni se kini
2: we. O ni faye mi tayin.
0: Won ne faye re tayin.
2: Amen.
0: So

o la mo pa lagbara a kan ni ka faye won ta yin lasan ni eyin mo faye eta e si pa je gangan won kan Matthew o wa ni mo gbawe o ni mo gbadura awe 150 days o si lo lowo adube ko August 1 lo ti bere iwo ma bu mi ko lo poju igba resort e ba de gbogbo wa laari ta lo sami aye re gba yanu Matthew aye re gba yanu Matthew aye re gba yanu ta lo sami aye re gba yanu iranlowo dide lo se yi won ma dide si o fun rere won ma ran lowo awon eyan ti o mo ri wa ran lowo iyanu eni to mo o ma de sodo be lo ma ri o sebe Jesu Oluwa wa

0: meji ti baba adua ide o ti semu ti gbadua si lofe opolopo lori emi lo nbo ati korodu garage e wo maru wa tabi micro to lo si eru elepe e so kale ni gbega bus stop e so da su di geji titi e bi o kada case of we be church baba adua ide for to semu lela agbe yin bebe e tun le gbe telephone number 08066481455 o rojo friday yin ni o je ka jo pade ni be
1: ma tu
2: baba mi o
1: ale oni ma le
2: be ni sir
1: ni lu korodu
2: be ni sir
1: ayayaya ba se n dana ni korodu
2: be ni sir
1: be na ni won ma dana ni branch wa
2: be ni sir
1: to wa ni challenge
2: be ni sir
1: abi be ko ni emi o sare lo si korodu
2: yes sir
1: ni ba se n pari tan
2: be ni sir
1: ma jo yen pada
2: be ni sir
1: ni challenge
2: be ni sir
1: o ma ni agbara
2: yes sir
1: se ri gbogbo eni to wa ni lu korodu
2: yes sir
1: abi o le yan be e so fun gbogbo won oru one gbogbo awon opo
2: be ni sir
1: to wa ni korodu.

gbogbo aye e lo waasu yin rere fun gbogbo eda etiketi to ba gbo to si gbagbo yo ye eni ti o ba wa gbagbo awon ni o je loru oni atuti rin ilu korodu nla ma de si o de ma ni agbara e ma gbo ba se se se ri ni oni laaro yi bi n ba se ku o mi bayi inu studio yi ma koko wa si church wa to wa ni yana paja

ikorodu yen a se isooru ti n ba ti bere isooru ti mo se temi nbe ma gbera ti n ba ti pari ti mo fa awon olonje ti mo fa awon omo wewe yen ti mo mu won ni bairo ti won ma wa gbera a tun pada bo si challenge isooru omo lo nbe na lowo lowo mama agbara olohun ni e se mi to ba sami o ri owo iyanu ta lo sami o ri owo iyanu o ri iranlowo o ri iranlowo o ri iranlowo owo re ma te owo re ma te Matthew enikan gbo mi won ma siwe ranti kan olorun ma rin niyan si o.

0: Olorun o to le ran yan si o. Number 1 Luke chapter 1 verse 26 to ba roju rere gba ohun akoko ni pe o ma ri oju rere gba to ba roju rere gba baba mi ma ran yan si o. Luke chapter 1 verse 26 ni osu kefa
1: en yo
0: Ndi akan yes
1: oruko
0: awon nitori pe awon angel na wa so fun pe
1: alafia fun iwo
0: iwo
1: eni ti
0: akoju sise lore oluwa wa pelu re alabu kon fun na ninu awon obirin Matthew o ba roju rere gba oluwa ma yan si to ba ri kini gba oju rere gba sami o roju rere gba elekeji to fi ma ro luran lowo si eniyan o ni second samuel chapter 9 verse 7 tamo obi re ba da ti an si se daada le eskisa ohun ti an se le yen o le wa soro lori iwo omo iwo ba mi ka second samuel chapter 9 verse 7
1: David mi fun pe ma se beru nitori pe ni tota emi o soro fun o nitori Jonathan baba re emi o si tun fun pe na Israel baba re fun o iwo si ma ba ni ja o ni gba gbogbo ibi o je
0: mi praise the lord now ara eniyan si me fi bo seti ara eniyan si me fi bo seti wipe e lo pe wa tori pe baba re ti Jonathan baba

0: sanum Jesu wa dese
1: wo
0: oni e lo gbe wa to ba le ke ninu adua boda imbulu wa ma bo nu adua esa ina adua njo tina ba njo eskisa akife mo iwo na ma bo wa ya na adua o n ba yagi yagi yagi yagi lara mi wa ya na adua orun anu o si ma si fun e to sa mi ile ri olorun yo se fun ele karun o ma tu akoko ti lo yo di ni ola won ma so yoku inu so mo gbadua ilekun si fun o a si we kan a si we kan a si we kan oda na oluwa ran mi si o oro tan ni so fun re loruko jesu ogun to ja laye o ma ri oni ja iya to je laye o ma ri oni je ninu gbagbo o ni pada seyin o ni da sako emi de ma ko ni bale o emi solu to pada leyin olohun ko ni bale o oh my god emi solu oba un ni mo so sa ko ni bale o emi ti ma pada leyin olohun emi yo ni wonu re ko ni wonu omo re ile ri ose e ranu gba lagbara olohun mo n lo si jerusalem ni ojo keje osu kesan e je ajolo bo pa ti de to run ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se famu bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu jordani oluwa ni dale lori ekeji ta ba ti jade inu jordani oluwa ni dale lori o mi yen kan na ni jesu fi se baptism a ma de ogun oke kan ti an pe ni sinai ba se lo yi mo gbadua yo dara fun je ka o bi re olo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se olorere ko ran lo si jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the message imi na fe lo jerusalem mo join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun ore ran lowo orore re o se be jesu oluwa wa phone number e lo phone number 0006 48 14 55 0806 48 14 55 Matthew oru oni olagbara o te ba ti de ikorodu e wo mato to nlo si elepe e so kale ni gbagba apostle e so fa won lokada to anbe pe kan lead mato yin de AK47 oru oni ni o oni ni kan na ni o mo ti gbe ko lo pada loruko jesu yo dara fun a eyin te wa wa ni challenge ni ibadan oru oni na ni o egbera nibi kibi te ba wa e ma bo e mu osan yin lowo eso yen e mu lowo eyin te wa nbadan oru oni na ni o olorun abraham isaki ati jacob yo fi ti tobi re han be lo ma re jesu.

mi ni di arere mo ki n bejo eyin ti black and gold niyan bo ni ori yin wa nbe eyin ti lupeju eyin ti mm ni lupeju eyin di boys mi lori ta le tuntun ta le o bo la bete ti yin eyin di boluwa ji mo ki yin o won ti ya beji niyan o mo be ho ti jaye niyan ori yin wa ndejo to pa ku ni e tun yo ku se eyin doje tori wi popo bo ni laye fun e lodo eyan ti agangan oni le ori oke awon eyan ti layan asamu niyan omo buru okan la bi eyan to biru so alejo

eyin toyin ta merin ogbere ti o ya ba yin o eyin dari se jasper ba du gbari se jasper won ti ni cotton yen ni junction gangan e ba nki ya london na o e ba nko me so bo ni wale nko nbe wale ile la wa isu ti o wale

0: ikoni lagelu lagelu 96.7 fm leleyi oke gajo kele to kale sino gbale fun bala lagbegbe felele ni le ibadan je kan ma le to iroyin ere idaraja ile to dun si gbogbon kan si ewo wa facebook lagelu 96.7 fm tabi ni tiktok at tijani olokudana sport actor no ni le ibadan bi iko ebi agbabolu ti 3sc gege bi won se se agbejade e baba nso nipa ti idije ti caf confederation cup mele ko mercy ojo alakoko niyan o iko ebi agbabolu ti 3sc oni o ko joko le yo mo gbale joko ebi agbabolu ti cs fasin up shooting upstars igbesi akoko ojo kerin si ojo kefa osu kesan september 4 si september 6 ni ewa ma gba o ni se papa isere ile kan salami ona pia mo fun ifigabaga yi o papa isere ipegi agbabolu ti remo stars sport complex yen ni pinle ogun ibe ni o ti mo lanfani ati waye ti nkan o ba pada yi pada igbese ile keji igba ti ipegi agbabolu ti cs fasin lati orilede tunisia ti ba ngba lejo kegbe agbabolu ti 3sc inu osu september na ni osu kesan ojo kokanla si ojo ketala oni igbese ile keji yo mo lanfani ati waye en to ba tesi waju nu kegbe agbabolu mejeji laarin 3sc ati cs fasin yo mo koju kegbe agbabolu to ba tesi waju laarin kegbe agbabolu ti af amadu dialo lati orilede ivory coast atohun ati kegbe agbabolu ti east End Lions lati orilede Sierra Leone ipele elekeji ni 3sc o ti ma koju ikanu awon mejeji tori 3sc ni o te waju ti a sowo waju ile ibadan na la si wa ta ba nso nipa ti idije ile to lanfani ati waye lana ile to lanfani ati waye lana ni papa isere ile kan salami idije handball ta ba so nipa southwest 4x4 handball championship todun 2026 ipe la dadio mo se po keta iyen top place o lanfani iyen lati waye lana ipele tadio mo se po keta waye asekagba na waye asekagba waye ipo keta laarin ikọ ti Osun United ati Mindscope Handball Academy awon mejeji ni won kokọ jo fa ipele ta ni o mo se ipo keta iyen top place awon mejeji ami mokandilogun 19 points o na ni won jo lanfani ati ni iyen lapa odo ti won nigbati won fe pada yanju enikan sa te waju pelu penalties o ni ikọ ti Osun United lo fi gbeye lowo Mindscope Handball Academy pelu ami merin si meta 4-3 on penalties o lo fun iko ti Osun United lanfani lati sepo eleketa asekagba ile to waye laarin iko ti Lagos Siders ati pe o ti Oluyole Warriors nti e ifigabaga ohun o dun gbogbon kan si won ba so pe aileja ni tababa mi o deyin beyan ba leja ibi ti ja ti bayan to ni le ja nbe iko ti Lagos Siders won se daada o pelu bi awon alati leyin bi won se n pariwole awon ake awon akopa lati ipinle Oyo Oluyole Warriors isariwo bu ati leyin ni o ati leyin ile to po daada leyin ti Oluyole Warriors iko ti Lagos Siders won se daada o gbogbo ariwo ti won pa lati se ati leyin fun iko ti Oluyole o daya ja iko ti Lagos Siders awon mura sise daada anti an lo to iko Oluyole na gbiyanju o e mo pe omi to ba mo won bayi le yan re lasi nigbeyin gbeyin Oluyole Warriors ni ami meji le logun 22 points iko ti Lagos Siders lati ipinle Eko ami mokandilogbon 29 points oni won lanfani ati ni ifigabaga o ngba to bere bayi lati bere bayi ni Yoruba ti so pe olojijiji ni ti mekun sun iko ti Lagos Siders o gbe na le Oluyole Warriors lati bere ni o pelawon awon pressing pressing to lagbara po won foju oluyole han mabo despite the fact pe oluyole n se daada ni waju awon ololufe won because Lagos is either unbeaten o na le gba idije yi iko oluyole na gbe iyanju titi sugbon won le ba won takangban tactically technically iko ti Lagos is either o fa gba oluyole se ni pa ti pe o ku si 29 to 22 nikan pelu awon kan amuye ninu idije ti handball oni ti Lagos oni evisa gba oluyole gege bi tin te a lowo awon ti a gbe idije kale won ki gbogbo awon ti won fi we pe atawon olulufe ti won se atileyin fun iko mejeje won ki gbogbo won pe e se adupe o anigbagbo pe ta ba tun pe yin nigba mi e tun lanfani ati je wa gbogbo awon oga agba leka ti ere idaraya lolokun ojo kan to fi dori ti handball won ki gbogbo won o e se adupe lowo yin o eh to si se ladua fun lana pe layo te fi lesi na le bale lagbara olohun adupe lowo yin o olohun o mo duro ti eyin na gege bi awon ti a gbe idije on kale gege bi won se sonu won tu wa ki gbogbo awon akopa na pe ko si loser nu gbogbo yin o gbogbo yin na le fakoyo gbogbo yin le fakoyo o gege bi tin ti a lowo nu won ki gbogbo awon officials olokun ojo kan won ki gbogbo awon sponsor awon ti won se alagbatero idije ohun ti won ba won dasi won ki gbogbo won na o won ki gbogbo media partners patapata won ki gbogbo won na fun ti aseyori idije baba so nipa Southwest 4x4 handball championship lagbon ti Southwest inu won ki gbogbo awon akopa lati agbon ti iwo oran lapa bi Southwest ti adupe lowo yin o sin se agidani loju pe imi ti o ba tun lanfani ati waye yo tun du gbogbo kan se yato si tele to waye yi bi nkan se lonu lapa beyen lati beyen ka sun owo waju ninu iko ege agbabolu ti Galatasaray ibe mo bale se ase gbogbo tin jade lati jo yi nipa ti owo oya eleti agbabolu omo ibi orilede wa Nigeria ta ba so nipa Victor Osimhen eleti ngba ninu kege agbabolu ti Galatasaray ase gbogbo ta bon gbo yen ko to owo ti Victor Osimhen ngba owo ti Victor Osimhen ngba ninu ko ti Galatasaray oju gbogbo ta mo gbo yen lo o tori leyin igba ti Mohamed Salah o darapo mo ikege agbabolu ti Trabzonspor won la sire pada tun pe ase owo Victor Osimhen leni 300,000 pounds le tin gba ninu ikege agbabolu ti Galatasaray bo ti se pe leyin igba ti Mohamed Salah o darapo mo ikoti Trabzonspor o na ni won gbe jade o bi awon agbabolu ti won se n gbowo si lorilede Turkey inu udije league won Mohamed Salah bo se debe ipo ke lo ni Mohamed Salah wa nu awon agbabolu ti n gbowo ju e ja loju oja elekeji papapa ka le tetede gege bi mo se ja yin tan lekan network ka se yen tan o tan na tan yan yan bayi o tan na nu e ba ni ke se ten se tan ke to play eleti gbagbe gba tawon eyan ba wa tan ka se tan ya mo dun yin pe mo de fe play lekan yen o nigba ten to sunmo yin gbagbagba to ba je ka se e Friday cash party e ba yin ticket meta so si 15 anfani 30 ticket le igba wa ku number ti o gbe gesi number yin lati je ka se laaro yi *347*100*2# a loju oja ni isin awon agba bolu mewa wo mo kede e n gbowo ju ninu idije league agboje torilede Turkey ipo ke lo Mohamed Salah wa ipo ke lo ni Victor Osimhen lero sani ipo ke lo lo wa e ja lo ba bade kate waju e ku kale
1: ẹyin ti pápápá mi náà ti gbogbo ilẹ̀ mọ̀ pé zuri ló ṣe kíni zuri ló lọ kọṣọkọ yọkọtọ gẹ́gẹ́ bí gbogbo yín ṣe mọ̀ wípé iná dídá ò rọrùn látòrí gígé àlùbọ́sà lílọ èdè lẹ́yìn náà ìbànújẹ́ pé ṣé oúnjẹ náà yóò dára ṣé oúnjẹ náà yóò dùn ṣùgbọ́n látìgbà tí mo ti ń lo ohun ìṣebẹ̀ zuri ni àkókò ibi ìdáná ti di àkókò ayẹyẹ fún mi pẹ̀lú díẹ̀ zuri oúnjẹ mi máa ń dùn òórùn rẹ̀ sì máa ń dùn gan ni zuri ló lọ kọ sẹ́ ṣọkọ yọkọtọ ó ṣe kíni bo shoki suri wa ni gbogbo ja ti shop kakiri nigeria ni iru shiki jollof beef ati classic suri lo shekini suri lo lo gosh hey chai make your cooking fun.
2: My IBDC meter unit don't finish now. See bad time you. To go kill buy token now go stress me well.
3: Why you dey worry like that? Just use iRecharge.
2: iRecharge? How that one take work?
3: Simple. Download the iRecharge app from App Store or Play Store and pay your IBDC bill or buy prepaid token instanter. You can also dial *6606*1# on your phone.
2: Sharp like that.
3: Even better. Your IBDC meter now gets permanent bank account number. Just do one bank transfer to the account number and receive your token or pay your bill within seconds. Or visit www.irecharge.ng. Make you start today.
4: iRecharge. Convenience. Accessibility.
5: Bàbá Ìgbàrúgbà oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
6: Ẹran ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nígbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí mú ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ Bàbá Ìgbàrúgbà tó sì fi ojútùú ewé àti egbò àti

ti lo le won lowo agbalaga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo korin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba ngoye abu fe ma se gbon yin owo kan se kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba de ribu gagangan adoju ko people's get grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokofi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo

0: Oyo State College of Agriculture and Technology, OISCATEC Igbora, a polytechnic of choice, invites qualified candidates for admission into its full-time and part-time national diploma and higher national diploma for 2026-2027 academic session. Candidates who scored 100 marks and above in UTME are free to apply by logging on to admissions portal on eportal.oiscatec.edu.ng, while HND applicants are requested to register on OISCATEC admissions portal for further processing. OISCATEC also runs degree programs in affiliation with the Federal University of Agriculture, Abeokuta, for candidates seeking admission into 100 level and direct entry 200 level. Applicants who scored 160 and above in UTME can apply for the degree programs online via https://admission.funab.edu.ng/2026. For inquiries, call 0803-770-4172. OISCATEC, training for innovation, for its efficiency and self-employment.
1: Lagilu FM 96.7. Edokiri.
2: Eka abo pada Edokiri yin gbera tan bayi laaro yi o.
3: Ese funfun.
2: A ri ara da duro pinpin bi ti wu ko mo. Oya ese white gbera. Aro rile de wa Nigeria re Bola Ahmed Tinubu lana ni are ma soro soke. Lori fanfa to nwaye laarin ajo to ngbogun ti iwa ibaje lori oro owo na ati iwa je banu tabo si ajo EFCC to nti ijoba ipinle Osun lori bi ajo ohun se lori gbe ese le apo asuwon ijoba ipinle na saju eto edipo to nbo lona ni ipinle Osun o bo ti le je pe are nse lalaye wi pe iru igbese beun o fe lagbara die o lori ohun ti awon ara ilu tabi awon eyo mo orilede Nigeria yo mo salaye sita no ka lebu si ijoba apapo orilede wa Nigeria pe awon na wa nidi isele ohun won ni bo ti le je pe oro ti igba oro ile ejo lo amo lori iwa ajebanu tohun ti iwo omoluabi e ti won so wi pe o yera die ninu owo na ijoba ipinle Osun lo mu ki ajo EFCC gbe igbese alagbara ti won gbe ohun ki akoyawo ko le yoju jade pelu esun ti won fi kan ijoba ipinle Osun lori apo asuwon won o ta ba si gbagbe a ri mo pe ajo EFCC kede bi pe apo asuwon ijoba ipinle Osun e ti won kowo si ti ile ifowopamo First Bank o na ni won gbese le lojo ru ose ta wa ninu re yi o lori oro kan to jade wi pe bayo bayo wa ninu owo kan to jade lati edo ijoba apapo orilede wa Nigeria tin lo bi bilionu lona mokanla naira lori idaabobo ayika lori awon isele ayipada oju ojo e to je pe ijoba apapo orilede wa Nigeria o na ni won gbon wo ohun sinu apo asuwon ijoba ipinle Osun amo won ni owo wuye owo ti fo lo o lai le se lalaye ni kukun lori bi oro owo ohun bo se wuye to si fo lo ti won si bere si ni toka si awon apere awon inawo mi e to waye lati odo ijoba apapo orilede wa Nigeria won ni migere ti ajo EFCC kede pe won ti gbese le apo asuwon ijoba ipinle Osun lori awon owo kan to wuye to si fo lo ni oro ti di gbaskos laarin awon orilede wa Nigeria pe oselu bere ijoba apapo orilede wa Nigeria fe mo lati re ipinle Osun leyin ni lori oro eto idibo gomina ti o waye lojo kedogun osu kejo odun 2026 ta wa ninu re yo ni yi ko ti di dubi ojo mesan lo ti eto idibo ohun ti o mo waye o na ni ijoba apapo gborufe igbese be won ni bi aro ilede wa Nigeria ti se gbo lo ni ha e mo da ohun ti o sele sile ke mo je ki awon eyan ma pariwo ajo EFCC o ja afira ese te gbele apo asun wa lasowo e gbe kuro be ba gbe kuro yo di ariwo won loju ese na ni ajo EFCC gbe ese won gbe kuro nbe won gbe ese won lo sibomi won ni koda gan aro ilede wa Nigeria won pe gomina Ademola Adeleke ti ipinle Osun ta re sin so fun pe emi o mo nkan kan pa bi ajo EFCC mi won se lanfani lati gbe ese le apo asuwon yin o eni ti se olunranlowo lori fun are lori eto re ati aro to kan ara ilu Bayona Nuga lo salaye oro ohun loruko aro ilede wa Nigeria pe ha are ti pe gomina Ademola Adeleke ti ipinle Osun o pe to ariwo ipa o awon mo nkan kan nipa oro ti sele yi o bo ti le je pe gomina Ademola Adeleke na so bi pe bilionu lona mokanla naira ile ti won fi esun re kan apo asuwon ijoba ipinle Osun owo mo nkan kan pa re bi ti wu ko mo agbonse oyinse oju oloko re owo gorogbo gorogbo
3: nguri kandu kandu iwe royin daily post ni ayin kai de royin un o na lele yo nibi tan tin sala yoro wipe eni ti se omoye fun ipo are latinu egbe oselu social democratic party sdp iyun ele egbe elese funfun nu adewole adebayo ina lo ti kesi are bola ahmed tinubu pe wo lo re ko we fipo le ni o lori bo ti so bo ti gbe ese le apo asun ijoba ipinle osun eleyi ti won ni ni ile ifo pamọ first bank ninu oro eleyi ti oba awon oniroyin so nibi eto kan le to waye o nilu abuja lojobo thursday be ba gbagbe won ni opolopo awon eyan ina ni ani ah o shock awon o won ni kini ohun ah o deruba won po afi bi igba ti awon o gboru eri bi film eri ori itage ni oro hun je o nigba tan gbo pe won mo ni ajo EFCC won ti gbese le account ijoba ipinle osun bo se le je ipe ojo die loku ti won se eto dibo sipo gomina eleyi ti awaye ni ipinle osun ni ojo kedogun osu kejo odun 2026 eleyi ta wa yi nigba ti won mo fotele oro hun won ni ajo EFCC lo ni ewo akefin awon bayo bayo kan lori bi won tin fi ilana mero gbe awon owo kan kuro ninu apasun ijoba ipinle osun ni lan fi wo pe ko ye ikini yo mo lo be won ni bo tile je pe oro hun ina lo ti fati opolopo han morilede Nigeria ni won ti ni ki eni ti se alega fun ajo EFCC Ola Olukoyede ko mori wa ko forun le o won ni pe oru re mu awon lori apere to joko sihun kokan we ko fi pole gege bi alega fun ajo EFCC amosa ninu oro ti e Adebayo eni ti se omoye fun ipo are lati nu egbe oselu SDP oni egbo ibi te fi woran ohun o foju hun woran o oni are Bola Ahmed Tinubu gangan ile kokan we fi pole ke se Olukoyede nitori wipe baba wadi e lo ta wadi e bo owo ta ni eni ti se alega fun ajo EFCC ni tin gbase ta loyan sipo bo ti le je wipe eyin ibi oro hun to de duro lasiko yi oni opolopo awon se to ni se pelu ise leto abo papa julo ofisi ajo EFCC ise to nira po ni are mura re gangan eni kokan we fi pole lori bi an se gbese bi apasun ijoba ipinle osun
2: to won ni eni ti se igba keji are orilede wa Nigeria Kashim Shettima lojobo Thursday ana o na ni won ni baba ite se to wala yin ti poju wala yin ti poju e lo ke nlo le nlo gbogbo re e ti e so fun wa njo kan pe eyin fe lo re simi o ya e ma lo le lo re simi fun odidi ose meji o won lati ojo kokodi ni ogbon osu kanu odun 2023 ti won ti se ibura fun igba keji are orilede Kashim Shettima to nti are Bola Ahmed Tinubu won ni ise ni afi bi ago won ni baba o ni simi rara won ni gbogbo bi to ba ti pe baba sibe won ni won ma nlo ni won ni bo ti laaro won ri baba l'office losan won ri baba l'office bo se role won ri baba l'office ale nikan no ma nlo re isun nile won si ma nle won lo ale na ni ni ale pe o ye ma nlo le ile ti su e da sa le re je hun de e lo sun won ni tori pe ah won ni Shettima won ni o jara mo se gan ni office re o eni ti se oludamoran pataki fun lori oro eto iroyin ati oro to ko ara ilu fun igba keji ale Stanley Nwocha lo yojo oro isita fun iko oniroyin won ni won gbe igbese ohun lojo kefa osu kejo odun 2026 pe ki baba e lo re simi fun odidi ose meji gbako se wa ri simi ti igba keji are lo lo re simi un ke se simi dandan na won ni won mo lo re se ayewo lori eto isakoso to lo lowo yi papa julo agbeka atunse reti eleyi ti arolede wa Nigeria gbe kale ninu eto isejoba re won ni Shettima wa se agbeyewo re ati bi ti won ba ise de bi won ti bere bi to ba se de in to ku die ka to fun leka eto isejoba to wa nle yi won ni won se so pe igba keje re o ye mo lo le fun ose meji ko ni se nikan ni ti o ti e wa le won da yin duro lori gbogbo igbese te ba ngbe o won ni lati bi odun meta seyin ti won ti wa lori eto isakoso ohun na ni Shettima to tin lanfani lati ma lo soke lo sodo tori gbogbo bi ti are ba ye ko lo ohun na lo ma nje pe igba keji re na ni o mo nlo ti o si so po su ohun ko so po re ohun won lori awon igbese ohun lo ni nse lori idagba soke eto raje won ni Shettima yo lo re joko lori re kini ka se ba ni atunse o se beyi ipese onje lopo yanturu fun awon ara ilu won ni Shettima lo joko yo lo re fi onana re ti o gbele are lowo pe ibi to ku si re o ibi to ku die ka to si ni o won ni oro omo niyan igba ye gbadun omo niyan won ni gbogbo re na ni yo lanfani lati so fun are ibi ti nkan gbede duro won lori ero aye lujara atako agbaye ohun to jade nbe n to wole nbe tawon eyan lanfani lati ma so won ni gbogbo re ni setima yo si alaye lekun rere fun are nigba to ba de lati ibi to ti lo re fi ara nisimi ipese ise na nkan won yo to lanfani lati gbe kale o te ba gbagbe a ri mo pe gbakeje are o na ni adari fun awon igbimo to ri si oro orilede wa Nigeria e ti awon gomina ti nbe ni tibuto orilede wa Nigeria ti won ma wa nbe bi merindini ogoji ati gomina ile ifopamo apapo ile wa Nigeria ati gbogbo awon lajo ti won ma nlanfani ati ma se ipade papo so je pe setima na ni o mo ndari gbogbo won won la ni ose meji yi o na ni o fi lo re fun ara re nisimi lati le mo gbogbo bi nkan ti se nlo ki alaafia ko le joba ni awujo wa o papa julo ibi ti nkan gbede duro lori oro eto abo ati idagbasoke omo niyan eleyi ti won ti gbe ise ohun le gba keje are lowo o
3: oda iwe royin daily post ni ahin e kan kugu kan ninu egbe oselu bomi lowo ki n bo lowo ni African Democratic Congress ADC kalu lojobo Thursday in lomo ti so aso tun so re to si te pele mo pe egbo oro leye so e ke se oro aso dowo bonu bi ti wuli omo o oni aiteyika en la dowo bo nigbati yo mo sala yoro oni se ri are Bola Ahmed Tinubu ti se o wanwa lorilede Nigeria awon iwe eri ofege eleyi ti an si ayidayida re ina lo kolo siwaju ajo lominira ti seto dibo nile yi INEC oni koda kini won se bere o latodun 1999 ini tin gbe omo Nigeria mara titin yonda iwe eri ti an se ayederu e kalu in lo fi oro munlede o ni nigba to tin sala yoro wi pe se ri koda iwe eri ele to fun ajo INEC lodun 1999 ofege ni en to tun fun ajo INEC lodun 2023 ofege ni te matters ko ta wa yi eni ohun lo foro ohun lede o nigba to nkopa ninu eto ti won se lori mo maworan ile ise channels television ele ti won pe ni politics today nigba ti o nfesi si oro ele ti won tari si waju e ipe edakun excuse sir kini te be so lori awon iwe eri are Bola Ahmed Tinubu ele ti won ri ki won toka si ninu form eleyi ti olore buwalu niwaju ajo olominira ti seto dibo nile yi INEC oni Tinubu ina lo ti kuna lati yonda iwe eri ilewe alakobere iyen primary school ton ti ilewe girama secondary school certificate fun ajo olominira eleto dibe eleto dibo nile yi INEC ewe kalu lo wa te waju ninu oro re oni a se ri awon to yonda ngan won sa yida re ni nigba ti o te waju ninu oro oni se mo wi pe iwe ofin orilede Nigeria oni into kan na ni wipe anybody body eleyi ti o ba fe dije fun ipo kan si keji ni orilede Nigeria to ba bi le gbe iwe eri ofege abi eleyi ti won se ayederu e to gbe si waju ajo lomi ni ra ile to dibo INEC pe egba iwe eri mi re o ti won wa si wadi

te ri pe ah o fe gbe ori ijọba orilede Nigeria mo abiya ko mo san won ko pe iran na lo mule lagbon beun won ni eleyun o ti lodi si wi ofi orilede Nigeria ko si ni sanfani fun lati te waju mo ko pa ninu eto dibo kankan o wa ni loni are Bola Ahmed Tinubu awon wi eri o fege ina ni mo yonda lati ejo yo o wa te waju ninu oro re pe bo ti wa da hun gbogbo pe are Bola Ahmed Tinubu ni lodun 1999 wi pe o fi wi eri kan le wi pe o lo si ile iwe alakobere St Paul's Primary School nile Ibadan oni ironi oni to ba je wi pe iro lohun pa eyan kesi are Bola Ahmed Tinubu ton ti awon eyan ti won jo wa papo kan wa bota kan wa taun laya pe iro lohun pa o

0: wa kan si mi ni le ise lojo Saturday to koja. Tara ife ti won ni si eto yi. Ya ni ki lo di akoko yen ti kere. Aye se wa si fun wa dada. Se to koje e tun fe gbenu le wa si bayi le tun dagbere. Pẹku ife. Sawa ni fun won to si ye won yeke yeke. Ya na pe awa din ni din ni. Gbogbo en to lohun ba segi ola fun won. Fe sise la datara. Awon aye ta le nawo sin de esin re. Da wakati kan yen te ba fe ki nkan kan o kan. Panfani wa fun jo muslim oba dela la ye ko koni pe koni jina laaro yi ma tete yanda fomo lani lori abala ki lo lohun wi ki la nabi so kan ba wa yo ni
1: kan be pe so
0: atutur akewkewe abubari adetunji baba mi ati ba wo kansu patapata ti grand chief imamu ile bana won ni moki moki yin o e ku aduro ti baba wa grand chief imamu ile yoruba agba gbo tomo kekere sugun atalafia fun baba ati gugu awata wa leyin gugu ni lojo nla Juma Oloyi Oni ni won naja lodo ti wa Eni ki loruko ojo oda wa Ini oruko oja odo ti yin Enbi eribe abi Oruko oja odo ti wa ni temijire Oni gan ni temijire Won na so be pelu igbagbo Ile ni ni temijire Na wi be fa won yen nu aye Ije won yin o gba lenu mi kon bere si so jade loni gangan gan temi dire ba de se lo ti o fi dojo alegbere yen koda ta won aromodomo o tun lo ninu ire ohun gbo re ti ayajo ojo ni ka mo kaluku lowo ni pada dekun gbo ipenija tabi o se n benu aye wa laaro yi ah lagbara lowo iledumare mi deba wala kon la le qur'an le kare
1: pe o ra ba kon to so ase sani
0: wala wi be je be

0: en to ni nkan yo lopin ose yi o ja yo ni dojo ekun o si gba sise wala haula wala quwwata ila bilali yula e je ki ma lo si dara sodo omo lani abala ki lolohun wi ki la nabi so gege bi ileri ti mo se fa awon yen pe bobu leun ka ke akoko na o kere to a ma gbianjo ati gboro olohun daada bismillah ya sheik
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: aki gbogbo wa ni iki ola iki ola iki eye iki to ba aro mu iki to bo san mu to ba le mu to ba gbogbo gba mu an so fun olorun obo ba le ki ola pe ani ti kekere sewe
0: amen
1: asi ni dagba ya were
0: amen olorun
1: ola la ilaha illallah wala agbara re olorun aba wa tokun eni pe lati bi baba kan lati bi ose meta te ti gbenu le oro ti mo fi n bo loju ona nsin baba ye ran mi leti ipe nta pe kelu ye ati menu barara
0: iyen ti atunbo tan
1: ala akiba ah oni yin o ko iyen ti lonu o nti di feel ma dinu ni oni na la won fe ka so turi tolorun ipo wa very very important inu aye awon omo niyan olorun awa ta fe so olorun mo je asi wi o
0: ami olorun
1: eyin te fe gbo olorun mo je si wa gbo o wala la ilaha illallah baba wa tokun ala akiba yo bo so pe asele ni abo aba atubo tanu ni atubo tan o na ni won pe ni ota faoke yidobori po ba yi ori o torun wo o atubo tan eh atubo tan alaji wa tokun ba lo abo nbo atubo tan eh igba ta ba fi weka
0: a fi pada san
1: fun una won fi ma fi san fun ni pada atubo tan no ni abami ori sirisi ogora won ti eri lagbalagba ogoro awon eyan te ri lagbalagba ti won si langbalangba nsin atubo tan ni o won ti fa omo olomo laso seyin baba kiyin o to jenje omo
0: nkan mi o si nbe
1: alaji wa tokun kiyin o to jenje omo teyan bi se an ko nje omo olomo leyan o ko je kiyin o to jenje omo teyan bi
0: en bi ti kan lara e
1: en yo teyan fi ara le gangan bi o nje omo olomo leyan o ko je sugbọn baba to fe jenje omo olomo o je ko omo olomo gori bi lo awon omo ti e na won wa ri bi kankan lo
0: ona ti o wa gba jenje omo olomo da ni pe
1: o wa o wa pada de atubo tan aba mi atokun ikan ninu awon ojogbon o ni na sunu baleti
0: ala
1: kodiku ti bati afa ni ina sunu baledi kodamu tu aku ti bati ikun tana si ya halamu ya sahallahu ikun tana si ya halamu ya sahallahu afani na sunuba aledi sori awon ese ti wo ti down ni toro wu pe asegbe lodo ti e kodamu tu aku ti bati eyi to ti da seyin abi eyi temi gangan da ti mo ro pe eyin ti lo niye aforan ni o ti lo ta ba se omo elomi ni won fi bi kodamu tu aku ti bati won ti ko ese won ti ko sile ile afani inkun tana si ya lamu ya sa allah iwo le gbagbe po ti lo niye lamu ya sa allah oba to ni o gbagbe alaji wa tokun awon eru olorun oba kan awon idile kan won pe awon ebi won pe won jo won ni ko se ni kankan to la ninu ebi wa eje ka fa enikan eje ka fa lori soke ka mu enikan ka fa lori soke baba mi atokun e mo ti won la won be se fun won la won ran lo si ilu okere
0: ile okere
1: ile okere on kaluku wa da en to ni toro en to ni kobo en to ni toro en to ni kobo won sa sale won sona won sa jo won fi wa fe enikan soso won afayo won wa fe ni oni mo je mu pe a awon la won ran o lowo o olohun lo ran wa olohun lo ran wa si o sugbon si won na ba ti to ba ti gatan eyo ma gbagbe o eru olohun ye aba wa o de lo si ilu okiri ilu oba nigba to pe omo 25 years alaji o wa npada bo ale pelu awon owo lan to ku seyin moto re aba mi atoko ti de Nigeria tan loju opopo ne eko sibadan eru olohun wa eden ni accident aba wa really ni ti mo so o ke se ita denu denu eni ye ode ni jamba moto
0: o si je pe olohun
1: ko wa ti je pe olohun
0: aha
1: aba wa awon e soju ona wa lo pe won pe moto kan ti o ti ni jamba o igba ti won fi de be e ta won eni kokoko lo wo ni pe kini be leyin butu moto re aba wa igba won gbe lo le ti won fi wo pe won rescue life aye eni ye igba won denu moto ti won ri

0: ti e na o ma baba ye na owo ti won ko ninu moto ara ilu oba odun ti omo ti won na pe 25 years o na wa nbo ale baba ye ti wa dagbo ti feyinti ko le dibi kankan lo mo ko le sise mo ko le se kankan mo ko le biru omo mo ko ti e le biru omo ti o ti dagba mo omo ye na wa nbo ale center bi ti omo ijo kini ana un ti se kini
1: to sele
0: sele ibe na ni ijamba omo na moto ti e na ilo na ti ni ijamba alaji wa tokun ni kan man kobo won amo na ti won gbadde ibi to wa wallahi won amo na ti won gbadde ibi ti won wa in ta wa ri ni wi pe eyin ore yin omo na pada bo saliki yaran o wa fun baba ni iru gbogbo awon ti won gbo wa nle won ni mu iru banu je wa fun yin laburo ni sele si wa ko ni sele sa awon ma wa igba ti won mu royin dodo wa ba won nile baba nkan bayi ba mo sele o pariwo o Eko si badan ina ni osdan ni accident yo ah ati won gbe baba gangan na dibe baba igba ta ba fi nwe ka inu won fi nwe fun ni pa ni iselebai baba nlo wa ka iseleye ipe iru selebai ibi ti ohun ti se nkan bayi ina lo mo ohun na ti se kini o
1: ibe lo na ti kasi kabi isele de ma
0: baba atokun
1: leyin odun meedogbon
0: lasiko to ye ki baba won mo je won mo baba won wa ki ka ba won bonu ale akiba afani ifalam tasha akiba tan layali baba te yo ba ti beru atubotan falam tezi tayi fasina ma tashau en to ba wu ni o mo se o ala akiba tu baba mi atokun e wa won ti won tale fun eyan mefa ile kan soso ele kan sanwo ile won si tun lo ta ile fun eyan mefa baba mi o wa ye ka won ti na ka won lo wa gba fun olohun awon eyan tun wa tun lo ri nkan mo inu lele ye and the end of the day ogora won eyan tun se kini o awon na tun ba isele nlo ta lo fori won gbara won en to ta fun gbogbo won ale akibatu e lo wa won ti won ta ile olohun fun ile kan soso won ta fun eyan mefa baba wa e lo ma wo atubotan won e lo ma wo atubotan won adajo baba wa aro to lele pe lagbaja
1: awon
0: adajo kan awon adajo dara nbe o to ra wa na ni won legbe o awon kan be to se pe ooto nu ni won bi nse ti won baba wa won si ri are lele won si gbe fun ebi won si gbe ebi won si gbe fun alale ngba won mo pa won kan lowo lowo ala akibatu olohun ni inala akibatu lili mutekin se wari akibata wari ni o wa pe orisi misi akibatu sui apada si ibu akibatu limufusidina awon atubo

ti ranti gbogbo re e wo tan karuna ti le gbe mi towo towo re e wo firauna e wo tan re e wo kalianu baba we wa tubo tan re e wo itan awon eyan lan lan lan lan lan lan lan la awon ase abuli fili to la n fe lo wo ka ba e wa tubo tan won e da e serere nitori ola baba wa oni wa yi ko ti to yo si osan ko ti to yo si alenike do ma beru e da e ware nitori ola

0: alakoko ni dun lo yi o aba ile ipile lekeji o ti gbe enu akoju mo sa o
1: e ka ro sa
0: akoju mama
1: yes sir
0: lagelu la tin pe yin si jani loku dana lo ko mi ka se ni kan si yin
1: okay sir
0: ki lo ko yin bule wa
1: ba mi so ikan lati lan late ni sir
0: lati lan late
1: be ni
0: lan late o de baje o
1: ami jesus
0: lagbara olohun Nigeria na oni baje ki lo ko yin ba mi so ikan de congratulations igba le si play ka se
1: 2024
0: e ti je gan o
1: mo ti je le kan 20,000
0: ni December o ti pe go ti pe nu congratulations ma
1: yes sir
0: e ti je 100,000 la ro yi
1: jesus
0: Jesus, Jesus, e ka se loni. Oluwa se, Oluwa se, oba awon ba se.
1: Oluwa se, ami widow, ami widow. I appreciate you. I appreciate you, Lord.
0: Congratulations.
1: In the mighty name of Jesus. E se sale se la gele oni ba.
0: Ami.
1: Ami.
0: Ami.
1: Ni awa alaile nikan Olorun mo ba ni tin ni pade
0: ami ami ami ami
1: okay
0: okay leyin no ma lo congratulations melo le play leni se meta o meta na ni
1: mo ti play laarin ose yi mo ti play lati jo monday mo ti play kan laaro yi
0: e tun play laaro yi e o le je kan nu te ti play lati jo monday na ni congratulations ma
1: oluwa se
0: customer ke ma pe yin hallelujah meje meje
1: Hallelujah,
0: hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Congratulations, ma.
1: Yes, sir.
0: Enu ope wa oni kan.
1: Ami Jesus.
0: Ami, congratulations. Ko so ma ke ma pe yin. Ibi ati pe 100,000. Gege ba se so pe baba yi ko to lowo ko da yin lekun lati play cash e. Confirm ni. E number yen be ba inu ko to ohun ni lo sosi. Inu koto ohun ni lo sosi yo si je pe number yen na ni o gbe anu nisin

kaasi e kaasi e kaasi e mo ja otan ogbon ati nuda lati bi nkan se bukata bukata asiko yi o choki o choki be yan o ba wa ogbon kan omo to legi si ni ogi se nti o se ti o mo folopo owo kaaki o eh eh be yan je kaasi e nisin olopa imu yan si won yi fi yan ni we ejo ntori e pe o je kaasi e o play kaasi e o ni won ba gba ti awa ateyin ba ti tele ilana atele ti se pe en to play kaasi e je on da yin tin o ti tan e ma je on lo ku sawe star 347 star 1004 star trash code lati gbe enu si nu kaasi e ba tun wa yin ticket meta so sile kan na 15 igba te ba play 30 tickets ni o ti lo baun e gbianju e wo e go confirm e pe confirm ni o cash e ni friday cashport Friday cashport awon to gbenu si cash at 2 years cashport e sa gbo e gbo interview won ni last friday to je 1 million oni 500 to ku lowo ohun lohun fi play ohun ti je ri tele ohun wa ti play play ohun kan wo ke wo in play mo gba to ya lohun to pada oke a gbo ti o ba segun oni sa fogun ohun tun duro sibe pada bi ojo bi melo kan seyin ni awon ara bi won fo shop won ko gbogbo orin se lo machine machine ta tun gbe si shop e won tun gbe yen na lo wa ku 500 wa oke ah se en fowo yi play cash e ni abi en fi je tibi tibi lo ba fi yin cash e si je 1 million eh iyan ko olohun ni pin o ba ngbo iyan ko olohun lo npin gin gin gin gin gin gin gin gin gin owo teri yen asan teri yen alafia teri yen eyan ko olohun lo pin olohun ni pin gbogbo e star 347 star 1004 star 2 ash

0: 50,000 àti 100,000. $100,000 $150,000 tani number yi tani number yi $150,000 tani number yi 07 o lo bere number yen 53 lo pari number yi ati sha number yen si $150,000 $150,000 $150,000 Hello,
1: Hello, e kaaro sa.
0: La gelu la se pe yin ki lo ko yin bule wa yi.
1: Mo wa ni Arijo Jokodo apete ni mo wa.
0: Ki lo ko yin sa?
1: Emi Ayobami Isa.
0: Ayobami Isa. Igba o le ti play cash e.
1: Ah, o ti pe o.
0: E ti je gan o.
1: Ami je mi je ju 25,000 naira la gba to tin ta.
0: Eyan o elomi o ti je kankan. Congratulations sir. E ti je 150 la ro yi. 150,000.
1: Praise God.
0: Praise God. Praise God.
1: Ami
0: le se ti no de.
1: Abola wa lori gbogbo wa o ase ina
0: ati se. Ami ami ami. Eh customer je ba ma pe yin sir.
1: Okay.
0: E ma jina si phone yin o mo bere awon kankan lowo yin da won lohun ke ka wo yin apo o ti lo ba. Tan lele yi 200,000 200,000 lo kan bayi 200,000 leyin eleyi oku 500,000 leyin 200 yi oku 500,000 iwo lo kan o le je eyin gangan eyin mubawi tente code yen o le je yin e complete e leyin 200,000 yi number yen ti joko number yen ti joko number 200 yen ti joko 081 lo bere number yi 9473 lo pari number yi 200,000 200,000 o lo fa
2: press 1 to copy the ati te to stand a chance to win lots of prizes
0: Hello, I'm going to you.
1: Yes, sir.
0: Like the FM, Latin pain.
1: Okay, sir.
0: Cash, yeah, Ninky, Ninky, look on you, Boulevard.
1: Yakuba, get on that. Along so good, sir.
0: Along so good. Now let's play cash, yeah.
1: I'll take a lot of last, yes, sir.
0: Let's eat yellow, polo.
1: Ah, I can't imagine, sir.
0: You know, legend, Diane.
1: 200,000.
0: 200,000, legend, Diane. Melo le play leni.
1: Meji sir.
0: Meji le play leni. Je play lana na. Abi ni nkan le play lo se.
1: Mo play lana na.
0: E play lana. Melo le play lana yen.
1: Ah every day. Lana ro meji meji mo ma.
0: Meji meji lojojumo. Congratulations sir. E tun ti je 200,000 la ro yi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ope ni follow. Ope ni follow.
1: So much sir. So much.
0: Isa wa, Isa wa. Computer lo gbe number yin jade wa. Ko so gbo nkan ta nda si.
1: Thank you sir.
0: Ko so ba ke wa ma pe yin bo se pe yin gba yin
1: sir. All right sir. All right.
0: E bu yin se ma te yin lowo. Leyin 200,000 yen 500,000. Ticket meta le kan na e gba 30 slot. Iga te yan play 30 tickets ka wa le mi ni. Any 10 tickets. Le kan na. Eh madura anfani tin benle o wa ku number na to le gbe gesi number mi awon number won tin ba ya won fa la kadi ba 500,000 tani number yi ah 08 ave joko o 07 o gba danu pe nibo o maye ticket ti mo ja laaro o le gbe gesi awon o dun mi te re ogbo wahala ti awon number won ba ra won fa nbi an lara won mole gidi ni o eh ikan ti joko Ogo Ogo tani number yi tani number yi 091 lo bere number yen 0779 lo pari number yi ah o ti do and the call lo 091 lo bere number yen 0779 lo pari number yi ogo ogo awa ti pe number won bayi o ti jade o ti dagbe lewo grab your copy now.
3: Hello
0: hello ako ojumo sir
3: ako ojumo
0: ako ojumo sir lagelu fm lati npe yin sir.
3: Ah,
0: Erasa. Akojo sir. Ah ah.
3: Oloko Erasa.
0: Erasa.
3: 100.
0: Baba.
3: Erasa.
0: Kilo ko yin bule wa yi?
3: Ah. Saidi Oladapo loko mi.
0: Saidi Oladapo.
3: Eh.
0: Eh, acha ki se pe wa lara awon customer ati man play ka se dada.
3: Ah. Mefa mo play loni.
0: Mefa le play leni.
3: Pelu ogo Olorun.
0: Te si ti e ti je gan seyin.
3: Ah,
0: mo je bi emerin le si je ilo le je je le mi ohun
3: mo je
0: 100 150 250 ilo le le keta
3: 2
0: ni
3: be ni
0: to ge na la se ni ka ki yin pe e se o
3: eba ti pe yan ba yin ti pa pe ayo ni
0: eh ai kan ki yan ka ki yan la ka pe yan ki yan la so eh congratulations. That's it, 500,000 lari.
3: Allah Akbar. Allah Akbar.
0: Allah Akbar.
3: Allah Akbar.
0: Jima Udun.
3: Olon Sion.
0: Kile kwa kwa yile kasi?
3: Oladapo Said.
0: Oladapo Said. Oladapo. Yato si mefa ini. E play lana.
3: Avia jile wa bati. Womple Friday. Womple Saturday. Womple Sunday.
0: Ojo Juma ni. Otobe.
3: Avia jile wa bati. Jile wa bati mao.
0: Le ni play cash here. Congratulations. John. Congratulations. Let's get 500,000. Customer care wa ma pe yin sir. Bo wo yin a se te yin lowo. Congratulations. E ja ma lo bayi. O tun di lori eto ta lo ta. E kan ni wa ile keji splash 105.5. Play 3 tickets get 30 tickets in lo nbe yen na o. O lo nbe yen na o. O lo nbe yen na o. O ba di ago ago meji la sago kan be na la tun ti yi koto yen titi igba na e ma gbo lagelu lo sowo waju e ku kale

ti e ni iya so ni baba bi oni mejeji nbo lo ti waye iwa bi kan lo ni ninu mejeji ibo la ran si omo ilu ibo ni ibo la bi si kini awon ipenija to na ri kini idojuko to ri kini ipenija re ti won na si tin dojuko die die ninu ipenija to jomo ti anabi musa yi sugbon to foro mo olohun to je pe imo toju bole ka o nlo fi gba gbogbo ntin be lowo re tan ese wo la nabi musa ti egbe to fi bori isoro abi ogun eleyi to wa ni waju re nigba na lohun amadun melo lo wa ko to di po di ojise ibo la ran si se agbagbe pe mo so fun yin wi pe awon kan be ta ran si ebi won ninu awon anabi awon kan be ta ran si ilu won ninu awon anabi awon kan be to je pe idile won la ran won si awon kan si mo to je pe idi ilu kan la ran won si a si tun re ti ran si gbogbo agbaye pata pata eni wo gan awon wo gan igbegba gbegbe wo ilu wo la ran anabi musa si odun melo odun mele lo fi sise mele lo dide gaga bi anabi ninu omo iya bi omo baba re shona ti ebi ma ko to kuro laye odun mele gan lo laye se ri pe ta ba tenu ba awon oro yi yo gba ba to se meji si meta kiti eni di ta fi ma so alayhi salatu wassalamu fun awon anabi won won yi lati gba ta ti bere tira wo la fun anabi musa abongo ti eni tira gege bi awon anabi kan tawon na o ni iwe kankan to je iwe eri eleyi ti olorun ba ri ki ola fi

ti e gbo pe oba tin be lori ite nigba ta bi anabi Musa alayhi salatu wasalam farao loruko e farao yi je nikan to je wi pe ise owo seke iya e o lagbara popo kilo wa jo deni abuku kilo jo deni ete kilo jo deni olohun ko sile se o ko se lara iya yi ni abi leyin ti gbogba aye ti lele ton ti gbianju ati mumu ti won ori mu ṣugbọn to ja pe suddenly owo si te ta leni to ri mu ta leni to pa ijoba re re bo lo ti je kini ese to se gan to fi deni eko ni

0: fun anabi mo sa niwe abi afun ni tira awon kan be to je pe agbara oro la fun won ninu awon anabi agbara han la fun won ru agbara wo la fun anabi mo sa se topa ni se titira ni se tahana ni iru agbara wo la fun anabi mo sa
1: eleji ma ba ji o
0: ewo mi gbogba to tonu mi lataro ko si di meji bi ki se pe mo fe ka ri ohun dimu nigbati mo ba je ki alejo mi ki won tenu bo oro ki won wa se kini kan wa na nbe gbogbo ti mo ti ka fun wa yi iru awon eko ti mo fe ka eko nbe oni ke fokan yin bale ke ma se kini ke ma farabale ko sile tori pe ti e dojo waju le ma ja koko yi I dojo waju ke wa mo wo pe ah on to seru nkan bayi o ma ti se le ri won ma so fun wa e je ki won ma ma yonda ki baba wa ki won ba mi ki gbogbo le ki won si wonu emi oro ni ti taratara bismillah ya sheik
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: aki gbogbo eyin olugbo wa latokedele ni jima oloyin teni
0: ese
2: olorun ni fi ile ise ase mo fun wa
0: ami
2: aki atokun eto lo atokun eto alaja amina adanla afiji soro
0: mashallah
2: olorun ni fi ile ise ase mo fun
0: ami baba kolorun je ka wa ni o dalaja beyin na si dalaji
2: olorun awon nkan ti e nfe ka mo yi ninu tawon anabi olorun
0: na
2: o se koko pupo nitori pe ko se miri ko sele ri
0: ko sinu aye
2: sinu aye
0: e se
2: gbogbo yo to ba sele si eda ninu aye ti sele sa won kun so iditi tan de se wa na lele ki a le ba ma tara won keko
0: e se
2: kolorun ko dakun ko wola nabi musa
0: alayhi salatu wassalam allah akbar
2: bi da mu ti gbe po si ni waju eni kokan wa olorun ma sha ba wa tuka
0: ami
2: ko ba wa ku danu
0: ami mu like bi ta igba wole sallallahu alayhi wasallam
2: alhaji giwa muniruddin olalekun inshallah
0: ikabu
2: loroko mi
0: olalekun
2: atemjid giwa islamic prayer mission
0: ishi gbogbo awon salatu nko ami
2: la hawla

ẹkan rọra rate ijo mi ni ko to ba wa nbe le to ngbo mi lasiko yi bọlọ ba se nkan kan fun owo mojo wa mo imagine awon tan be hospital tan ni mo mira sa duro soju kan ba mo mo ton lo nse fun o gbo lo lowo lowo

0: joko nbe nti e iwo ma wo ran nti e dari back to back mo fe ka lujo to ni ko ma lo be ni iroyin bo ta fe fun yin
1: baba to da mi wa bi bi bi ni
0: lenin iroyin ki lo sele nipa nkan ti pella se mo ke pella ati jafis won se igbeyawo traditional marriage won se ni eh laipe awon eyan si nbe nbe o se won mo yi
2: muraye mo
0: bari choki lele yi ni isin bayi gbogbo bi kaakiri ni won tin gbo orin bayi gba ti mo wa nje jomo le ti le ri gba ni isin baye nbe fun yin ni isin anfani nbe fun yin e le ri dna la kole orin yin
2: eru mo nba mi
0: ka ti te dna e gbo dada
3: baba mi o yi bunu re omo adamo
0: adewale akanji bari choki lele omo agbaje lola
2: eni to ye kaye ma ponle
0: be ni bose bola
2: ye won
0: ani oge ku ise oni e gbadun mi e se afa abani se won ni eku eto ola mi ki omo bile lati apata ganga won lo ti mu yesi
2: kilo le faru eyi o
0: afa abani se won ni ijo yi mo poju ijo to kere ju ti mi fi le so pe fọlọ
2: omo
0: ya beje elegun si
2: eru
0: je ti jo dada ju ope ni
3: o eru mo agba mi oyi bunu re
0: yo na taju di mo reyin na
3: oraye mo saba e
0: oluwa to mi si johnson oduola ogbeni oduyemi omo ku e
2: baun pe da eyan
0: gbogbo yin patapata laki
2: jo de ni kobo
0: e gbo royin pa pella loni ki lo sele pelu awon to lo be
2: to ba fe lo pa won yen
0: awon agbofiro wo ni won fi oju kata ofin pelu pe won tele awon eyan lo se bansa
2: to ba je
0: o tun se video laye ta wa laye social media yi o lase lori pe kon mo se video re ba wo lo ma mu se se labele internet ki paro
3: e mo sa o eru baba mi ori ibunu re omo adamo
0: lagba muludun awon eyan meji won dagbere faye ni nurse ta lu tan yi
3: ekodun mi o de wale
0: tani ati tani
2: tori baye se ri ni ekodun
0: olorin olorin wo ni awon eyan ro ke boya o fe foriko ṣugbọn ti o foriko to wa di debate laarin awon eyan atawon eyan kankan
3: eraye eko egusi lohun wa
0: ni nurse ta lu tan yi
3: o se o
0: to mi ori internet gbigbigbi eyin te ba ni data ni kan le le mo bo se nlo a ja yin si a si yan nana e a salaye e a je keyin eyan o mo
2: tori baye se ri ni e o kodun mi
0: iya to nbe laarin entertainer ati spiritualist
2: ba megun si se be lo ba je to
0: do ye yin abi o ye yin daada
3: seraye e po egun si do ohun e
0: e n ba je entertainer e dakun so ti e lesin bi gbon mo n bo se ri dna o si fun mi si sugbon

ti awon beji Peter and Paul Piskie. Pe awon mejeji ki lo wa lo sele ni isin be ta awon mejeji tan wa nja. Tan nja tori tori tori e tegbon won na nbe nbe. Inu apolopo awon eyin odun pe awon tan munu wa du. Ki wa lo sele. O tu wa shock wa lana na. Ta ta tu gbo ti woli agba na.

ri family bi en ba ni family to da gan inu eyan ma dun a si le proud of them o soro gan oni te ba ri n ta won family mi te ba ri bon se rogba yi o nka te ba ri bon se fun ni ife daada lati le je ko n pada bo sipo ko n le recover nigba ti isele to sele si omo un okunrin ni ife ayin yi o ni to sele si lagbara gan sugba awon family ohun rogba yi o nka kan je ko mo la kankan

0: www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167 tele wa lori ikan ebani dore at WMOU Nigeria West Midlands Open University so afojusun nipa eto eko re di memuse
1: Lagilu FM 96.7
2: e kaabo pada latojo oja yin eyan mo so fin pa ka ise mo ni meji lo wu mi kin mu loni
3: muraye mo safaye o
2: eh be ni ka ise meji 50,000 si ni
3: orore o
2: en koko we ni akoko na boya yo play ka ise e ja we en to play okunrin ni ogba ni abobirin ka wo sin bembe okunrin ni abobirin sin bembe so ti wo
3: Hey,
2: name my lobe star 347 star one. Hello.
4: Hello.
2: Hey, caro, got me. Hey, play cash here.
4: Benny.
2: Cheti Jerry.
4: Ati Jerry.
2: Hey, ti Jerry da da. Hey, unja. Let's work Benu sele na. Hello, let Jerry talk about you.
4: 100.
2: Hey, shun baba. Me say 50,000 naira. Shoko kere la. Shoko kere lo ni bai.
4: Okay, are you
2: now? Eseun boda mi jari are ni jari. Congratulations 50,000. Eseun elo filanu e filanu. Se ti gbo baun. O si ku eyo kan. O ye tun ma lo be bayi. Ka se keyo kan un tu sare mu laarin iseju mewa. Star 347 star 1004 star 2 at. Gbiyanju ti e. Eyin eyan mi fe gbo mi e ma lo sori Facebook wa bayi mo fe fi fonran kan le ke wo laarin iseju bi meji
3: o to le bi
2: iseju bi meta lanu jo meta yi ere asalatu o lo si ile ijosin ile ijosin alaso funfun Celestial Church of Christ kan
3: toyoto ara
2: o wa nkorin nbe e ti egbo orin to ko egbo orin to ko nbe na e ma lo sori Facebook wa lo gbo e fun fe ke gborin ti iriasa lati gborin to ko nbe e ma lo sori Facebook wa mo fe je lo be e ma lo be ba e ja lo gborin to ko nbe mo fi si ni isin Facebook wa lagelu FM 96.7 oni ti Facebook wa e ma lo be bai e lo gborin ti iriasa latu e gborin to ko nbe e lo gborin to ko nbe
5: hallelujah Aneka se hallelujah awon yan tun joko su ye ka se lori joko ni bawo ni wo se mo riri oluwa to ninu aye e hallelujah meta hallelujah hallelujah hallelujah e ba je ko ye wa lenu wi pe ira salatu ni ka se hallelujah hallelujah sheu mi won je ko ye mi wi pe ya allah tu ni ka se hallelujah hallelujah sheu mi won je ko ye mi wi pe
2: elo wo lori lagelu FM 96.7 e mo lori Facebook wa ke lo wo nbe
5: hallelujah sheru mi won je ko ye
2: lagelu FM 96.7 elo wo lori lagelu FM 96.7 e mo lori Facebook wa ke lo wo nbe
5: hallelujah sheru kini kon to ba aye je leni aini ife laarin ara wa ni nkan to je ka ye ri bo se ri leni I need
2: o fe jajo wo nkan kan ni o 96.7 lori Facebook e mo lo be lagelu FM
5: nkan to je ka ye ri bo se ri leni I see ife ni to ba je pa won to ndari wa lori lede yi to ba je pa won ni ife si awa ta je mekunu ni ilu oni ri bo se ri I need fe olori lo fa ti olori se nhuwa bamu bamu layo awa o mo boya ibi npa enikan I need fe omo la keji
2: ile ijosin lo wa ye o
5: ta se ma wu wa ka koko ma fi abere gunra wa na ka to ma fi gun omo olomo I need fi ara wa la se campaign nkan ti o da nipa ara wa pataki julo nipa esin ta ba ni ka wo social media le ni nsin awon ijoba wa to ba nworan ti won wo muslimi niran ti won wo christiani niran ti won wo awon elesin abalaye niran to ba pada to akoko kan awon bi ton ba tin se odun yala won so odun muslimi ni christiani a lo kogun ba won be yala won so odun fambi kan ni muslimi a lo kogun ba won be I see kini I see fe laarin ara wa ni oluwa olodumare yo kan soso ohun na ni gbogbo wa jo nse kini la jo nkepe le kan si e je ka se hallelujah meta of Jesus Christ hallelujah hallelujah hallelujah kájọ wa sọ wípé

ere asalatu bukola le ngbon se wa ri yin nkan te ko lo wa sele o a soro nipa esin emi o soro npa esin sugbe to ba ti je entertainer ko si bi tan ba pe won si ngba tan ba pe eyan to je muslimi tan ba pe o lo si agbo awon onigbagbo edakun se to ba ni kan yo bo anabi muhammad edakun se so ri urgency lati de lohun aye fele evangelist yin ka aye fele o na mo korin muslimi awon eyo mo ri nkan so si ngba na abe egbo ni egbo

nje mo pa awon eyan o ri nkan kan so sori eleyi to fi wa je pe atotun atosi gbogbo awon eyan ni wa nso kaakiri lotun losi nipa nkan ti arakunrin to so ohun le eje kikan si oju opo le eyan bi meji meta ke le mo en to ba je entertainer ko si bi ti won pin si ti o ni sise e to ba wa je boya o je brick la ni si won na fe se church won fe kan church abi won fe ko church so ni lo be abi o je christian won na fe ko mosalasi olo ni lo be bo fe ba won si aba eye esin omo ye ko fa janle yoruba

0: Hello, ya beji elegun si.
1: Aku ojumo.
0: E wa nu mama.
1: Eh, Olorun sa nu wa.
0: Ami.
1: E si obaja, oka ina fun mi. Amori awon ori na ri obori Facebook mo ti Olorun ti poju. Ki lo de? Na bi na ju. Awon ti awon mi po ro won o si da. O wa lomi oja.
0: Ami mami ami ami ami mami e si o fa je jan gbe lomi kin to mu ka se lekeji ka ma lo le ni hello
2: hello yato
0: yes atakankan
2: ko ma le baje ku eto
0: e seun
2: se ri nkan to wa nbe ni pe ere asalatu na o na lati mo ri pe iru awuye wuye bayi yo waye tori se ri awon ti o da be pon wa lo social media yen to ni se pelu awon afain kankan yen won lati sora won ko ma ma fi iwa ti won le awon to da be pe won se islam seyin eyin na wo ru igba ti kidot abi kilo kidot na ni e won kan do sele ngba yen ti yen bi so pe won o se islam so gbogbo lu kan ba lati sora pelu e e ku eto
0: e seun gan e seun gan e seun gan ni
2: ngba yen ti yen bi so pe won o se islam
0: ko ye kesi o faja e je mo fe mu cash e kan soso to ku bayi ka wen ti o gba 50,000 naira keji bayi jejele jejele sin be nle ni abo na o sin hello
3: hello
0: e ka ro e play cash e
3: ben
0: igba o le play re
3: ni are na ni
0: na ro ina ni se ti gbari
3: no
0: mo ki ko riri 50,000 naira le fi se wo bayi 50,000 won pe yin won pe yin at last abi at last o da hello an lo le o yes sir
4: hello.
0: Yes sir
4: hello e taro
0: mo gbo yin baba
4: gbadu office mi lato ya la
0: e seun
4: seri ko e te so faja o si bi to ba pe yan lo te yin ni lo emi ti mo so re yi e ta te na yin ni mo ni ni se ti mo lo ti mo bi sise emi mo lo church ma lo si okay Friday Sunday gbogbo ma lo ma to ni se lo okay bo na ba fun mi
0: e seun jare oga mi e wo e je fi asa fi gbogbo yin nle nje eyin eyan yo se shock yin gan Facebook ta nlo en to ni Facebook ta nlo gangan nje nje msn tin sin so kan en to ni Facebook ta nlo kan ni pe esu ni sin se ani tori be patronize Facebook mo abi opolopo awon eyan ti won soro nipa esin ibo na nlo tan tin kede ni sin seri ile yoruba nu mi a mo dun ojo leya kristeni ajo wa se ojo christmas ajo mo a mo ko mo lupo ni nti social media o dale nijo meta ikuku ye ori be en te wa n gbe ni leni se pe e fe je kogo wole kogo le wole lai lai ko gbodo sele e wo je mo lo gbe nga o yato lai wola loruko temi bo so alayande baba agbalagba nbe nbi emi ati yin apade lojo

0: So, e je lanfani lati ma kira wa kasan.
1: Ah, titi.
0: Iwo ni koko.
1: Ni kini?
0: Gbogbo aye ni.
1: Ah.
0: Won ti yawo.
1: Mo jari pe won joko, ara won balẹ. A se won ti sise.
0: Won e ti lo pe fi yawo kan fira kaadi sori kaadi won.
1: Ah. Mi orire o. Me baba n doru ewo.
0: Ah. Ko sin to se o le pa mu.
1: Ah. Gentil koko gentil koko mo bi ti kini de
0: lo mo bi to de lo ti tan
1: ah ori mi o
0: ara re le mo
1: ah aye mi o
0: e o pe ka gba fọlọ
1: won si be mo so pe rara pe ko pe n to wa be mi mo fe fi se pe toni o si to la o
0: de plane
1: ha titi
0: afi ki phone yin mo wa available to ba ti le wa available to ba le hotspot ni Bosun o ku die ti e lo ti e ri film
1: ah ko ri film kini ko ri film gidi
0: daddy I pe I want to check your phone
1: I want to check something there
0: to ba gbo so po ti
1: I just want to check something there
0: to ba gbo so po ti
1: lo
0: o
1: ko mo
0: paru pe kilo fa mo e kilo fa mo o tun ti
1: won de gbe phone yen si waju e be de re won ti njo epo bi epo oko won ti njo legbe
0: nkan je sade o san pariwo ni
1: ah
0: eh ma me wa si oro
1: mo mo ko idu ya ki fi go kiri pe mo ranti igba ti won ti so wi pe kin fun awon mo ti mo de so pe ko si ore ofe a se lati igba yen ni
0: nkan ti se
1: ah o ti tan
0: o gba fọlọrun ibi abara wa de ni la kaye bi awa inu atun wa advance si
1: eleda
0: atun advance si
1: mo gba ni ke
0: ojumo lojumo lati boya bi
1: sagiri le mo fun enikan lo
0: ko se agbara yen tele ko se aye yen eh ka tun wa dupe nibi ti olorun tun ran wa lowo de lorilede nigeria yi eh agbaye gan yo tun mo gboro si
1: hey
0: oye o ti tan ki mi so
1: tanyanyan
0: ata everything go
1: oh five
0: Yeah.
1: So
0: bale. Because yeah. Mo mo yi pe bam latodo yeye yeye this place yeye. Everything pom in your pose
1: igba to pom lo
0: le to pose ye bayi o ko rara ra ni pe you use this
1: no lo
0: a month ori re ti o so to be gba
1: tusi nle ni wo mi o ni soro fun e mo lati eni lo
0: o so fun mi mo mo ni o so fun mi mo mo mo ko bo se senu pe o ti yo wo
1: ka je a so po wa mo pe mi o so fun e na so e ko tun bo sita eyo ti yo lati le
0: o yo wo ka o si ni o yo wo epo are e ko to areke o yo wo gugu ele ele ti le si close down bele se o ti close down to bo mi
1: ona
0: wa tun mi se ni
1: ko si wala
0: nibi ti ti bi ku le si pe de ra fele ipa mo to ai ba mo ai ba mo to ba pe ni pe gbajawiri o tun lo pada lo be o tun lo ja nbe ni ki ni to nso yi
1: eleda
0: ba se ha ha kokan mo o ba se ha ha kokan mo
1: indu me do
0: so ba so fun mo se ha ha kokan mo eh o no to be
1: ka jo iru erin buruku wo ni bo sun erin
0: erin alabosi to ba peran ka fe ni kokan je
1: e ke se pe boya ode na e fe ni kan je sugbon e ti o wa lo oko
0: eh
1: erin ti so ja anti ota
0: seyan oran en seyan
1: so e ko denu si
0: won na gboro no gboro no nu le nu le
1: ko so e ka san yin
0: si no nu le mo n ba yan ja si won na plug enu nu le mo jade so pe di kan plug enu nu le ke jo wa we ti o dun
1: lem ti ni ya
0: o ni o le baba
1: so
0: ti e si epo abi suru
1: so si wala
0: kolon ba wa fi fe gba
1: amen o
0: ko si sanu wa e ko mo binu jare kan ni lagelu re be tori pe bi sare se wo lo sa mi kole ni ni se ha
1: ha e wa binu mi o mo pe hotspot mi se ti tan ni tele si o
0: ah
1: o ga
0: pastor ba won era mi be ni kan sunkun awon kan mo rerin ni we ri eyin we ri le
1: eh ah ah me ya ba bo e tu
0: o bu erin to hun ni o oro ekun osin waju to hun a ki ogurugbe ro ina la fe gbo ara gurugbe na ni
1: o gurugbe ni
0: o ti wa ni owo ti wa ta
1: gurugbe se ti eri boss alabosi ni boss mama da so mi mo ti ma so fun lai mo ye igba
0: alabosi
1: kilode ni boss kilode bi keyan ma fi yan nkan dun yan o de fi yan pa
0: eyi ti e ba mo boss ri ijo ti a ba tun se kini kan la
1: a wa fi boss gangan e ma ri bo se ri
0: o se yan kankan lara re
1: ah
0: a lo se analysis ko fun mi ni aro yi lesu pe so mo lagbaja lo ba di pe amu mo mo bi mo mo lo o di n lo merin
1: boss
0: boss
1: ogudu
0: iwo na na ru
1: koli yen gangan ni ru kan be yen
0: koli na ni
1: be ni ita pe si ni yen
0: eh se ta firun latorun wa ni
1: bo
0: boss
1: oh yeah months na kwa ja lo nti wa
0: eh bo subo wa ni mo se fe get eni yen
1: iyen ma di eyin royin o tori to wa ti disease mi dedasin
0: de ta jade wo bosun ani mo fe get e di
1: kilo wa wi
0: eh de o se fun o
1: alawo ti ni bosun iko da kankan
0: ori ti nba fe ri ori se mo le se bayi je ko ri je ki sade tabi ori ele kan bosun eh
1: alawo si alawo si
0: abo pade ngin oga wa
1: okay
0: awon se se nlo ibi ti a tin se kini fun amomo academy awon se nlo ni na sis, I won't read news. Okay. Oh, no problem. But you are.
1: Titi. Oh, daka.
0: What am I waiting? Daka.
1: Give it to
0: us. Get out of here.
1: I'm going to go to the house.
0: Oh,
1: Benny, punch gun, Ogori Wale,
0: Ogori Wale,
1: Benny,
0: I do well. I got better at the equilibrium of your tea, and if it are white, well, you ruin tea, Benny or what, Timmy. When he lays your lock bar, or not, he wants to call any call you lower a genie bay. He ain't equilibrium of your tea, and if it are white, you. Nibolotti sell a gun, Nipato, and you fag bow. Tom thought I don't tom, so I'm moving in a bocony, shot by like Bania, come okay, Kerry. E mo gbo ni ko pe jina
1: ju isele ta pe ni gudugbe o sele ni ilu Abuja to je olulu lewa Nigeria nibi ti yan pe ile ita epo kan ti won pe ni AYM Safa filling station won pe ni ilu Abuja gangan oni ile ita epo won pe ibe ni o fi di kale si ina ba se yo nbe ina se yo nbe o so ra re dorin o si bere si ni ko yi bawo wa ni owo na yen bawo lo se lo gan se emi kankan o chofo bi ninu royin le ta pe ni gudugbe losan tun mi leyin o tun ti gba royin na lekun
0: ninu we royin daily post akori mi to tun jade nbe lo se lalaye wi pe gbogbo awon molebi eleyi ti won ko lo ta lowo awon ajinigbe iyun to je ti oba alaye nipinle Kwara won ni won mo ti gbadande
1: eh
0: bo ni won se gan ti won fi gbadande iyun mo lanfani ati gbo ninu royin losan tun le
1: ninu we royin daily post eleyi to wa nibi mo ri royin kan na nbe to tun ja royin ta pe ni gudugbe yen o salaye oro wi pe owo ile ise olopa lo tite awon eyan marun kan ti won duro gege bi afurasi lori esun kan eleyi ti an fi kan won won ni esun lilu jibiti won gbe an fi kan awon onitohun won ni esun lilo ki olohun o kigbe ati mimo ba awon nkan je eleyi to je dukiya nibi ti ero amunawa transformer kan to ti di bibaje lodo won ipinle yobe o ni isele yen lo ti sele ki wa loruko awon eyan hun ti owo tese won daruko won bi agbegbe bogan lo ti sele nipinle yobe iroyin la wa npe ni gudugbe fun tosan toni agboye bai shoki inu etigbo tin ni obo si
0: to bakan na eja tun lo tarata si ile ise asobode lewa Nigeria o won ni awo osikun awon asobode lewa Nigeria ti awon afurasi eyan meji kan won ni won ba ibon jagamu ni owo won ati awon ogun ile to de pe ogun ti awon eyan mo nlo tori won fi mo nse bakan bakan
1: ha
0: ni opapako oju omi ti nbe ni ipinle Eko won ba ti fun awon eyan ni nkan to gbe sara tan orisirisi nkan ni mo nsele ko lo ba sanu wa
1: ori
0: cha mo sori eni keni to ba ri to gbe ibon dani mo ba fa o
1: ara o pe daddy mi
0: to ba fo leti lo ba ni wo do fo ti e pada
1: boda mi oju oni ti
0: nti edo lohun ibo tin be lowo re ni o be ni keni ba ti ru aso to wu ko wo ba je green ko ba je purple ko ba je black
1: ko je red
0: ba je red ba je feel a green rode to ba gbe boda ni to you dey craze so pe yes
1: be ni boda oju oni di ori bosun
0: are you mad so pe yes
1: bosun leju so lo bosun o ti sare so ba gbe pe be ni
0: ba so fe pe are you mad
1: ben ben ben gele gele
0: are you stupid
1: be ni baba mi oju oni ti
0: sorry sato sa mo se sorry
1: baba mi oju oni ti
0: to ba fu electric gba ani can you use this one again you call to ti si
1: to
0: ti o ba fu electric to ba make attempt lati fe 40 e para ye un to ba so lasiko gba yen o so gbe ni
1: o so gbe
0: to ba lo fe ja igbon gba mo nlowo o right o to ba lo so pe o fe gbe aso oba mo nlorun o right o to ba so bi pe iwo ni won tin wa lati do e suspect ni o right o mo do wo sa je won mo lo jeje won olohun o di fun won bo mi sa fi gbogbo e so wo olohun iwo ni o se
1: o ku eje sa ba jari
0: e bo lo ku ni iwo re o ko gboku si court kan ni ko so te
1: mo so adoku
0: ami so te mo re ni court o gbo ri e so won gboku jade ninu po si won agbe waju adajo pe so te ninu re olohun ti enu o e sa di ase jeje
1: be ni iroye yi to wa ni waju temi oloje iroyin ti odumo ni ninu won ni enikan o dagbere fun aye pe o digba o se nigba tawon eyan merin mi ti won di jijigbe leyin igba ti awon ti won jaja nduku ti won kolu agbegbe kan iyen ni ipinle kebi won ni ilu kan eleyi ti won npe ni wasagun iyen ni ijoba bile ti danko wasagun ni ipinle kebi ibe gan o ni isele ohun ti sele kolorun ledu akodakun ko ba ni dawo obidu nle yi o
0: emi o dawo obidu ledu a o won ni ile ise omo ologun le wa Nigeria ni won lo re dena di enikan to je pe ni mo n ba won eko agbesumo mi boko haram gbowo ta won yin ba ti nile owo gba lowo enikan oni won wa ti si pe won ni lo re se idinadura lati gba owo lowo nto mu pelu ibon AK-47 ipinle Borno na ni sele alagbara ohun ti sele e mo gbo bo ti se di iroyin ta pe ni gurugbe losan tun ni o
1: ipinle Eko oni iroyin le to wa ni waju mi yi o n lo gbe mi lo ni tarata won ni ajo EFCC oni owo ajo won lo ti ba iyan ti o din ni ogun niye ni ipinle Eko won ni ni agbegbe kan ni Lekki ni ilegbe kan o na ni won ti mu awon iyan na ni ipinle Eko ni Lekki won ni Lekki phase 1 ni won ni eyi wa lara awon akitiyan ti ayan eleyi ti won se lati ri daju wipe ohun gbogbo ta pe ni wo daran to ni se pelu oro pe won lo owo mara ni won se jibiti ni won sa run gbogbo e mara ni lona ti oto won pe ona ati dekun gbogbo re eleyi ti ajo EFCC n se ona lo mu igbese ohun ki won gbe
0: to a fi suru sa orisirisi ona abayo ni awon eyan gba o fe fi nkan kan won sade nisin sare owari moto ohun so kale lati ori ofurufu wa
1: okay
0: o si duro sile ile
1: okay
0: o si so kale lati ran re
1: okay
0: o si mu le lo moto ohun si abiola yaliyanu
1: eni eleni
0: eniyan olodun awa le sin gomu mu
1: ewo wa ti eni se won ran ogan ni se dada ni ko wi nkan ebi royi lo nka ogbe ni mo nkan royin e lo
0: ko se awa jabo la toro pelu
1: oko eri eleni
0: o jabo la torun pelu oko
1: mi igba ti eye se bage
0: bage olohun awon to gbon
1: ah pe iwo lo be
0: awon to go
1: pe owo ti lo be nisi o mo boya won mo fo be ni
0: ah we fo be
1: we fo iwo lo ti wari e ti gbe ki
0: mi o mo bi ti gbe ki ori computer lo ti ri to kura re nu
1: o wa gbegbe ku gbe ki Nigeria e
0: mo mo wo je wo pa Nigeria wa mo gbegbe
1: ku ba mo gbegbe ku ke ka
0: ori nti wo se fun Nigeria ti o gba ge won gba je ge
1: mi o mo
0: o gba
1: be Abiola mo je omo ye de Nigeria kokan
0: lo wa jo lo gberu kini lo ja ro duo loja ba fi
1: aye ko saye lo ja
0: e mo ni o ti duo
1: saye
0: ni bi irada ba tu kini bi mo
1: kini
0: bi mo po ti moto re ro dere to duo nbe pa to si so kale nu
1: sara yoku ti wa nfe se rin lo
0: to so kale nu moto ti moto nde pada ti rin lo ton ba bu o
1: oya mo karo ti lo mo karo mo dabi ola
0: yo ni punch wọ́n ní ilé ẹjọ́ ló ti ní tààràtà kí ọkùnrin kan ẹni ọdún mẹ́tàdínláàádọ́ta 47 years gbogbo chukwueze lorúkọ rẹ̀ àwọn èèyàn máa ń pè ní amazing pé kó mọ́ lọ sínú ọgbà àtúnṣe tún ni rọ̀ wọ́n ní ilé ìfowópamọ́ ti suntrust bank ló wọ ojú òpó ẹ̀rọ abánidọ́rẹ̀ẹ́ ti ojú òpó ẹ̀rọ ayélukára ti ilé ìfowópamọ́ wọ́n ló wọ ibẹ̀ lọ
1: tó
0: bá gbé kọ̀ǹpútà bọ́dẹ́ bóde wọ́n ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀ ló tẹ̀ wọ́n ló ṣàwọ̀ owó sí àpò ara rẹ̀ wọ́n ní mílíọ̀nù tó wọ́ sápò ara rẹ̀ lọ bí mílíọ̀nù ẹgbẹ̀rin 800,000,000 naira àwọn báyà gbà mú pé ọ̀lẹ́ lọ́bi kankan bó ló ṣe mọ̀ ná owó báńkì wọ́n ṣàtìmú wọn ti gbé lọ sí
1: tó
0: mọ̀ pé kò sí tí kọ́ńtì wo mu wa.
1: ṣe bí gúgù ẹ ó gbà gbé fóònù ẹ lẹ báyìí ó kàn máa wà pé mo ni mo jókòó sí yìí o kí wọn pe orílẹ̀-èdè ibi tí mo wà yìí o ìyẹn máa sọ fún ẹ.
0: ó tutù ju tí mo ti ń bọ̀ lọ.
1: tó ti ń bọ̀ ń gbóná gan ọ̀rọ̀ mú oru ló ti ń bọ̀ lọ.
0: kọ́ńtì ibi tí mo kọ́ ti ń bọ̀ yẹn. akẹ́jẹ̀mí
1: ni. ìwọ tó mọ bó ṣe ń ṣe ọ ṣe rí ìròyìn eléyìí tó wà ń bí mo rí nínú ìwé ìròyìn punch bákan náà wọn ní ọmọbìnrin kan ẹni ọdún mẹ́tàléníọgbọ̀n òun lọ́jọ́ orí rẹ̀ o wọn pe adéjọkẹ́ ayọ̀mídé lórúkọ rẹ̀ wọn ní ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ondo títí òpin kí ló ṣe wọn ní onítọ̀ ó ti gbéra rẹ̀ kalẹ̀ báyìí lórí ọ̀rọ̀ pé àwọn èèyàn tí wọ́n ń wá ìwé ìrìnà lọ sí òkè òkun tá a mọ̀ sí visa wọn ní ó ti gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó jẹ́ wípé wọ́n ń lọ bíi mẹ́tàlé ní 90 ní iye wọn nígbà tí wọ́n wá ṣe gbogbo àkójọpọ̀ owó eléyìí tó gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn yẹn 42.3 million naira
0: bóyá àwọn fẹ́ lọ lé òkèrè mílíọ̀nù márùn márùn wọ́n sáré kówó lẹ̀ tí wọ́n fẹ́ domi tó bá ti gbọ́
1: ọmọ kékeré
0: pé
1: ta sí ti rí
0: iye owó báyìí ni wọ́n fi lọ lé òyìnbó ni ó bá lọ rè kó ta ìwọ̀nba ilẹ̀ tí wọ́n lẹ̀ bí ìwọ̀nba ilẹ̀ fún wọn alẹ́ ni tó gọ̀ ò lè gbọ́n tẹ́ni tó gọ̀ bá gbọ́n kò sí nǹkan tẹ́ni tó gbọ́n
1: yóò mọ̀ jẹ́
0: ebi ọ̀fẹ́ ní gbọ́n ó wá wo ìròyìn yìí
1: ó yá
0: owó ni ó hàn ẹlòmíì lè mọ̀
1: tẹ́lẹ̀ ńkọ́
0: wọ́n ní ní ìpínlẹ̀ akwa ibom ibi ìtẹ́kù sí nbẹ̀ ẹnìkan ló bá jọ pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú ẹni tí ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ wọ́n ní wọ́n sì lọ rí ewu òkú tuntun òkú tán ṣẹ̀ṣẹ̀ sí wọ́n sì lọ rí ewu wọ́n fẹ́ ta po sí.
1: kí ló eléwo ló kéwu ẹ ẹ wọn bìnú yà ẹ tó yẹ wọn náà ké
0: sọrọ ilé ayé
1: ìsinmi
0: wọn lọ wú wọn ni wọn ṣẹṣẹ sin òkú ni pẹlú pósíporòpó rí pé pósí yìí ó lówó lórí dáadáa ó sì lọ rè wú wọn sì
1: fẹ wọn á jókulẹ ọlọmọgbani o
0: torí pé àṣà lówó àṣà ṣẹlẹ̀ ayé náà ṣáàni ìyá wa ti rí
1: ó sún ni o ìròyìn èyí tó wà níbí wọn ní kò dín ní èèyàn márùn-ún tí ó dágbére fáyé pé ó dìgbà ó ṣe láti pàṣẹ ìkọlù kan eléyìí tí wọ́n pe àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn tí wọ́n pe wọ́n jọ kọlu ara wọn ní agbègbè kan ní ìpínlẹ̀ kogi wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ó rò pọ̀ papọ̀ mọ́ra wọn léyìí tó sì jẹ́ wípé àwọn agbègbè tọrọ kàn wọ́n ní inú oníkálukú òdùn tí wọ́n sì wò pé irú kí wa lè yí lọ́sàn tòdílẹ̀ yóò gbọ́rọ̀ yẹn tá a pè ní gudugbẹ.
0: ẹni tó wá ń jẹ́ bọ̀sùn ó wà ní ọ̀kan wa yìí kó má gọ̀rẹ̀
1: ó ń ṣiṣẹ́ orí iṣẹ́ ló wà
0: ṣé o make sure pé kó tó kò ní làárọ̀ yìí ó jẹun
1: kó jẹun kẹ ewé orí pé ara pọ̀jẹ náà ni
0: because
1: ewé orí because ti
0: o ti ní sásàmì sí bó ṣe wà yìí èmi tí n ó sì hàn débẹ̀ mo kúkú mọ̀ wọ́n rí èmi tí n ó sì hàn débẹ̀ pé àwò ṣe ẹni ṣe ẹni fíkánsì
1: mi ló fẹ́ gbà
0: tí mo fẹ́ gbà
1: nínú kò gbà
0: lọ́wọ́ ṣé wọn náà wọn tó ń ṣe
1: ṣé bó ti rí pé ọwọ́ rẹ ti wà lórí kánṣó
0: n gbọ́ ọwọ́ rẹ wà kánṣó
1: ọwọ́
0: báyìí sí.

0: kaabo pada
1: akiye o
0: gurugbo eroyin ibe la fe bo si bayi gan ni sansan tori are ojo musolokun ka bere ni papapa ka ina si lanfani lati teti bele je gbo wa daada won ni ile ise olopa eka ti ipinle akwa ibom oni owo won ti te nikan ti won pe ni insika efiongi tohun ti eni to je manager ne igboku ile ite oku kan ti won pe ni obi oporo cemetery elida edet ni oruko ti en je won ni se ni awon mejeji pe ara won gba ti lesu bi ago mokan lalale ni elida edet lo pe insika pe ile ti nsu o awon eyan ti lo sun o ma bo won ni lawon mejeji ba gbera gege be eni ti sa gbo so ile ise olopa ipinle ona ti fun john bo se salaye iroyin fun iko awon niroyin ni uyo lojo bo thursday lana oni isele waye lojo aje monday ni dedago mokan laabo ni biko ti won pe ni sit inbom ngbati awon ti won je osise olode ale ti won lo re fi esun to ile ise olopa leyin ti owo te awon eyan mejeji yen ni teku bi pe won ri awon mejeji pelu okada ti o ni number won ni won ti mu oku ti won sese sin won ti yi ara re danu ko to nbe no ba ru posi no ba gbe si eyin okada nibi won ti so okada won ti so posi mo
1: okada
0: lowo ibe ni awon vigilante ti de pe to hello tori pe okukuku won ri pe gbogbo beun ko si nambe ko to di pe won sise won nse ni awon olode ti won mu torchlight ti nbe ni owo won toto si won loju pe kile yin se nbi won ni gba awon wo kan ni won ri pe ah ewo bo si ni awon eledi mo eyin okada ti won fe mo gbe lo won fe tun lo re da para si bi won ti n ta posi kan gbowo pada lowo oni posi se mo pe bi iye oloko ta
1: ere ni
0: won ni lawon eyin ba pa e le lo o e le lo o won ni owo sate ikan ninu won o won ni ikeji o fi ese fe won ni owo te efion ozoku o na ni o wa salaye fun awon eyan un pe elita edet lo pe lo keso un pe ko mo bo te oja to ti dele o oja to si dele yi olowo ra daada bo si yi owo re o po gan ka tete to da para si ibi won ti ra ka le gba owo pada se mo pe beyan ba ra nkan ni egberun lona 500 tabi egberun lona 200 to ba ko egberun lona 50 le on ton lowo pe e seun ire loko ta ire na ni yo so fun won pe e seun inu won tun ta ni owo oye biye pada won ni won ti gbon gbogbo ara posi ohun won ti mu aso ti nbenu re won ti gbon won ti yi okutu oku pelu aso ti won fi si aso oku lorun won ti yi sinu enu sare pada won ti da yepe bo sare pelu oku posi ni won ru lo lati lo re ta won ni won sa wa nbe titi won je kiyin won lo pelu posi won ni oru posi sori o won ni ngbogbe sori won no bere si ni polowo antoku ni polowo kiri loru gbogbo eyan sa wo wi pe tita oku se wa je ni oru won ni sa so mo se ma mu awon ti won ba penta pe ko mo kiri meme
1: abi kengbe
0: won ni be na ni won se ni ko ru posi sori pe ko mo pariwo we dey say coffee ni pariwo kiri oru titi ile fi mo won ni gbodi owo ago barun ti ile ti mo daada tawon eyan lanfani lati ma ri pe to oni posi re oni posi de oni posi de ni won ba ni o ru posi ide ile ise olopa ni o won ni lawon eyan ba tede leyin ni pe ni tin so fun won pe please my brother please won ni please kankan o ru posi ide ile ise olopa o si mo pariwo tatata ni pe ohun ta posi o won ni bo se bere si ni pariwo titi ti won fi de ile ise olopa nu won ni eleyi to wa sa lo to je manager ibi iteku won ni yun won ni won ti n wa bayi o
1: tori
0: pe owo ba te yo le salaye iye posi
1: to ti ta
0: teyan ba wa fe sin oku ni isin e lo re sin oku si ibi ti ko ti ni je pe ngbe ba peyin datan won mu posi yin won yi oku da le won to ru posi lo tori posi tun yawo ju o tun jawo ju oku lo bayi
2: a fi suru olohun obo eledumare ko sasanu wa ko tin ti o fe sinu aye tan o ya alele emi na koja lo sinu we royin daily post ni waju temi pelu iroyin gudugbe akomu eleyi ti mo mu nbe o salaye oro wipe ni ilu abuja to je olulu lewa lorilede nigeria iroyin salaye oro o wipe ile ita epo kan eleyi ti won pe ni AYM server filling station won ni to wa ni area 3 iyen ni olulu lewa ni ilu abuja won ni ile epo ohun mo gbe na ninu atejade kan eleyi to jade lati pase awon ti won je osise panapana ni joba apapo lorilede wa nigeria leyi to si je wipe eni to duro gege bi agbenuso won ti n salaye oro ninu atejade ohun iyen paul abraham o salaye oro wipe ipe pajawiri o na ni won mo pe ile ise panapana won ni ni logan eleyi ti ile ise panapana si ti gbo wipe sele ohun sele ni ile ita epo kan eleyi ti won pe ina o ti sora re dorin to tin ko won ni logan ohun na ni awon ti won je osise leto ti panapana yi ti a ma pana won ni won ti lo si ibe gan ni tarata abraham o tun fi kun oro re o wipe awon ti won je osise ni ile ise panapana to je ti ijoba apapo won ni won se takun takun tan se gudugudu meje ati yaya mefa o lati ri daju wipe awon legbe eleyi ti nbe ni egbe ilepo ohun ina o pada sora re dorin nbe ko mo nko ama sha o gege bo tun se salaye oro si waju si oni awon kedu pelu gbogbo eni eleyi to je wipe ina to johun ti o le se apa kan jamo fun ti o le faragba lara re won nitori pe ninu ilepo AYM ohun won pe ina ohun o koja rekereke ni ninu oro re to tun fi nte si waju oni awon eyan gbogbo eleyi ti oro kan papa julo awon ti won lo oko ti won koja loju popo awon eyan mi wa to je pe oloko owo ni won ti won si nbe ni agbegbe ti isele ohun to ti sele won ni opolopo awon eyan mi na ni lo je wi pe won fi ara gba ninu isele ohun ohun tori pe nigba ti sele na ohun to bere si ni ise ti na si sora re dorin to nko won ni opolopo awon eyan ni o le se awon nkan to ye ki won se gege bi ise ojo won o ni amo sha o awon ti won je panapana ti won je akogun niyan ninu ile ise panapana to je pe ise ti won mo nse nu won ni won sise ohun losan ati loru ni lati daju pe owo ona yi o sa lo le tan patapata won ni won si se ise won ele gan ti o de oju ami nigba to tun fi kun oro re oni ni papapa ti won ti debe o na ni won bere si ni se ise tagun tagun yi o ani sugbon titi digba ti won fi n ko iroyin ijo nkan to sele gan ti ina ohun to fi sora re dorin iyen ninu ile epo na won ni won o ti le fidi e mule titi dasiko ti royin fi jade
0: to okunrin kan re o ni waju ile ejo ugotuku eze ni oruko re ndi eni odun 57
2: okay
0: gbogbo awon eyan ma n pe ni amazing lojo bo thursday yun lana ni won se afihan re ni waju ile ejo giga ti ijoba apapo to fidi kale si ipinle eko won ni o wo oju opo ayelujara itakun agbaye ti ile ifowopamọ kan ti won pe ni SunTrust ele lo o si lo re wo owo kan to n lo bi million lona 1000 naira won ni owo jade kuro ninu apo asuwon ile ifowopamọ ohun n pin kiri awon apo asuwon gbogbo eze ni won fi no n jejo ni waju onidajo Friday Ogazi pelu ajo DSS si won gbe lo won ni eni ti se agbejoro fun ajo DSS M Bejala o salaye pe se ri eni tin je gochuku eze yi na lo wuwo daran ila ni odun 2023 si odun 2026 ti ile ifowopamọ ohun wo si mo pelu ero ayelujara atakun agbaye e ti ile ifowopamọ ohun lo ohun na ni o lo lati ma fi ko owo kan si ibi kan

ti owo ohun to fi si goboy mo lowo pelu awon apo asun oniranran nigba ti won ka awon esun to to se dese sisi leti ni waju ile ejo se si mo pe en to jo mo iwo daran ti ipinle eko won gbe jade fun won ni todun 2024 section section po won tun ni ti odun 2022 na wa nbe section section to won na o po won ni won saka gbogbo e si leti lo rere won nigba won be lowo re pe o je bi abo je bi awon esun ta ka si o leti yo won ni para ti o daun won lo so pe ohun o je bi o pelu alaye won ni eni ti se agbejoro re lo ba ni ki ile ejo ko fun awon ni aye mi ko to di pe won gbe idajo won kale tori awon awon iwadi to tun se nte si waju lori esun mo won ni o salaye pe ki won si fi si akata ile ejo na ko to di pe won tesi waju won ni ati agbejoro kini ati agbejoro keji won la awon medeji ni won ba gba lo lenu kan won ni no ba so ni waju onidajo ogasi won ni niyun no ba so pe to ohun ti gbo ti enikini ohun ti gbo ti enikeji won la nfani lati sun ejo ohun di ojo kerin le ni ogun osu kejo odun 2026 ta wa ninu re yo amo koko ma gbe lo si waju ile kon gbo ile ile ogbo ewon na ko lo re mo farani dinbe titi di ojo kerin le ogun osu kejo ti won da pada wa si waju ile ejo lati wa ma gbo esun re ile ti won fi kan lo ni waju ile ejo amo owo ohun won so bi pe ojo ti pe to ti nwo owo idi edie die die die die si apotara re ko to di pe kini ohun odigo boy ka sa mo forogun lo won ti gbe lo si ogba tunse tun ni ro bayi o won ni leyin ti o ti de ogba tunse tun ni ro ngbo ba di ojo kerin le logun osu kejo nu odun ta wa ninu re pada won wa gbe pada wa si waju ile ejo lati tesi waju lori esun ti won fi kan.

0: James Aremu. Yo ti wa.
1: Ẹni tó jọ gẹ́gẹ́
0: tí. A mọ̀ kí ikú ayẹyẹ orí kádùn. Ọdún eléyìí tó wọ̀ lónìí. Ní ọ̀tún lọ́ọ̀dẹ̀ rẹ o.
2: Kẹ̀rìndín ni wọ́n máa fún ìyàwó mi jẹ o.
0: O mọ rí ta jẹ́ ṣe. Bó o bá ti ń lù ú báyìí ní ọmọ ọdún.
2: Ẹ̀dúdú ló yẹ kó jẹ́ yìí tó pá o jàre.
0: Agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ni James Aremu. Kí ikú ayẹyẹ orí kádùn. Happy birthday to you, bro.
1: Ìwọ ni yóò gbèjà ara rẹ o. Ìwọ ni yóò gbèjà ara.
3: Ẹyin ti pẹpẹ dem gang eyi mo fi n kin kaabo sabala keji lori eto yi e ti mo ba se ma nse to ba je pe igba akoko ti yin wa re te n gbo eto yi e mo kin kaabo sabala ise ri bi lati ma n kora wa nipa fashion awon eru to ye ka ma ju ta ba tin lo sode ti won fi ni ma bere lowo yin pe who you follow come lai se chaja e se gan te n gbo eto yi e si se te n fi iro gba yin te fi ranse ni gbogbo igba ohun lo n fun wa ni ore ofe lati mo ki lo tun ta tu fe se ibo lotuku to ye ka sise le lori oruko mi o yi pada Sikemi Oketola ohun le mi je mi ale mi lomo baba loke ogun yeru akini mi omo lofa amojo omo abisu joko ija katakete bayi in loro tofa e ka abo sabala yi oya pepe dem gang we are ready she ti ready ati ready she ti ready okay now sheri leni mi o mu aso wa tori awon omo mi won ti be bon ba di phone mi pa lori awon styles ti mo ti mu wa bi ose meji meta especially gbogbo gba tan treat awon aso opa meji opa meta yen oh my god awon omo mi zi won fe gba rarara anytime to ba ti ju style le bayi won send this result to ministry the way style yi se ajomo rock e ni mo appreciate yin gan gbogbo yin te fi atejise ranse te fi pictures ranse e se gan ni mo se leri lori eto pe mama ba yin post so ise ti bere na niyan gbogbo yin te ba ti tele wa lori awon oju opo ayelujara wa ejo egbiyanju ke se be ke yin na ba le ma rira yin ni bi ta ba post yin si ke le so fa awon ti o lo ba yin like e ti o ba yin copy e ti o ba yin re share e yin na tete bo sai lo be wo won ti gbe mi soju opo ibikan esa ilo wo mi nbe e se gan ni seri leni mi o wa mu style aso wa because awon daddies won complain kankan fun mi are na si re o bi mi o ba ma se imura ti mo nse toko mi o ba ma sponsor imura mi se won pe gbogbo awon ibi ti mo ye ti mo ri mi kakiri kakiri yen e ri mo ri mi nbe nitori pe bi eyan ba se mura ohun na ni won se mo sapon leyan oloyinbo ni the way you address the way you dress you be addressed so e je ka ma mura dada e ma je ada won kan lohun se ri be mura dada won o wi be si mura dada na won o tun so so o better ke kuku wa se leti o munu yin do teyin ro mo rora yin nu mi ro bayi te mo wo ke se mi na ri omo tan omo kan bi 1 million teyin go kokon hype ara yin bi 565 words ninu leke to jade laaro o ya to ba data to ba tun wa ri yin no mo ma fi compliment kun lo fi ma pe iye numbers te fe ki compliment yen ko pe lojumo loni egba orun ni mo mu wa se ri egba orun yi won ma npe ni costume sugbon opolopo wa la mo lilo e elomi yo wo to tun e ki bayi yo tun gbe costume si rara mumi e ma ma ba wa loju je to pe class yi leyin wa te ma wa class dede e ti mo pe mo ti ko wa ni awon jewelry ta le ma lo si turtleneck sugbon awa to pe e ma pa class je iwa dede mo fun tori ti yin mo tun fi mu wa leni te ba wo wa directly loju opo facebook wa e ma ri ti mo to awon pictures awon costume yen sibe won ma ba ma display e ma ma ri lori sirisi se ra awon costume yi awon aso ta le lo si ni awon aso ti o ba de oke orun wa to fi je pe a le gbe beauty awon costume yi yo se wa ri costume yi e ma je ka ya yin o ja o tori elomi bo se nwo loju opo facebook un bayi lokan re bayi bi pe gold ni gbogbo e se ra awon kan wa to je pe o sumo gold o jina si panda ni mo mo so fun yin lori eto yi pe e nilo ati fo banki ke to look good e nilo ati fo banki koju yin to gurege ke to le lo party ke to le wa laarin awon eyan to je pe won ni won balade jeun ko di gba to ba wo kidi ko nbe jo ma se beyen mommy e ma ronu ju mo so fun yin pe te ba lowo kekere awon kokan na wa to je pe o ko won loja sugbon te teyin gogo ba se gbe te se package ara yin ohun lo ma gbe beauty awon nkan yen jade se wa ra awon costume yi orisirisi ni won alele to je two layers alele to je single layer se alele to je single layer yen ele lo si awon aso to je pe orun won ko fi be so kale ko de doke o wa laarin meje o koja igba ya wa bayi ahe iru awon aso yen o ma je ki beauty awon single layers yen jade sugbon ele to ba ti je double layer
4: dandan ni ki to wa nsale yen ko so kale su biro awon aso te le wo si boye wo iru ati buba boye wo v neck dress boye wo awon aso to je pe bi off shoulder ni tabi armless dresses awon le le wo si to je pe a le gbe beauty awon kan yi jade se tu wa ri ba won costume yi se wa imi ma nje tiny earring imi ma nje bold earring se lele to ba je bold earring ye o lo fun native baje se wa lele to ba je tiny earring e tu le lo fun english dress te ba ma lo fun a je boya bi gown ko ni je pe ele te ran tan ti bu material lura won awon aso to ba look corporate ohun lele lo fun bo de se wa yi awon mi gan wo to fi se igbeyawo awon mi ma nwo lo fun civil wedding won ton ba lo si court to lo se wedding won ma nlo dada ke le mo pe awon kini yi ki se ko si asadanu ni ara won se wa ri teyin na ba nse wadi te fe mo pe ah baba te wa lowo goal ta na ba ta ba ri o sumo goal kan o jina se panda ti awa na o le mo fi gbera alaruge mo so fun yin pe lapa bi emi o mo ba yin ju sita eyin o ma se kini e ma han ni e je ka he hands awon jewelry wa tan lo lo sode costume yi ibi ti mo ma pari e sile ni ni pe awon mi ma ni egba owo se wa ri alaseju le lo mi bo se legba owo un se ebo to bo se to be fo gbowo to gba mu si ko mo tin se yo tun wa ko extra egba owo mi o le ko bi 17 ti o tun fi package eleyi nikan e stop se be te ba ma wa class dede e ma ti mo pe costume to ba ti ni egba owo eyo kan yen nikan lelo aya fi to pe loye niyin o tan ti fun yin leke oye e wa le fi leke oye yin kun sugbo leyin yen e mo fi nkan kan kun mo iyen lo ma je ko lu class lowo yin o ma je ko lu class lorun yin o ma je ko lu class leti yin oruko mi pada sikemi oketola ni titi ose tin bo ti ma tun mu oro nipa awon ta le ma ju lo si party ma gbagbe lati ma gbo eto yi ni gbogbo ojo Friday ke ina ba ma ke ma ba ma pa class je titi ose tin bo hun eto yi e pari ose rabala ta fe kan lu yi e toju plate yin tori pe kini e ma jeun to ma su yin e ku kale e ku eti igbo wa

0: ba wa si o ti sami yo mo la
1: emi se ka bie si re ko ba ta e ba ke
2: oba ni
1: adakunba
0: abiodo ye lade
2: oba ni
1: adumi mamu
2: oba ni
1: olona julo julo
0: ogun lolulana
2: oba ni
1: olona papa
2: oba ni
1: apani laina
0: ogun yo lana fun o debi ogo re
1: oba ni ogun leja
0: somo ologun ni o
2: oba ni
1: yasala oya twendi yo no tira e la ja ma fiti bon se
0: Oma lala iyakom Iyakom abi iyakom mi o man to nwe o Ajun Emmanuel Olusina Olorun lo lana fun awon Israeli njo ni ninu ogun farao
1: Sha
0: ma lalu yo Oluwa sina o lalu yo laye en leza dede ma da ko nti mo ri lori Facebook mo bi nsadura o won na darapo 96.7 FM mama pe mi soro soro lasan

0: won ti gbojo lowo ku iku oro ni pa o
1: adura se pataki
0: o ti domo ye ku o ni ba ku boroboro
1: to ba pe gaja du segun to fe da layo ni deyin adura se koko
0: baba la mu ni ola la mu aye o ni mu o Femi David David Joba Solomon Joba omo Joba babe na Joba o je yan to mo to mo
1: ta ku yo baya madura
0: ta ni n kuro gbe nbe yen ta ni n to gbe nbe yen

0: mama shofo fun le
1: professor ayotunde
0: swa oba to ran ara igba ni lo duro mi se o ni tata pe ni tata o ta fun
1: ire kan to sese gba laipe iyo mo loda le
0: ologun won to sun me o lo ma to to se won to na wa se da to da
1: ele ti pari gbogbo e oluwa kemi mo boluwa duro iseda re isogun bo sogun ka je o o beta ko gbeke lo lohun ba re gbogbo bi to fe de lode

0: mo diwa bi gba ta ba di isuelu ni sugbon ko to di pe won te waju lori eto owo ni da skelebe gbangba
1: Lagilu FM 96.7.
2: Mo ti bere fu o le salai ma panile ni lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o lo ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowe kan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star dash latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo nje

0: e ba ri pastor wonder ti ba n gbadun tin se bi alayeke
1: aye pejo bi
0: e be lowo e o ti je baba nla ya ku ya laye gbogbo te ri ti ngun eh mato denku denku te ri ti ngun mato denku denku ti wo lo re go bi kan ton satan pe nbo na wiri nbo na olosi ti rowo awon iso le bi ti e gbogbo yan na gbogbo yan na ko lo ba ti yan je ko to lowo to ba ti ren tin ganyan pe lagbaja ori ori eh lagbaja kan ori mo lo ti rowo ori mo lo ti rowo roko ori eh ori oh la so to tun wo lana
1: iya mi ma de duro
0: to ba tin pe ganyan ju e woru won aso won mo ya leji kan ni gani gani ganyan ganyan won ni ye gan wa
1: to aja sha
0: iran gani ni ti gani agani o ni bugbe ahoro lasan le agani
1: asiko to won lohun ite la ni
0: ko o n to da wa loju ni pe en tin ganyan ko ni 20 gan e lo ye wo anything gan eyan ko ni lari to anything ohun ganganga benin kan ba ko le baya 2 bedroom flat so bi ti se se to lati gbadun ti se laye re koko ju 2 bedroom flat na lo e ba n bi lere ejikadun ni melo ntejo
1: akete koro pana
0: e ba wa die dada on rent pa lo kan ah ndo ma e tin soro so ko loju ye ri nbe ton na lo oga o akon de po won o te loju ba na lo ni won tin se awon o te le level up pelu awon lagbaja ati lakasegbe sakana ni ajo se o ohun o te ti ra smoke keke debi ti o gun tatagan o ro bi ati je yan o ro po easy ni
1: oju apada si gba o sa ni ti o le ba
0: for a responsible man
1: opo nu won ti le bari
0: a responsible husband
1: omo wo ti bari o
0: a responsible woman
1: o ya wo mi o tu mi wo
0: must be hard working
1: supo na koro mo njo la iyanju eni ri mi to iyo ti ko ri mi tele diju supo e wo be mi o
0: ko do sanwo le ko do sanwo ri ko do sanwo faji ko do sanwo omo ko ah iyawo to de gbele awon e baladan wo se be ba fun lowo be lose e tan ba gba fun ose to ba tele abuku le kan alayanle ososẹ ni ma gbounje wa sinu studio nitori pe n fowo ọbẹ ẹlẹ n le deede ni o njọ tó ọba fowo ọbẹ ẹlẹ le deede wàláì omi lásán lórí inú flask bá mi pa ìlú yẹn dà kó máa rú wọbọwọbọ orin ọ̀dà.

da bro mami eni eyan ma wo ba ibi ti ya o je lare le to di gugu e to ti mo ruko e to le gbogbo le to ti men to le oko ya to mo baba wa lo le oko ya lo le ara re eyan ma wo o ka pe ni oni gbe call e mo

0: Hello. Hello, Ambe.
1: Hello, sir.
0: Hello.
1: I can't see what I did.
0: That's all, right, okay. Okay, I'm a bad anisa. Ah, a carry. Mulletting pay.
1: That's my colony.
0: If Badale calls, I'll be Lua Gigi. Imboloko ni mbada awon ma ti won wa awon ma ti won wa legbe yin oni je ki le tesiwaju lati gba ipe yin
1: elu ko ti da ni
0: hello
1: elu
0: mo gba yin
1: olo
0: saoko ni akele local government
1: yeah.
0: That's good nto ye ni e daruko oba meje to ti je nle ibadan ke wa fi olubadan le ibadan tun tun si kejo re owo yin du nle gedegbe
1: ela wi ale ni
0: ni bo ni won je simba na
1: la di oyo
0: e seun eni
1: o ka
0: eh
1: o ba ko bi owu
0: ni bo ni je simba na
1: lore ni
0: oranya e te so waju
1: oba adebi npe lele pa
0: mo na je simba na
1: lele pa ni
0: e te so waju
1: oba diti akebi
0: mo na je simba na
1: ile ko ni wa
0: e so
1: oba asaleke
0: baba ni ni mo na je simba na
1: awon wa ni agbole asaleke
0: nita ege
1: nita ege
0: enzo ete si waju
1: o si to ku eba oje to de
0: nubo na jesi
1: eleta
0: e ma bere mo bere nbere e wa pari e ba e ki nbo
1: aki oba nabeja
0: kale lori son kami ni pele e ni wala owo iba jabo e ba saka number yin oya baba
1: 7 3 7 0 7 0 8 8 8 6 9 6 9 7 4 7 4 5 6 5 6
0: so pe bank woni
1: ope
0: ki loruko ti o gbe jade
1: yo gbe
0: olusoji akepelu
1: olusoji olusoji michael akepelu
0: e seun

0: a je ke pe yan wole korokoro. Hello.
1: Hello.
0: O jare ya wa.
1: Papa is like now lati we ma bi kin bana.
0: So ma bada leyin.
1: Ah, be ni ma bada ko di ko.
0: E so unde bada meje ta ma je ta kun dun po. Number 1. Ati nkan meta ta bi ma je. 1.
1: Ni ta ma fe bi je.
0: Ya kini.
1: A ma fi je yan.
0: Iyan le koko da ko fun badan.
1: Moko amala
0: moko yorun
1: ko amala white
0: moko amala white egbala wa nu o di meji
1: amala e pa ma fi le ila je
0: ate batila o je badabi ke se gba o di meta asaro
1: asaro
0: bona se se yun o
1: isu na la fi se agun
0: agun
1: agun
0: agun agun so bi bada ba ngun yan abi
1: agun a se a se oja si da se po si a pata si ti yo si ti magi si
0: ah what I like on je o di merin o
1: I like wa ni jije na boya e wa so kudale na
0: ni badan o so kudale badan ko lo sanu mi o
1: be ni baba se wa ye lori na a fi gari o a ya fo mi si gari yen die e wa yo to se dada ko to di pe omi yen o gbe mo la
0: a
1: ti fi fi
0: bowo ba ko
1: po dada
0: bowo ba fe ri lowo eyan ya je so kudale kinu le taban eleke fa nko
1: be ni ati like I like ayin ke eh na ke pa I like rice na rice na
0: o je badan rice
1: be ni
0: rice to ya pe ngba ti
1: be ni
0: won to ko to le pe rice gbaju gbaja rice na baba la wa ma je ngba na na abi te ma gbe e seun
1: be ni
0: ebun yin re o ise wo le nse
1: blacksmith and welder ni sir
0: ni
1: agbede
0: ni agba
1: awon eyan mo ti
0: se agbede ti won ro oka owo ati ko torin kowo
1: agbede ka si se lara moto ka for radiator moto ka se treading ka se spring moto yin ba baje ba gbe wa sodo wa ba yin se
0: eje agbo lo eje fun lebun ti won fun yin o irin le fin sise
1: ben
0: ogun ko ni feran re yile le
1: mi ni ala te ba fi lowo na ma gba
0: ebun yin niyan bi elemi se so
1: my
0: good effect. Meta le gbagbugi nu mefa ti mo pe. Koko da ko yan. Je salo ni yan. Pelu late gusto de atekiti. Awon fe na yawo mi. Mo ba gun yan fun yan bi etini ti okun na lode. Ni bado la wa. Hello.
2: Hello Alaji.
0: E ma jo han o ta lo nsoro nibe.
2: Oruko mi ni Yafe Grace Olaoyi.
0: Jesu.
2: Mo gbe ni baba nla.
0: E ma Jesu jo ko po.
2: Ara o Grace.
0: Grace. E ma gbe Jesu oyinbo ni mo ro bi e fe so. Grace. So mo badan ni ni.
2: Be ni sir.
0: Ibere mi wa lagbara de o. O se ro. Se like eja.
2: Alaji mo mo je.
0: Ke le wi sa?
2: Mo mo je Alaji.
0: Irufe eja melo lo wa ti badan ma fi pata?
2: Alaji.
0: Ehn.
2: Ala fe la koko.
0: Ke le pe?
2: Eja laran.
0: Ni badan lati laran. Oda ke se pe an ko wa lati le okere. Okay, eni.
2: Ere keji kote.
0: Okare. Ola ki ko te yo ma tu lenu re ni ku ke bisu.
2: O di le keta. Eja sandini.
0: Sorry, o san da wo epo mara won. O di meta. Hello. O si dun meta hello. Hello. Nbe wa nda ko sandini meja tan badan. Mo se fe fun lebun to da o ta lo wa nbe
3: television akoko
0: ni badan la wa
4: papi jaye
0: ibadan da po
4: alu latare
0: ilu fokan bale so ma badan ni sa
4: be ni sa
0: ibere mama ni ma fun kin to ma lo eja irufe eja melo lo wa ka ma fi jamala mbadan
4: sukusuku
0: kele wi o
4: sukusuku
0: sukusuku kai e ba pula tewo eni o kai la o kai la
4: pala
0: kine
4: pala gbe
0: pala gbe e o di meji
4: alara
0: o di meta
4: tandine adudu agbeda
0: se pe leko se won le gbedo ni badan ni won ri agbedo ni oda
4: awon na awon badan ni je ewo
0: odi marun
4: odi marun
0: bene ebun yin to lagbara ma fun yin lagbara olorun e sorire
4: ami ate ina
0: oku kan
4: oko yo kan
0: bene
4: leyin da yen a le ti tawa ka biro legbe
0: ada esan ko we mara won we mo fun yin
4: alaji ile to ku re
0: mo ti fun est ce lo ko yin
4: ale labari won
0: ebun yin re o
4: na
0: e gbe lati bi te wa e ma bo ni lagelu e wa gba iwo e wa lo si dandaru e wa fi iwo te fi gbe orisisi eja te ba fe e fun wa ni ate won to yin
4: oda
0: as oda mo se nu yo do se but mo fun ni

0: that assembly is Ibadan. I'ma tell you so what you lo re later. Bo se ta ba se ti o ba se polowo oja nbe. Abuku sen. Mo dupe Olodumare. Allah yan le o ba mi mu owo owo owo owo
1: yin. Wagiru FM 96.7.
2: Mo tun bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakoroso ri la molebi ni o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o lo ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo nje

0: Bremu block box stop opposite ICA ni maneya lati office wa ti moto wa ba tin gbe o to ba ti koja 20 minutes or be 15 minutes of duty like come sawo
1: moto ti efe ma se nde pokap
0: ko no no
1: moto to ba da pe
0: e ma gbo
1: moto to ba da pe
0: onla ni lance inspection fun awon tan ko lo awon tan fe rale awon olulufe yin marun pe mo fe fun lanfani ti mo join free inspection onla lati lo wule ti le yen ba ti koja 20 minutes drive lati office JKJ builders and developers to wa ni maneya
1: kama ko wole
0: kama ko wole ti le ba ti je ile nugo mo ko wole mo ra
1: e ju we be gan
0: yes ile ta so yi o wa ni along ijaya alabata ni o gbenu letiti ni o gbenu letiti ni
1: salama nko
0: perimeter fence camera everything ti wa nbe gbogbo nkan aye aye de gbogbo e lo ti wa nbe
1: ma gbo ko wa lakama
0: akama ni ati fence iye na la npe ni perimeter fencing nkan akoko to oko mo ni ile to fe ra bo se je ojulowo le ma gbo seri akama parupo ama ra le ni eyin eyan mo fe ke mo awon process to ye ke oko se ke to ra le we know the first process whether the land is free from government acquisition the setback of the government and circular road in kometa yi to ba ti lo se find this
1: ti o kolu
0: circular road ti o kolu setback in government eh ti o mu acquisition o ti mo pe ile to je ojulowo to le ra ni
1: ke
0: se le ti ijoba o gba ni ojo waju tori pe oye wa opolopo mo pariwo pe ijoba ngbale ijoba ngbale ije ijoba to ngbale lo ebi lo opolopo ti ijoba ngbale lo nisan ni record survey o ti eyin elomi o ra le ko ni se wadi ile to fe ra boya le wa ni under acquisition
1: e te n so e record survey wa lori e
0: ani record survey to cover oruko JKJ builders and developers
1: e ma ra be le me yun pe ko le ni soro nu
0: ko si soro leyin pe ra le re sanwo re soro kan lana ani fun o ani gba
1: mi eyan o tari n to fe ra
0: buy your land and get your instant allocation in ile JKJ builders and developers se wa re awon olulufe yin ni ton gbo wa lori eto yi se mo pe mo ni 50% discount lanta lori Silverstone Garden wa 5 million lanta but 7 days promo tan se lowo I saw the 2.5 million naira
1: e meteta yen eyan ni ko kan ka ko le manti onwa ka so ba ti promo plus promo yen
0: oni ojo kerin
1: ojo kerin
0: oni ojo kerin
1: beni
0: ola wala every Saturday lance inspection mo wa fe ki awon eyan marun ototo to jawo lolufe yin to mo pa won tele gbe gbo igala wa lori eto yi mo fe fun won ni free awon to so 2.5
1: agba wo awon to ngbo lagelu
0: awon to ngbo lagelu yes seri gbogbo awon to ti wa service wa lati je lati wa rale won so wo documents won so wo corner piece but awon marun to ngbo lagelu lowo lowo bayi to ba le join inspection wa ta ma se lola ni ago mewa a ni gbo documents lowo won a ni gbo corner piece leyin pe ki won so
1: awon anfani te fe fun won niyan
0: ta fe fun won niyan ti problem ye wa wa ti
1: to ba le
0: into
1: parabo
0: 5 million naira ni gbogbo awon to ra commercial
1: be fe daju awon ni bara yin
0: ha daju ni bara ile nu gbo wa ile igboro wa awo ta lenu gbo gbogbo le wa taun ta royal court wa ti wa lakobo is 10 million naira to ba ti de pe ibi ti ti 10 million ni elu akobo elelo lo ta plot ile to ba gbenu le titi lakobo ile wa wa eru pa dupe lowo ijoba governor Seyi Makinde fun awon kan ta se fun ibi ti titi ti won se to pari si ni eni osa ibe le wa wa de akobo so awo nu gbogbo le meji ta n polowo yi to ba ti ri bi o ba ti yato si nkan ti mo nso te ba ti office wa e mo sanwo to ba ti yato si nkan ti mo nso e mo sanwo
1: meta ni e tun tun gbe
0: yes
1: so le lo mi nbe ni owo re o ti pe me se gba ti baba wa 2.5 te wi ati 5 million yen elomi o ma ti ni
0: lo e ma gbo
1: e salaye
0: 50% discount la n se lowo to ba ti pari a ma so yi pe e wo awon kan wa to je pe won ma ra le 5 million to ma nla nfani lati san die de iso meta payment wa ni tori pe ni to kowo le cash o yato si eni ti o ni kowo le cash interest ma wa lori e eleyi ani fun o ani gba
1: ni kolombo ni lati la ni ojo meje yen
0: ojo meje eyan marun to npa lagelu
1: ojo kerin lele
0: be so ni ojo kerin ki won join inspection wa lola free inspection office wa wa ni opposite ITRM block industries ni maniya ni dojuko ICA ni awon ero ni ba di soro tele ma pe si eje ma pe fun yin bayi
1: e pe nkan kan
0: 0
1: e ma fast jojo
0: 80
1: yes
0: e ma binu 080 80 70 13 43
1: eh wo yen ni e meta si
0: 080
1: 080
0: 80

0: ki eleduwa ko ba kaluku se elomi n gbadura ko olohun fun lowo eti re ran kakakan pe ah ko si lo lo laaro la ko ma bo owo ni o si ti pe ah olohun o ba ki salabo si kile o to su olohun ran o lo ele de ka da gbere ka so gbolo nkan ka to dide
1: e se ajosepo wa ko ni baje lagbara olorun olorun a ko le rorun fun gbogbo wa lagbara olorun ni lekan si oruko mi ni engineer joshua babarede ti mo je alase
0: eniyan ni ohun ti so duro nipa te so number eyo kan mo afin lanfani ati so
1: e se ke pe number kan si
0: eyo kan ke wa dide
1: e se bi mo se so oruko mi ni engineer joshua babarede ti mo je alase atorodari ile ise JKJ Builders and Developers Nigeria Limited. Lekan si ma pe number yen lekan si 080 70 sorry e ma binu ma tun number yen pe nsin ejo
0: 080 70 1243
1: yes 80 70 1243 lekan si 080 70 1243
0: ikeji nko
1: ikeji e ba mi pe me
0: iwe yen da e se un ora n pe 070 7118 1997
1: yes 070 7118 1997 e se gan ajosepo wa ko ni baje lagbara olorun
0: en de fuya

0: agbole ife tokotaya e ma lo fe e ma lo fe laarin ara yin n to ma fadi jare laarin toko ati aya ti oko ba ti feran ounje ju iwon fadi ija o laarin tokotaya e mo feran ounje ju dodon ni ke jeun sugbon ti oko ba ti feran ounje ju ninu ile ija ma nwa o lotito ati lododo ounje ore awo ni sugbon ti oko ba ti feran ounje ju wahala ma n denu ile o folayemi ajimoto kan le mi nje e lola baye ni ri aso ba lo
1: titan ba feran ounje ju
0: toko ba ti feran ounje ju
1: ewon gan lo nbara re wi momo
0: emi ke
1: be ba ko yan eru kan mo fun o pare to la bo pete pete pe ni
0: yawo mi mo sa
1: pe
0: pe un feran ounje pupo ti ma feran ounje yo ti lo le mi
1: tani nje ti won wa fi puwe tani
0: sa
1: o bi e tani je do oh my god ajima to kan laila o si fura re seto eyin meji ni mo beru yin laye mi
0: ta
1: eyin meta Biola Melodies
0: wa
1: omo mi
0: wa
1: ba ngo la le je gbogbo le tan ba ngo be ni ati ohun atajimo to kan
0: ah
1: e wa len to le je le te ni mo inu fe le te bi ko o bi e ja ma lele lowo ta wa e ja ma je pele pele o ka si ma ye apo wa wo ka to ma gbogbo enu denu do nje titi ojo mejo ta tan pade ba so ran ma to de la yo ba loruko temi aran lajo ma da enikan kan wa ani ba on da leni e ti se temi ni re mo jo fun mi ro tele de mi ni bi ti re aye mi wa o dabo

e kuro le o asiko ise lataro awa oke yo fere sise ku wa wa iroyin agbaye la mu wa se ti gboyin lati kan ni lagilu 96.7 fm ile ofundala ofelele nile ibadan abi demi akande lo ni royin yin saju e gbo koko to wa ni royin na agbarijopo egbe osise nile yi ni won ti pepe fun owo osu to kere julo mi ti won si salaye oro wipe egberun lona edegberin naira o na ni oto nana ile ise panapana ti ijoba apapo na lo ti so loju eto kan eleti omo kan pa fun awon ile ise lati ni awon eyan ti won mo ko ba ti nsise panapana yi to je dadan ijoba orilede Saudi Arabia ile Turkey to n ti orilede Pakistan na ni won ti jo fori lori fi kulukun ti won si jo ko bo iwe adehun alagboye lati mo jo dabo bo orilede meteta orilede Mexico na lo ti takiti pako si ajo CONCACAF ti won si fi atileyin won fun Gianni Infantino iroyin ore lekun re.

lakotan ninu iroyin ere idaraya ajo ile to mojuto bolu alafesegba ni orilede Mexico ona ni won ti takite pako si ifenuko ajo CONCACAF ti won isti fi atleyin won han fun eni ti se are fun ajo tori si bolu alafesegba lagbanla aye iyen Gianni Infantino pelu bi opolopo ibenu atelu se nwaye si adari na orilede Mexico yi ti se okan lara awon orilede meta ti won gba lejo idije ife eye agbaye todun 2026 ni won fi erungba won han si atileyin fun Gianni Infantino bo ti le je pe ajo CONCACAF na ni won ti takite pako se erungba Gianni Infantino lasiko yi iroyin agbaye ohun ko ni ju bayi lo ni role to ni amoka to mo lo je ka gbo koko to wa ninu re lekan si agbarijopo egbe osise nile yi ni won ti pepe fun owo osu mi ile ito kere julo fun awon osise ti won si salaye oro wipe egberun lona 80 naira ona lo kere jojo lasiko yi ajo panapana ti ijoba apapo nile yi lo ti gbe eto kan kale ile ti o pan dandan fun awon ile ise lati yonda awon eyan ti won se idanileko bo won lati pana si bakan ewe ninu iroyin ile okiri ohun lati ka fun yin wipe ijoba orilede Saudi Arabia ile Turkey to n ti orilede Pakistan ni won ti jo bu wonu iwe adehun alagboye kan lati jo daabo bo orilede meteta lagbon iroyin ire idaraya lati ka fun yin wipe ajo to mojuto bolu elefesegba orilede Mexico oni ti fi atileyin won han fun are ajo to mojuto bolu alafesegba lagbanla aye Gianni Infantino fun awon iroyin yi ati iroyin mi sowo waju e darapo won wa loju opo itakun agbaye wa pelu www.lagiluefm.com bakan ewe ile le fife han si wa loju opo x si wa pelu lagilu fm 967 e ba wa dore po loju opo facebook wa pelu lagilu fm 96.7 tunde olawo ololotu royin yi pelu iranlowo chinwe chochiu abidemi akande loni royin yen simu te ngbo wa e mo yi kuro nbe eto miliki special pelu remi ati remi ni mo ba le sori agba.

0: ati wa ati de
1: bọlọrun ba mi se pe be lori e ri gbogbe da ti oba nere ti poro won da yo lo ma ma da latara nte gbo kawo to de latara barista e gbiyanju e je ka gbiyanju eyin e mo run ti sun toro re yori sayo iro ni iro amado to o be eyan oba raro ko ni ro to
0: ibi ti fake wa original wa
1: ibi te eyan ba de ti ri esteri meji okunrin kan oni tumo o e darapo mo won e yoju sian eyin na gbiyanju e danwo dawo lo bi okere oro yan yori sayo ekule o
0: ekule o miliki special de
1: baba jide lo ko
0: mi remi adesina loruko temi o
1: ile atona yin o ni baje
0: e ni ro ngbe sonu bi o se bi omo
1: remi adesina
0: yes pa ni
1: ko wa lo wa le fi awon o
0: bi pe kini o
1: asiko yi o selu ni ka pa o kaju awon
0: yes now
1: nte ba je
0: mo fi
1: nte ba mo ibi e ba sun
0: mo lo be
1: o ibi te ba dagbere
0: ma dawo
1: ere ori igi
0: aseku
1: omo edun
0: Bombe.
2: Above all character. Ile.
0: O se lu fe fe na soju laipe.
1: O ti fe na soju ni.
0: Jingu ikede mama lo
1: lori lori lo oyo ti mo sogbo ti o sogbo ti wo san gbogbo e ti wo
0: ma. Abi kede ati na gbe gbabo ni.
1: E gbe bi oba fe gbe.
0: De dire
1: yo. Sinu
0: ja jo gbe gbabo ni ati.
1: Iro gbe nti ba ngun o ibo so fa gbe.
0: Brande DJ fun kini ka DJ fun na
1: iro son ti ba nbe lokan e
3: ilegbi ma asoju sofin abi ilegbi ma sofin agba senate
1: ewo lo la la ri nbe
3: ewo ni ka se nbe
1: ile ewo lo ni to le dana si ola to fa ki se gbere fun
0: ke soro
1: Jesus name
0: mo ni woli mo ni prophetess doctor Dokas Mayowa JP
1: mo ni Dokas Mayowa tele o ri po Jacobi
0: Eh se ya gidi je ki mo orore ko oda mo se fe gbapo ti gomina
1: en so need your man na pana se ni gbe
0: mo le binu ga okay mo se le binu pe ki mo fe
1: ki la fe
0: mo fe gbe apo ti senator gan
1: eyan mele lo mo ladugbo re
0: won mo mi now
1: rice mele lo pin
3: mo se pin rice agolo meji meji ni jerin
1: ijerin
3: eh fun awon to wa legbe le
1: wa abalaye
0: eh se ya gidi wa le atalaye atopo mo gbo e to ti opo orun gan mo fun nu e
1: o kere fun lori sare ato fun me se a ma lo fun
0: aye ba ti fun omo opo orun
1: a ma lo wa gba ama melo lo wa gba lo ko ko teddy musa
0: sori oju e ni o se bana bi ma jade lola
1: ale igan lo yota ki won jire lola ola won ti late

0: ìyá wa dáadáa ayòyàwó nílùú ọyọ ayòyàwó nílùú ọyọ ọyọmọláàfin ojò pàṣẹkẹrẹ mọdẹ
1: ọmọ kútíkù ọgbọdọ pọ ọmọ àrùntárùn ọgbọdọ gbédè ọgbàgbádùn ọràn sẹkùlẹ lẹkùlẹ
0: kí ni bàbá ọyọ sẹkùlẹ ń ṣe kọgbọdọ tún dànù
1: kọgbọdọ ta kọgbọdọ fi ṣàlejò kọgbọdọ yájẹ yóò mọ tọjú ẹ tí ọmọ lómi ná ni
0: gómẹ
1: ẹbà
0: ayòyàwó
1: ọlọrun
0: ìrìn gbọkù ẹwọ ọyá
1: yìí nda.
0: Abera Yaliyali to send message to me. Only enjoying you live and direct from Spain.
1: I think you are feel free with our record. From, you really enjoying it. Don't worry yourself.
0: Ma fara balik ma
1: don't worry yourself
0: that song
1: that book oloselu denu e bi o besi
0: so lalafia
1: ma keni ko we approve mo le da for tibu e
0: la gelu npe e
1: o ma lo je fun mi da go npe e
0: aje an pe e didirin
1: bade ku npe e
2: lo down
3: omo lati salawu ninu mi alabi mi
0: enjoy you life and direct from Spain.
1: I love you
0: Madrid. Spain wow. Madrid. Spain Madrid.
1: Mombo me yen lola.
0: Holiday time wow. With family. Hey. Okay now.
1: Greet your wife and the children.
0: Nkan to sele ni pe Madrid. Ni Spain to why?
1: Want
0: to lo show holiday abi yali yali. Mo de tan lale. Olorun.
1: Ke ma se Madina ni an so ile po.
0: Okay, se ki se Madina.
1: Abori ri o si.
0: Madrid.
1: Se Madina ile po Olorun pe.
0: Spain. Se u ba o le lo ni.
1: O le lo. O ba gba bi bi o ba re nbe yerun ka ni. Bo sun lo mo do.
0: Abokada gran le work.
1: No ko le to yen wa do de awon.
0: Mo no Spain jina now.
1: Ko jina ko ju omi
0: ni. Mi won ni bo kan ma choroju tori pe o local, you are local person.
1: Okay, bo ka lo fe lo to fe binu
0: lo. I'm an international man. I'm an international presenter. Yeah.
1: Okay.
0: Yo.
1: Ile lo gba bori omi.
0: Eh?
1: Ile lo gba.
0: Ori ofurufu.
1: Ogbe
0: okada gbo furufu
1: ogun to pa babe ko ni lagbara lori e
0: ori re li o
1: o ni gba bi
0: olu agba o na lafia keke wa la e ya gidi re ya pe e ni to igo bu loju e
1: Jesus
0: igo ju re yi ya ro be re gidi
1: ni ana mi mo ti to to be mi so o
0: e ko ja ye mi o ma ba da soro ma wo ju e ma da si
1: o furufu lo gba
0: wo ma te bo ti
1: o furufu lo gba
0: e ya gidi ni wo ya international person
1: a wa ni atakan kan
0: to talk to local a wa
1: ni ekin
0: you understand
1: awa ni
0: ke ka polo oja ni
1: eh ke ya
0: ma
1: lo bi olo pe to le o ma lo bayi ko le ye odun
0: she spain
1: ko le wo be nwe bi 12 pm
0: ma de be
1: o de be
0: ma gbe wu ba lo
1: spain ba ti yoju bayi won ti mo paran tan wa lorun re tfcc koko won jade owo kan lo bo sowo
0: je ba mi tun so bfc zaglo
1: ke le wi
0: bfc zaglo wi
1: no ah ebi wo lo ma bi o ti se
0: repeat in to so
1: mo ni gbara to ba ti de bayi efcc you are welcome
0: no in case of next time EFCC you see after me
1: santa osenu
0: ole di re mi
1: o ti gbo re o ba ti debe
0: mo je gbe teacher re se pe
1: o ba ti debe
0: mo je se pe mo teacher
1: na welcome sir olori oloselu oyo state todaburu
0: aji anpio
1: bolu e bo ni pe wo
0: bade e bo bade kuno pe
1: ya go le
0: eh se ya gidi wa
1: lai ti o ti ju le si bi omi ase
0: gidi ya ma se to lo ya ku lori ya ma se to lo ya ku lori
1: se bo
0: ya ku lori ya ma se to lo
1: no ni waju ile se won sa ti le mo
0: pe
1: wo ni anreti eye
0: oju e ni o ti
1: to so di e
0: I'm sorry ani rep
1: fi mo pere lori
0: rep ni mu nlo mi ma dije
1: o re bredi
0: mi ma dije mi ma wole
1: o ju wole ori ba sun se yin mo wallahi aye abe le ni ba mi se
0: o jeli kan to je pe
1: ke saye igba
0: jeli kan to je pe mi ki gberaga
1: eh lo fi
0: I'm a popular man
1: eh ngbo tin ajolo re si won o ti mo po ori se
0: ti mo ni ni mo ha mo so fe ni jeta agolo meji mo ha awon to le to wa legbe mi lo to awon aju
1: mi bo se de bo se so yi o wa darin awon ti an te jo je nkan kan na ma pa agolo re si lo gbe owo le to ba wole

0: ma fi sile ni ma ba se ma fi bari le eleleyi back to back
1: e ma pe nteyan ba bere lati Monday to say Wednesday
0: akoko ma je ni akoko ma je bari le back to back
1: kan baba lamo baba temi ni ya na block lowo lowo yo yo seyin bara bani ti o ma kan wo wo wo wo wo ijo ni e o oni bi se mu bari bi se kan bi gbagbo meji ba nkan Olorun ba mi lo se be e ma eyin baba mama te ba awon record ta so yi idono yin ni ayo yin ni tori pe idono bayi lo nje agba oju oni chiyin o lagbara Olorun oba
0: e je ki remi e je ka ma fi yan bosavala keji lori eto ki lo sele eh libi ta ti jo ma wo pe awo to ba fe sele ija gbon mi si omi oto kala anfani ati jo bara wa
1: ta ba ti bi ipolowo ojade
0: ta fi egbe to lo to ta ba wa de lati ipolowo ojade
1: awon eni te jo yin odi teyin fe pari e tore ma gbo lojo le de
0: remi ati eleyi ti o ti te wa lowo na a te si a je ka e gbo
1: e de ba
0: a da da si
1: e ba wa da si
0: ki awon ti oro ko na ki o to di wo lu ko lu
1: ko to di pe te jo ma loyun lai ma
0: ma so pe ma lo so mo ra yin lorun
1: be yan ba loyun lorun bi e ba le po so mo ko nkan o se o Oh, ma bi o ti gboyun wa.
0: Agbawo bembi dash dash.
1: Actor nu. Lodun film ni location. Agbanu baba be.
0: Ti agbalagba ba
1: ta ta wo. Ajenu Dr. Sikiru Ayinde barista.
0: Ta da wo ba produce eyin.
1: Anu le yan ri gba.
0: Anu ni o.
1: Anu ni.
0: Awon ele dede produce. Anu. Ta gba wo ba fi
1: wadi.
0: Ta gba wo ba fi wadi system.
1: So dagba ma.
0: Dedere.
1: Ngbe o te poster to ti an bi button te.
0: Dedere ni e.
1: Be se nu da iko nu.
0: Eh, le mo fe nu.
1: Se iwo lo olo kunle.
0: Se
1: baba mi ti mo fe lo fun
0: re. Yes, bo se wa. Ngbe mi se normal.
1: Nebo
0: on te, on te. Nebo
1: lo te si.
0: Se mi ma se ma pariwo fun wo.
1: Ojo baba.
0: Emi o le ma appreciate
1: e. Tori
0: wi pe omo iya baba, omo iya baba temi ni. Iwo lo ma nbe dedere ni e.
1: Adesina lo bi.
0: Oponu agba
1: won ti de
0: bi o ni lo fi fo kan bi so fi fo kan ba yen so bi se fo kan bi la la
1: o ku ro angeli o pe o lere
0: o ko so pe mo ku ro o ni mo ku
1: ni tabi fo ti
0: o ni mo se se normal
1: e ya ma je fo ti loju oru je mo pe ta ni na mi ro ni
0: me mi baba jide
1: iro
0: will you keep shot
1: babe lo ba soro second husband mo je fun ye
0: o ni la kan yo vale
1: second number
0: better ka to pare to bo si ma fo ti e
1: emi o ma bo bo wo
0: ka to pare to re bo si ma
1: iwo ti ani
0: mo so la fo ti e better better
1: ani yo yan je o ma bo bo wo enje o fowo ko wo mi emi ti mo gbe kan enu lowo ti mo fi kan ran ri baba ri ogbadun waye
0: e si ma re ni so
1: o ye da
0: ja pelu oja
1: lo pelu oja
0: ma e ma re ni so lo
1: bo emi ba fo ko wo e to ni tọwọ bọ ti e mi ti to gbe enu lale yi
0: o ri
1: to gbe kan ri
0: ja pelu oja gbe ni bu e lo
2: do ma
0: do so fe ma mi lo to ni
1: rara je mi foto
0: ori re
1: ba se so
0: ori
1: se

0: mo tun bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakoroso ori la molebi mi o ti e da o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o lo ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi starter se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: o nja le ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo

0: lakoko apejọpọ itakurọsọ ori la mọlẹbi mi
1: o ti ẹda o ti gbogbo won ni fẹsi ni mo nse
0: o lo ni ami idanimọ mi ti se Maggi native jollof rice itọwo ekan lasan ara ikan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: pin fun mi normally
1: ke se pe se la ma se
0: ori eto miliki special na la si wa
1: ba ba nso nipa eni to ma nje npe ni anu ati ojurere atod eni to kaju adua fun mi normally
0: ojo nlo bi ati wo
1: orun nlo bi ati wo o
0: adupe lowo eyin te ti ba wa da si
1: olohun
0: oga wa Gbenga Olayiwola o yato lolotu eto yin
1: oni o
0: tude la wuro lotu agba
1: baba abe
0: studio manager meta
1: lori awa nikan
0: lori awa nikan ngba to je pa wa gangan na o
1: I say yan lasan
0: a derun a gbadun lo da
1: da ma le omo tan fe kuru bo to tun lo won je
0: abami omo
1: won ro ma la ta la je pe gbo la je ya to ke gbo ta sota sota
0: so
1: e bi onoma kan loma meji tin pe bo ni
0: studio manager kan ko le kawa
1: ko kawa o no ma le ni o ko kawa
0: ba se nseto yi omo ya fe nbe bi pe
1: nbe bi keke
0: bo sun alayande
1: ah
0: o wa nbi ba pe
1: o
0: se wa ri HOD production kan gan ekun
1: ore ni glass sidanu
0: desi
1: o lo hun o mo bi se manage wa
0: tutu g
1: olohun oba
0: o na wa nbi produce wa no longo
1: in bembi
0: o wa ti rerin ti e
1: o ti rerin
0: ya no ti fe ma se yo si ara
1: ah e be me wa ni jade
0: adupe o awa ko olohun ni gege ba se ma nko lorin
1: olohun
0: ni ah ni pe ma fi yi se lo were were sugbon ka to lo e lo yi koto cash e tori a o ta cash e
1: gogo tin je tolohun
0: lagbara olohun *347*1004*2#
1: erita o
0: 500 le yokan eta da da be ba se ta si
1: eje oyinlu
0: ra se je si
1: wichi eje oyinlu ra mo wichi
0: be a o gedengbe remi ka dupe lo gba awon olulufe wa
1: patapata
0: mama fashore ile
1: ko le patapata
0: an ba le asis
1: iya wole
0: bawo bola kin wale ojo mama wole dokas mai wa jp
1: e ko ase ori o mama ko ni su yo
0: Akin mama ayo yawo ninu oyo
1: Victoria Obi
0: tokan tokan mama Victoria Obi yi mama Salem titi la yin lori osun maki
1: akin o
0: bin la ke ku ife wa so lad of Toronto ye kings of UK akin abira yali yali Anthony Bodorin gbogbo yin patala

0: ti soro kan ri
1: ise ajele
0: mo ni record baba obi olorun lo mo isele ti o sele lodun yen
1: ajumore ma
0: olorun lo mo nkan ti owo foju baba obi ri to n baba wo studio ya owo ede mo poro to wo ba so ti ile lo ma gbe leyin owo na tun ni olorun ma fowo gbeyin loro emi ati yin a ba won lowo lowo ni a ni ba won ni lorun ele ti an ba ni lorun gbese niyan ati ni ati yan ni je gbese awon to je gbese olorun ba won so e kuro lele kan si salafia laba yin
1: je o ko ma re ni oja
0: re ni additional big map presenter na ni a kan se eto leto yi kon de se ti gboyin lati le se radio agbaye international radio station lagelu na 6.7 fm ile funfun bala ofelele ni lebadan mo lawon lejo kan ni waju mi nbi
1: lo pa mo de pe ni okun
0: oro we na ni
1: oro wo kan wa
0: to kan o
1: mo de pe ni okun
0: kemi ati yin ba le rowo na rowo lo rowo fi saye wa
1: arambadaro
0: o je ni logun gan o de jo awon eyan to wa waju mi logun mo didi apostle iranse olorun alaye tan ba fi didi tan lo up and down iranse olorun won ni ijo won ni ipe won fi le lo kakiri ege mo pe confirm ni party kini kan eh edo ke big map presenter Mr. Laju emi ni fun yin lo fun now aja kin se bayi no awon alejo wa ni waju mi won wo mi won so mi lenu bi igba ti aje ba so le eledumare pe ah enu na yi lo se an ro wure wure yi mi wile idise ti mi mu wa kan ba de inu hall lola nonsin enu ti won na ma se wure wure na ma wa won na e kuro le sa alafia le e ba small mic yin
2: e kuro le sa
0: mi mo le nko sa
2: alafia
0: inu mi do lati ri yin sa
2: inu iwa na do lati ri yin sa
0: oju yin do sa
2: ah aduwe wu la olorun ni
0: ola olorun
2: be ni
0: se phone ni mi na sa
2: ona po repete
0: ona po le repete to legit repete
2: to legit repete wow legit
0: on ma soro kan pe believers on bi osan ni awo lawo ran la won ara bi awon eyan loke oya won ni so se yin o ti yemi e je n fi ele e je ka se bayi e je ki awon eyan mo oruko yin gele kun esa
2: oruko tebi ni olugunle samuel bamidele
0: Olugunle Samuel Bamidele era mi gbọ sokeda dani
2: Olugunle Samuel Bamidele
0: lati ibole ti wa sa
2: lati ilu Ibadan na mo ti wa
0: Ibadan ti wa yi
2: be ni sa
0: ile ise wo ki le gbe yin wa
2: n to gbe mi wa ni lati se awon eyan niye lori n tan pe ni artificial intelligence AI
0: n to gbe yin wa ni lati se awon eyan niye lawon eyan loye
2: loye
0: lori n tan pe ni AI artificial intelligent wow mo n bo e je ka se bayi bami e kuro le sale kun sa
3: e kuro le o god bless you sir ko ojo meta
0: salafia le wa
3: alafia ise ojo
0: oluwa seun sir iwo yi jeje wa na ko ari jedogun ni
3: jedogun
0: o si di jedogun oluwa seun e je ka awon oruko yin sir daddy
3: oruko mi ni apostle philips olaiya oladipo
0: apostle philips olaiya olade pupo se kin pe ni alase ji
3: ji o shafa mega prince
0: ta ma se ta ma se lododun yen o lu tin kole kun bayi sa
3: o ti
0: a jo se todun ina ni
3: less than 50 days
0: a jo se ni ni tafu ko yen a n bo wa sibe yen ibe yen ko la ba wa le but a kan ya be we grede ni e yara le
1: fe
0: ke farabale daada
1: baba o si
0: ti mo ba so fun yin pe o mi njona
1: ise aje
0: ebere iru e lowo big man presenter
1: ise aje ise aje mo ba dajo eje fresh
0: eje ka se bayi alejo mi sa eje ki oye wa oro ai ai gbogbo ilu lo n gbon pa e awon eyan kan wa te n ba ya photo fun eyan be se wa nsin laarin iseju meji meta won a kan tun gbe nkan kan jade ni wọ́n fi fìlà sórí yín wọ́n fi chéènì sọ́rùn yín wọ́n wọ bàtà fún yín ìgbà wo ni mo wọ aṣọ yìí iṣẹ́ AI náà nìyẹn sà
2: iṣẹ́ AI ni sà
0: ó kún orí social media AI kí là ń pè ní AI gan-an àti pé kí ni pàtàkì ẹ̀ tá a bá ń sọ̀rọ̀ AI pẹ̀lú ọmọ nàìjíríà àti gbogbo aráàlú.
2: ẹ ṣe artificial intelligence ó jẹ́ ti mo lè sọ wípé ọ̀nà tá à ń gbà láti mú iṣẹ́ wa yá o pin orisirisi in agriculture, economics, finance, name it. Be so nisin yi, won tin gba ti mo lo soku ya ya mi. Mo wa ri photo mama mi. She was around 20 years. Mo ri mi ton gbe ko mu amu, mo snap e. Mo snap e. Mo ko mu app kan wa lo reset mi. Ba se soro ni photo ina ni. Ba fi sibe, mo ba change e. Mo ni okay. Ko ba mi dress won dada. Ko se gba ti mo gbe ti mo fi won mo nse mo bi picture yin le. Mami ni. Ebe mo leyin ni. Won ni ah.
0: Eyin le nwo ra yin yen.
2: Black and white ni o.
0: Wow.
2: Oja aye gba black and white mo fun ni color mo fun ni gbogbo egele mo ni eh awon na lawon ni bae bo mo sase mo ni ai ni ah ewo lo nje be eh mo ni ona ti a tun gba lati tun se nkan ngba da wa kere te ba ranti ngba ti photo bere onigi meta ni ngba ti gbigi meta bae a gbi si waju wa bae won ni edu edu o e ba weye o e ma weye o pam
0: ane ya mi tuka tuka
2: black and white o to jade o le to bose kan e to ri gba gba to ya la bo si ori wait and get
0: be
2: wait and get e lati se bai papa lati mu bai bai o ti gbe jade niyan iyan na to run ma ti ran die ati do ba yo o lo
0: mo tun ya tun bo so ri photo shoot kankan
2: but nisin mo le ma lo so do photographer lori set mi ba se nsoro nisin ma kan ya yin nisin ba se nsoro ma papa ma de ni e wo egba egbe lo suri aba gbe jade
0: ba
2: to
0: te ma edit e se gugu e lori phone
2: everything
0: imagine n pele kesi bi le se moti le nsu
2: o pele kesi sugbon awon melo lo wa lo imagine le yi lati fi mi kowo
0: esa bi imagine le se pele kesi to pon sun tawon eyan mo se ti I mean advance yi eyin wa wo pe ona wo la tun wa le fi imagine to pele kesi yi toju nla si lori social media ona wo la fi wa le gba fi re wo esa ibi te de duro yin sa se o tun se se keyan to fi AI to generate owo ni sa
2: ah la la mi ye ona
0: e sure sa
2: mo so fun yin awon se kan wa temi se fun rara mi
0: e ba gbe nsin rara
2: awon se kan wa temi se fun rara mi
0: yes sir
2: to gbe tin ba se normally ngba mi looru mo se ba wa lori e looru ti ma se ma se mi ni le sun because mi fe ko mi sonu iye mo fi oye eyan se ni
0: okay
2: ma lati study awon kankan ma wo awon kankan tori mi fe ko mi sonu ma wo awon kankan but ni isin pelu ai ma sun ni ma sun ni mo ti so fun ai nkan bayi ni ko se
0: ba sise wa ba lo wa
2: ah ki le to mo
0: deliver
2: ki le to mo o ti deliver tokan mi de bale le lori so in ti mo nse ti mo fi ogbo ori mi nse ngba yen to take a lot of time nisin within the space of maybe a minute or two o ti deliver o ti
0: n to fun ni laso wo orun ilawo eyan ba ti ri waju ni nigba ke o wu ke yo kan kan mo la mo fi ni lara ko mo bi senu ni o tun mo si pe nte en so te ba wa igan te eyan ba ti ri yin eyan gba pe o to o ti ri be ba mi e je ki je ke lenu sister apostle
3: yes sir
0: lati mu yin kuro church kuro ni ota
3: yes sir
0: mo ka ki lori ai
3: yes sir
0: mo pe yin sha wada ki nse sere sere ki le le so fun awon nigeria
3: o olohun ibeli wi pe eyin yo mo otito
0: yes sir
3: otito wa so yin di
0: ominira
3: eni to wa ninu inira
0: yes sir
3: mo nilo ominira
0: yes sir
3: inira ni lati ma ni owo lowo eyan gbodo onowo soke ko tu gbodo wọ́n bèrè ọwọ́ pé 2+2 ó náwó ó tún lọ sọ pé 22
0: kí ló náwó fúnra tó mọ̀
3: kó mọ̀ náwó fún kí lèèyàn jí lójoojúmọ́ tí kò lè o you cannot feed yourself you cannot feed your home and there is a way adé ń gbàdúrà àṣírí ti tú sí wa lọ́wọ́ pé àwa náà lè ṣe rere àwa ń bí 15 days ago
0: yes sir
3: àwa la mú nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn fún ọgọ́rùn èèyàn tó wá fún program
0: wọ́n ti sọ pé irú tó jọ bẹ́ẹ̀ náà la sọ níjẹ̀dógún wọ́n láwọn èrò yapa nínú mọ́ 21 sir
3: èrò náà ni agbára
0: kábíyèsí lédè máa
3: session kan la rògbà fẹ́ ṣe session méjì la ṣe
0: kábíyèsí
3: bẹ́ẹ̀ni títí di òní tí mo bá yín sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ṣì ń wá láti rẹ́gísítà
0: dádì gẹ́gẹ́ bí ìrìnàṣẹ́ ọlọ́run apostol lè tọmọ nàìjíríà jẹ́ lè tọmọ ọlọ́run jẹ́ sa
3: bẹ́ẹ̀ni sa
0: tí ò bá lẹ́jì tiẹ̀ ní jáde
3: ní bọ́tà wà
0: mímọ̀ yín sa
3: orúkọ mi ju gbogbo nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ yìí lọ orúkọ ọlọ́run tó dẹ̀ wà lọ́wọ́ mi ó jù ú lọ
0: àti pé yorùbá dẹ̀ tún sọ pé èyí ìbá ti lórúkọ rere kí ẹ mọ̀jẹ̀ kan forí kan
3: orúkọ bẹ̀rẹ̀ kó má bàjẹ́
0: ọ̀dà ẹ̀ mú bọ̀ ṣé nípa ẹ̀sà ai yìí lati fi dowo doro dola kali rowo na rowo lo esa se ori ori ta wa sin ba se wa se e ma ko awon bayi ba se ma so npe bayi bayi ni se awon yen ma ma gbo bayi ni
2: time yo le gba wa laye
0: time yo le gba wa mo se libi ti mo lo ni yen se ki wa la wa fe se ta awon Nigeria fi ma mo npa e
2: nta ma se ni pe organize seminar that's near ye lati yanana gbogbo e daada that le fi han won
0: thank you
2: ti won le ri
0: n ta nso yi o ta so lori radio yi o taye gba lori radio lati so o kon ma bo lojo wo
2: lola
0: ola ti le ma mu e
2: lola olodi oni
0: kabi se radio mari lola e
2: ben sir
0: mo nbona that's e je kin gbo ise won loke lohun e je kin gbo ise e loke lohun mo nbo mo nbo
4: ani bala ola ki ya kankan ni won wi mo fi je pe lopo oba gbogbo eni ti oba mo bi ti egbe egbe nla ori wahala ni won wa ni gbagbo lati wa fi kokoro tin be lowo re sile ko ola counter inflation wealth summit ni ko ma bo oh yes whether you're a business owner civil servant entrepreneur student or investor the counter inflation wealth summit is actually for you during which you shall be taken through the nitty-gritty of using your smartphone to be making money through AI oh yes stop wasting your data your android phone can generate income for you na fi ni ma bo ni saturday yi ko da pa mo wa ni homeland foodies Go tell her, Odwono Ibadan. Tu wano ugbobi awon logo a yishin buye jamu. Tu wano vi smartphone awon wapa usaku wala awon. Ni pase AI tools. Nuri phone where, after this summit, you will be able to work on your own time with your phone and build extra or full-time income while you create the life you want. Remember, Homeland Foodies at Go tell her, Odwono Ibadan is the venue and participation is free. For inquiries, please call 080-6088-1065. And this Saturday is the date. By 11 a.m., do not be left out.
0: E ka bo pada yen rale. Esa gege bi asigbo ninu fun yin onla ni seminar e ba nsun
2: yin.
0: Nibo lo ti ma waye agumele lo ma waye.
2: Seminar e ma waye ni Homeland Foodies. Agotelo.
0: Homeland. Homeland Foodies. Okay.
2: Agotelo. Agotelo odona.
0: Ba la se ma debe.
2: Eh ta ba nbo lati challenge. Ta ba ti na lo so odona. Taba ti di roundabout 110 yen bi gba tan bo sapata ti taba ti kuro ni roundabout yen mo yo no le
0: okay lati challenge mi sin ka muri le apata pe anu apata
2: be ni
0: taba ti kuro roundabout yen ah ni de odu ona
2: rararara leg etel a le rin jina e gbe ti
3: mo ti
2: 2 minutes
0: taba ti kuro roundabout yen
2: be ni
0: so roundabout yen left la lo sapata bayi right ni dugbe so ona to lo sapata yen
2: be ni
0: taba ti ra to die
2: die egbe titi na luwa
0: lapo tun aba lapo si
2: apo tun ni
0: wow nibe lo ti ma waye lola lagumela
2: agomokan
0: la ro la okay ta ba wa nbo lo be lola kini kan mu dani eni awon wo ni seminar wa fun sawon ya loja ni se awon to an office ni so ni se pelu orojo ori ati pe so ni se pelu iwe abawon phd o da bsc le reti nbe e je ka mo
2: e se budupe gbogbo eyan la pe gbogbo eyan lo le wa eya loja ni o ya lata ni o te ba sha ti ni android phone ni lowo
0: android phone yi kan na
2: kun te need ni e
0: so na de ni kan ma mu bo
2: o ni kan ni kan ma mu bo kan de ma bo pelu
0: NIN number
2: international passport
0: okay
2: no o le mu dani
0: okay
2: tori a ma se KYC for registration
0: okay
2: so kon mu yen dani so anybody lo le wa o kawe o kawe
0: o
2: tori ta fe ko yin ko need n te need na ni asset yin
0: asset ni kon
2: ba ti connect pelu ai o nsise ti e lo ni
0: okay pelu be se wa so radio a mo owo le sun ilu la fi wole lona
2: ah ko bowo de ofe ni

0: ọba o tori ki se gbogbo eniyan lori anugba
1: eku dede wo yin bi te tin po wa
0: kaabo
1: ni ba ro ni boson ni bale ni bi te yin wa eku dede wo yi e jodu bi Dr. Mrs. Somobolanle Ajibade CEO TSBJ Aduke Reserve Global Services aka inu laye wa ti ni kije ka ma tojo na lo ki wa pe e kwasi ko yi akumoro pese yo do fun wa
0: amen yawa e kaabo adupe lowo eledumare pe a pe yin e si je wa ni ose yi je kini e mu wa fun wa ni eni lori eto
1: oro mi o po pupo sugbon yo fe ta bara le ta bara oko idi ni wi pe ara wa ki se okuta
0: beyin
1: mo fe mu latori ise iranse ti a pe mi si ise iranse ta pe eyin baba wa iranse olohun ninu jesu si ise iranse ta pe eyin baba wa ninu esin islam ta pe yin si ise iranse ta pe eyin medical doctors medical personnel si eyin iyaloja ti ko si saturday ti ko si sunday ti ko sojo jimo ta ya sile pe a fi fun re ni isimi eyi to je yu pe a o fun wa ni stress ninu ara wa e kesi wi pe opolopo wa tori pe a ma fi ko ta ba si ko se lomi to le se nkan ti awon eyan ti tori e wa wa si
0: eyan n tan ra e n tan
1: emi de ma so wi pe tori pe mo wa ni ti mi ba si aimoye iru mi olorun nikan ni o si check ma so pe acupuncturist ni mi awa ta je onise adura gbigba ise christian ise islamic e ri pe opolopo wa la ma n saba se isooru asiko ta fi n se isooru elomi ni so pe n fe se marathon isooru e je ri pe awon nkan to wa ninu ago ara wa ma so pe o ni ago ti kaluku won n sise fun apere edo ta mo si liver o ma sise lati ago mokanla di ago mẹta oru njẹ pe awon nkan to wa ninu ago ara wa naa ma n se ga won o se ga sinu ara wa won sinu gall ta ma ga iga ti won si awon naa ma n pass physics apart from physics to jade ni inu musu eyan igba ta wa ko ti a o sun a ri wipe detoxification to ye ki awon organs to se to ye ki won se ninu ago ara wa won ni ni ori ofe
0: lati se tori a sun
1: tori a o sun
0: a n tẹ fooni
1: a n tẹ fooni a n se prayer all the time adura kuku da emi ma n sọ kini kan wipe ti n ba sare eni ibi to ba sare mi ni ibi olohun o fi na ju ọ ati iranjiran re ni ti eyin o ba ti sare omo ni keji nibi ijo ati n gbadura ọta ọta melo gan lo ti ku mo fẹ de aye mo fẹ de ọlọrọ mo fẹ de ọlọla ni mo n sọ wipe n tọlọ ma sọ pe ẹda ọda òun ni ẹda ọda ẹ jẹ ka kesi kini kan wọn gbe aworan organ kini ko president america yi o pe 100 years baba yi o yanu kalẹ ba mo le pade mu alagbara aye ti ma sọ pa alagbara aye awọn alagbara ni president america ri nisi bayi o ti dabi ẹfọ tẹtẹ ẹlòmí a ló fẹ pé 150 years kí ló ń bẹnu ayé ọ̀gán tó fẹ jù síbẹ̀ èmi ni mo fẹ́ lówó jù kí n lówó ju táwọn náà lọ bó bá ní jọ lè jọjú dájú ẹka tá gán jòkó kan ẹ jẹ́ ká kéèsì àwọn medical personnel instance kan ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ wípé this medical man doctor gbọ̀ndà doctor ó wà lẹ́nu iṣẹ́ ó pè ìyàwó ẹ̀ wípé òun máa lọ gbá àwọn ọmọ aago mẹ́rin ní school ó ti fi kúrò níbi iṣẹ́ òun lọ sí school ọmọ wọ́n pè fún emergency ó padà sọ yí hospital ó dẹ̀ wá ń bẹ̀ títí dago mọ́kànlá lẹ́ kó tún mọ́ lọ another emergency wọ́n tún gbé wọn dé ẹ believe pé máa ń yí kò kó níbi ọ́fíìsì rẹ̀ títí di ọjọ́ kẹta tó máa kúrò kó sórun o o si joko o nlo latodo patient kan case to sele won tun yanju e ka kere digital maji hospital lo gangan bara re ni ojo kerin to ti do hospital to yaju o jaye pe on gangan je medical doctor na won colleague fi sare si oro oju nkoju ni ki se nkan ti a se aroba itanko so ateyin atemi e je ka pe ara wa si ironu ile aye la bowo ile aye la base eyin iya loja to je pe ko sojo ojimo ko sojo sunday asare owo ina ni o da keyan sise sugbon ta ba sise ta ba ru alaafia wa a wa ma so pe ese to nse bayi eyin to nse bayi hypertension yi kini yi owo aye ni ki so owo aye aye gan te nda ko gan gan kan so gan kan saye gaga
0: kan saye
1: aye tere ko se yin yen nkan so gan o go ri ti hero tori pe yin gangan telele le
0: le ni aye gan saye aye gan saye toju are
1: so ni ta ma so ko pe e je ka ni ironu pe wada ka ni asuko ta ma funra wa ni
0: isimi
1: isimi too much stress has killed many people mo mo ranse bere kan to je pe olodasile ijo ni won ni church yen ori pulpit ni ayan ku si nigba to ku won na jenu jo lo pa yara si sa jenu jo eyan ti o sun te je o sinmi to mi ara o sinmi to po lo o setu hypertension wole te wa la jenu jo ni bidi bidi ko lo ma gba wa jesu ti gba we fun wa e je ka ni iwa mimo bi bibeli se fi ko wa yi pe iwa mimo ife omo ni keji wa no je ki nta ba wa ko mo te wa lowo ko si nta mo wa saye ko si nta mo lo si orun mama risbita ina lo ki wa risbita sare wole bitas mama ni laye wa yamran no ni mo so fun wa bi pe ta ba n bara wa soro nipa kila nta nipa kila nse ti a ba bara wa so nkan ti o le fun awon eniyan ni ore ofe ati gunlemi ati ni alaafia to peye olorun to awon anise o le bi wa lere ipe o de mo ru nkan yi ike isele semi na je to je pe mo mo ni last week je pe ah mo ri pe mo wa stress up tori ma lo lati bi ogbomoso ogbomoso re oju ona yen ti dipa enu gbo aba se n jade sibi kan la ma obirin de ni mi won wa mi ni mo n drive ara mi so from there osogbo osogbo oyo ibadan again laarin ose kan ma travel almost 4 days 5 days mo ti wa ri nisigba yi pe ko n se nkan ti o rorun lati ma stress ara eyan e je pa ti ni pe agbaba ti n kan wa ta ti n po ma dota ọdun ọgọta ọdun e je ka kesi ba se ma lo ara wa olorun lo ma so wa dolowo lo ma so wa dolọrọ lo ma fa lẹmi gigun ati alaafia je ka ona mura ka se itọlọrun fun wa yen alaafia to fun wa yen ka support e lati je ki a wa ni alaafia ti o peye
0: ka fi ọwọ kun itọlọrun ti se fun wa
1: risbita wa o wa ni awon ile itaja wa kaakiri risbita to n kanu to n kodoti kuro ninu apo eluku bo se ko awon iga ti o da jade ninu ara gbiga ba se n jade mo so fun pe gbogbo esan to so ma damo lati inu ga lo ti wa won wa ni high blood pressure o ni diabetes ni o ni prostate ni ohun ojo olorun fun omo ni o wa di pe ati seyote ti wa n di wahala eje ka lora risbita wa eje kara sare wole bitas wa mo so pe ogun to n jade ni ileise nu laye wa o le logun o le ni ogbon fun anu olorun fun ogun olorun ni mo wa wa fun wa ni ilu ibadan ni ola awon ta ba fe se ayewo mo wa fun wa nibi ni oro
0: e ma towo ko won
1: mi fe yan to po o mi fe yan ju just 10
0: eyan
1: mewa pere to ti n koja 10 ejo ma wure ti olorun je kin de se mewa yen tori inú ọmọ ìpegun tẹ sáré káàkiri tẹ lórí pé ọwọ ayé nìyẹn ọdún ọmọ tún àṣírẹ pẹlú ẹrọ ọba ni ẹrọ ẹrọ àyẹwò wa àárín 5000 péré la fi ń ṣe ẹyẹdì nǹkan tó ń ṣe yín kí sì lọ́nà àbáyọ ọlọ́run ló ní kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká lọ ra sáré wọlé wa ẹ jẹ́ ká lọ sí kúlẹ́rà ní UCH ẹ jẹ́ ká lọ sí crown pharmacy ní challenge ẹ jẹ́ ká lọ sí scat camp ní block A shop 7 láti ra àwọn product wa ẹ jẹ́ ká lọ sí iná sirulai ní agbẹni ọlọ́gẹ̀dẹ̀ ní agbẹni ní ìlú ìbàdàn kan náà ó lé iṣẹ́ tiwa a wà nílé kẹta sí polaris bank ní ọ̀nà oye jiji ka to de mona tan to e ni de mona tan pe ba ti ma wo ohukran lo kan ba e ti ma ri le se wa ni apa otun yin ile keta si Polaris Bank te ba tun ko ni bi so Philips Academy ni ona mona tan ibe ni office wa wa mo ma so fun a wi pe ti o ba so pe mo je bayi mo je bayi pe t'Olorun ba nri o je ke niyan na je ko ma ri o mo fe ka gbo eri kekere kan latenu arabirin wa yi
2: ikalara awon customer wa ni sister yi adupe lowo Olorun fun re ti Olorun se ninu aye won e je ba wa so pa se ma wa sibi

fi ojo Friday kankan. Fi account number sitari. To God be the glory. Pastor Enoch Folorun so Olorun nlo ninu ijo yi. Iranse Olorun alaye. Woli ati ajire ni. Oluso agutan. Enoch Folorun so. Atawon atawon iko won. Pastor Oluwa Segun Oluwa Jimi. Atawon to seku. Emi Oluwa. Mo ni gbagbo pe e ti wa nbe lasale yi. E wa ma glanfani ati gbe kuro nbe o. E yin rede yen soke la la la. E poni le keje poni le keta. E je ka tu jo lanfani ati jaladun Kristi le kan si lasale yi. O de ma dun gbogbo ma kan si ku de ni si abamo nbe. Imi ma so. E je ki tu so lasale yi bakan na. Wi pe oro eri tinu program asale yi ati emi ati eyin lajo ma lanfani ati so loruko Jesu. Se ti wa nbe baba mi aje nrere kayode oyibode oju oluwa awon gangan lo lotu eto yin

0: kọrinun be e kan mo pe fashola wuri tabi aregbesola wuri leyin christian ni omo leyin christian ni o emi mi mo re mi ni pada fa irun be last oluware mi lekun adesina big man presenter loruko mi e ka lele kan si e ka bo sori eto ile usan yin mo lori afefe lagelo 96.7 fm omo yafe oya now owo re amulele je ka lo soke lo nka je awon ise yen back to back taba je awon ise yen ton awa pada sori eto finally e ma gbe kuro nbo anbo na anbo thanks so much god bless you anbo na
1: Lagelo FM 96.7
2: Sunday semi-ologo yi. Yes, super arai. Oh, my minister, siya.

0: so mo ni alejo gbaju gbaja onisese ni kuro royin ni ale oni iya wa e da ko info mo Nigeria o
1: mo ki gbogbe ti to n gbo mi aji ni ara yan ma je o esa ti o gbogun olorun ni fi se ko ni fi se mi na oruko mi ni iya iseyin omo oro
0: eni eni imona pataki fun gbogbo omo oduwa lapapo kaakiri agbanla aye lori eto ilera ati igbaye gbadun won momo wa
1: ohun ti mo mu wa fun eyin yen wa ninu ile gẹgẹ bi mo se ma ntenu mo ohun na ni mo tun ni ka tun fi akoko yi ka tun ma fi ranra wa leti lori akosejaye akosejaye wa o se pataki fun kaluku wa ati lori awon omo ta nbi awon kan ta pati ta tele mo ti nfa idiwo fe ni kokan wa ohun ni mo pe wa lake si si pe ka tera mo ki kaluku ko jade ki kaluku lo se akosejaye awon omo re ati ta wa ta je onbi gangan tori akosejaye yi idiwo ti nfa fun eni kokan kaluku o mo pe aiwo akosejaye ini mu awon sise bi erin jeje eliri tabi fun elomi gan ti o ti ere egbe eregbe yawo mo ti ma ntenu mo pe iwo to je elegbe omo to mo latara akosejaye re o le mudiwo wa fun o lati ri ibujoko tabi lati eti ni aya niwo to je okunrin awon mi a ma bere pe se okunrin legbe ni ngba ti eyan ba wo akosejaye ni o le mo boyo okunrin ni tabo obirin o ni awon nkan yi si fa ifaseyin fopolopo tabi paapa julo awon ti won ti e wa je omo omi awon to je omo omi yi latara ala telomi nla elomi mo pe omo omi lohun latara awon iwo telomi wa nje niwo tojo omo omi o ti mu idiwo wa lori ririse lori awon omo elomi gangan lo dina mo awon omo to bi latara pe iya gangan o mora re tabi baba gangan ni o mora re o mu idiwo wa fun enikokan won latara aiwo akosejaye
0: e koko ni pe e fe gba gbogbo omo oduwa ni mona pe kikaluku ko lo se iwadi ijile ni lana ti bile kan le ba mo ona ti won o fi mo gbegbe aye alaafia abi mama wa
1: bo se rinu olotu awon ti won ti jade ti won ti wo akosejaye ara won kaluku ti mo ona to ye ka won to awon ti o ba ti jade wo awon la tun fi asiko yi so fun opolopo ti bonu soro ti nja latare iwo elomi ti pa iwo ti tona re si ti lojutu gbogbo nkan ko ni ogun elomi be to pe irin ajore ti e je mo ko logun ara igba ti o si mo nkan ti o je ko se ini nse latara ntelomi nwo ewo ni fun ti o si mo irin ajo elomi ko fe iyawo pupa iyawo pupa n lowo loju tini ajore o si ba be lo awon nkan yin la ntan mo le si pe kaluku ko pada sinu idile ti won ti bi kaluku awon nkan ti won se enu ile eni kokan o fa idiwo telomi omo eni won bi le legun eni won bi le oloro eh ti o wa mo pe nkan ta baba yi ti se yi o wa nu rin ajo aye ta fi bi ohun ti mu idiwo wa fun won
0: mama wa ta ba wa ren to se tan lati gba imoran gege be fe gba gbo omo oduwa moran bayi lati gba mo lori lati tan mo le si gbogbo to so kunu aye won ibo ni won ti le ri mama wa
1: bi won se le gba ri emi ya iseyin omo oro ibi kibi ti eyan ba tin bo ko di olorun sogo baba da be bridge olorun sogo ibe ni won o ti gbe moruwa tabi taxi amuloko tan ba ti wa da amuloko last bus stop kan so fun awon lokada taba won ni moruwa pe awon lo Mumbai school lona ode yale akanran road ibe ni won o ti de mi ya seyin leyin school Mumbai ni mo wa eni to ba wa fe pe mi sori ero ba ni soro mi
2: 0860 0860 92. Traditional Healing Center fun imoran nipa ora aye re 7 aye gba mi idiose leyin ile eko Mumbai loju ona akoran ni ilu Ibadan ni won wa o
3: aidakeku aiwosun daran awura re ni ma iya ise yin omo oro nreti re
2: fun itoni sona
4: 0807860 7892 ati 0802510 6561.
5: Idile onilera pipe ojo ola to ntan seto ojo waju re ni ona ti o labo ilera re yiyan re ojo iwaju re na ifesto somo bibi ran ni lowo lati pinu igba ti iye omo ti o fe bi o fun idile ni agbara lati mura sile ni ti emi ati oro aje
6: nitori na seto loni fun ola to dara julo sibe awon yun ati oyun ti o jabo ti o le fi aye ni sinu ewu le sele labi ofin itoju ilera to daju wa lo ti awon akosemose onisegun ilera ni awon ile iwosan ti ijoba fowo si se oni isun eje pupo bi isalenu dudu to lagbara iba tabi ki o ma ri o leyin ti oyun ba jabo lara re tabi farapa ninu oyun jowo wa iranlowo ilera lowo akosemose onisegun ilera lesekese
5: ilera re eto re ojo waju re ntan ikede wa lati owo albarka health sprint foundation toju ara re o
7: Lagilu FM 96.7
8: Imogze in the mix.
9: You are now listening to the sounds of DJ Morxie.
10: DJ Morxie.
11: DJ Morxie.